0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Growmate multivitamin syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga ginikanan, busy na kita sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
2: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Oy, Mare! Asa man ka paingon?
1: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulogun ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure o ang makatabang takua. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat jud ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan jud ko niya sa akong problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Mau ba? Sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
7: yeah. We were high, we were so high. Helen, kaoba Laurenti, sir. Kagagulay in Dipolog City. Ito ang gibati nga sakit kapag nadayon mo sa nga colon cancer, stage 3. Mag-kulap na ko at ito. Kulap. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Siya, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang dako jud pong pasalamat jud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang jud sila. Wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas sir.
8: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: iCare Go. Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo. iCare Go. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant. iFormula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA approved nga iCare drops.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. MOI Herbal Capsule.
7: MOI Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLH Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLH Herbal Capsule.
7: MLH Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Introducing K's Fragrances, talanii sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Okay. Kasakit. Ay. Kasakit.
2: Nausa mang katay. Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawas, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: I Care Gold Capsule.
5: Kini, si Jun Cardell, Tiga. Negros Oriental.
6: Ako mata, nagkapugita, di baga kayong tiridiyong.
5: Di baga yan, Jun, ko 45,000 cash down sa Manila, pag yun himoon.
6: Motong, wapa may budget,
5: pasandaan na ako, hangtong nabot kong palawan, yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
6: Kaya pula na lagi kayo kong mata.
5: Mga 3 days.
6: Motong, akong iparayon na.
5: Karon,
6: nawala na, Jun.
5: Epektibo Jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
3: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang akoang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Sinet niya o das ko ni Del sa Tudela.
7: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
6: A Power 10 o coffee, clay gel.
7: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
6: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gid. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit jud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat si kay ko sa iyong produkto.
5: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health, alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health, alert!
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase o superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw o matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc og gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health, health, health, alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, punya dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Care Gold. Ang eye care capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ala, pahilo na matagusan nato kung mga pinanggantig paminaw ni Ana. Sabi niyong sulugoon, kanginan, Dr. Lagit. Hala, sige be. Ah, buhato ninyo mga pinangga nato ng paminaw. Ajuha, Giyod. Ajuha, ha? Katong uban na karon, grabe nang kuan nang uban. Kadaghan lang gidron naminaw pa lang sa tong programa, wa pa sila kabangon. Tige mga pinangka, or gingan lang nato is English og parsley.
1: Okay, padayon ta sa atong hisgutanan sa gitawag na to og kinchay. No, sa diyan mo kaang kitaan ni ini og 1 cup, aduna na kini 130 grams og aduna kini energy nga 2%, protein nga 3%, calcium 94%, iron 14%, vitamin A nga 64%, thiamine 4%, riboflavin 10%, niacin 6%, o vitamin C nga 17%.
0: Okay, so mo mga pinangga ang nutritional value kung ikaw kuno mo kaon og atsal. So unsaon na nimo pagkaog atsal mga PI, kaning kinsay pinangga or parsley, hala ang pagkitkit din nimo ni ini, imo manitataron og pino. Pwede naman nimo pugan ni limonsito. E, misa pagbutangan nimo kaos mga pinangga, inighuman ni mo kaon, diigyog ka manimahong ahos. Okay nga naman, mutanggal og bad breath, mutanggal po siyang odor pinangga sa ahos. Okay, yung sabay mga kayuhan nga naan, iningginganlan na to mga pinangga og kanang kinchay. Ang scientific name ni ini, ginganlan siya pinangga og kanang Petrosilinum crispum. Okay? Petrosilinum crispum mga pinangga, alani ara. Ang ginganlan nato mga pinangga og kuan kanang kinchay, naa din ni siya kanang active content nga diuretic. But pasabot, kusog siyang mupaihi og labi nagduna kay batos kidney. Ah, mutunaw jud ni siya, unya naa siya ginganlan nato mga pinangga og kanang apparent mild purgative. Ay, yung mga bata din na mga pinangga nga mga bitokon, hala pwede nang pakaunon ani. Pero di mo kagol kay doon naman tayo finish products clinic ane. Nata dito ay parsley with garlic. Okay, so ni ara mga pinangga na tuntik paminaw na apod siya expectorant. Nga property bot. Pasabot, mulangkat siya pinangga og plema. So kato mga tibihon di agipang hubak, nindot ni i-maintain. O niya, na apod siya i-minagog. So mga babae, before administration, hala, sige na mo kilaw kinchay. No, niya na apod siya ay carminative. But pasabot, expel niya kung sa mga pinanggay mga gases nga naasay mo ha. Okay, then matod pa, ang ugat day ni inikin niya, paminaw mo ha. O, paminaw mo mga uwang tigo din na ha. Kay ang iya, ang gitawag din na to pinanggag ka ng ugat sa kinsay agudoy aprodisya. But pasabot mga pinangga, kuan din siya, kaning singan, banato, nining, uy, manoy nga galoy-loy. Na, mamuto-muto, ibo mong pinangga, mamukaw din, basta makakaong kag, kinchay. Okay? Then, matop pa po na siya anti-rheumatic. But pasabot, aning anti-rheumatic mga pinangga, halag, magsiki kagkaw kinchay, layo yun ang rayuma. Kinchay, di malayong rayuma nga. Huwag mo gamit kag kinchay, hinloan ang imuhang ginganlan nato nining kidney. Pag mahinlo ang kidney, iyang ilabay ang i-eliminate ang uric acid. Di mo do? Why rayuma, why arthritis, mahitabo. Na nasi antiseptic, pati yung ginia unsay bitok o kagaw, mga pinangga nga nasulod sa tong lawas. Di nasi antispasmodic. Ah, muna ha, pamina mo sige kapasaran. Nindot dahin ni. Di nasi pinanggay ka ng lithotripic. Mga pinangga, napo siya tunic, but pasabot, nindot mo pa function sa the whole body organ, o niya makapaligon, kaya na siya calcium solvent mga pinangga. Mao din ni nga, kuan din niya, o niya napo siya nervine, but pasabot, aning nervine, kanang stimulate niya pinangga ang atong nervous system. Okay? Gawas din ni, gawas nga na tunic, na stimulant po ni siya, o niya parasiticide. So, but pasabot, mga pinangga, makapa, unsa man,

0: kung dito na siya ipon sa mga cauliflower, broccoli, katong mais nga gagmay, di ba, si charo pinang ka, katong itong murag patani nga ka ng green, kana bang green peas ba, disantis nga linghod. Ang giring-giring ni siyag dahon. Anya, medyo pinang ka gisog-isog o ka ng lami, pero kung manganha kag restaurant sa dato, naagin ni kinchay, pero ginasulo, ginapaibabaw ni dos, sa mga pansit. Okay, kusog man ni muwag luod sa pansit. Matod pa pinangga ang iya daing dugang kagamitan ni ini pangga. Mao ni siya ha. Okay, mapalit mo ni ini intiro man dahon, iyang palwa pinangga iyang ugat. Okay? O niya matod pa pinangga nga ang iyahang content niya ni ini pinangga kanag bato ni siyag substance nga mo prevent og multiplication sa mga tumor cell. Ah, paminaw mong dunay mga bukol-bukol di ako bag sa tutoy ng mga gahi. Dagko na, no, gasa man ang pinangga, tingala ka na nga hiwi imong naong tungod sa mga bukol. Hala, kung gasuspe ka pinangga nga doon na siya tumor, ni adi ang parsley di ay, i-prevent niya ang multiplication. Okay? Then, maaptun pa po usab nga, kuan pinangga ka ng, matun pa nga, kuyaw din ni, mo expel din ni siya pinangga og mga bitok mo lagi to, makapurga lagi. O niya i-relieve niya ang mga hangin si Muntian, stimulate niya pinangga, normal niya ang activity sa ato ang digestive system. Kato mga dili kay matunawan, hala, niya di ha. O niya mato pa pinangga, makawagod na siya bahos, ba, makapafras sa imong ginhawaan. Manapaging og, good morning. Ala ka pinangga og baho kag baba di gyud ka response pinangga ang imong istoryahan mo nang kamo kita pinangga mamangon kita ning kabuntag magkalimugmog kun dili mag toothbrush ta usa ta magrit-grit pa hiyom-hiyom dito mga pinangga ha. Oh, katumpong wa ka pa toothbrush gabi hala bilitin na lang toothbrush tur buntaga. Okay, unya mato pa dako gikatabang si imong bladder, si imong kidney, sa liver, sa baga, si imong tiyan og katong dunay mga dysfunction ang ilang thyroid. Mga babae nga sige reklamo, dok nganong magbasa akong ilog, nganong magbasa akong kamot ug tiil, kana pinangga bisag humul-humul na nimog ini tubig, magbasa maghiapon ang imong kamot or panington, di ay pinangga ang problema niya na dili normal ang function sa imong thyroid. So ni ay kinsay makatabang pagpanormal. Okay? Then nindot ni sa mga batang palaihi magabi eh. Paminla mo ha kay pero timbun ugas batag mangihi magabi kay kulatahon pas ginikanan lakos idiri ko si dito. Then mato papod mga pinangga mo kuso gini siya mo tanggal og katong gas ha. Unya katong dunay mga problema sa halitosis. Okay, makapababa din siya og blood pressure. Okay? Makatabang kun duna kay indigestion. Okay? Sa mga tao pod mga pinangga nga duna sila kidney disease, hala katabang dai siya pag-ayo oy. No, labi na kung ikaw nag-experience pinanggag obesity. Saning obesity mga pinangga, kanabang agay nasubraan kadagkuan tiyan. Unya katupong dunay mga prostate disorder. Paminaw mo ha, mga gipang prostate din na ni aday katabang dayo kayo mga pinangga ang kinchay.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian ni.
2: Daon sa kamare? Talawang pagod sa imong gininhawaan?
1: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga gipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa man ka nakabaloan na pa rin?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
3: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
4: Serbisyo publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up.

0: Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Oh, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
0: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
4: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Ako si Efrin Sumontiluson. Taga Mati City.
6: So sir, unsa pa to imong ginabati sa una?
5: Kung ginabati sa una, mag-isip ko ginawa. Tapos, kung ate akong lawas, silpunga ba? Silpunga. So, mag-punga mo rin. Lain ang gulupan na, okay? Sa una, nangurag blastik mo kayo. Paminaw na ako, pamupuyan mo ako.
6: Wala ka nagpa-addo sa hospital na to? Kung wala ka naka-check up?
5: Wala ko nang... Ah, pero meron, nagpa-adto ko kuhan, taas ko kriya, taas ko yuri. O, ang akong sugar, medyo taas ko. So, itagaan kong tambal. Tinilagay pag-inom ko sa nga dili. Seryoso. So, nakadeside ko, adto na ako ng doktor lagi.
6: Okay. Bro, kumusta itong pag-inom ni mo, itong resita sa mga sa doktor? Unsa na may, unsa na gibati ni mo, itong nabay alibyo?
5: Kasi alibyo gamay ra kayo. Pero ang pinakasimahan na napod paminaw na kukuron, nag-worst na yun ako na kung dati.
6: Sukat sa imong pag-anhi diri sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center, unsa na ba imong gina nabay ka alibyuhan na imong nabati diri ha?
5: Oo, oh, nigaan na akong kuhan. Itong nakatambal na ko. Pag human akong inom yun sa katong gihatag ni Doc sa kuha, ng mga nang pusi kapsul kainom sa kuha putik
6: ning urag bitsin ning abil ka sa iyang cleansing program.
5: Oh, itong cleansing program pagkaman akong kuhan yun sa iyang cleansing program at nahuman ako ang iyang patkaadlaw nga yatag sa kuha ang cleansing. Pagkaman ako urag yung gaano na kong lawas. Basta urag nawala akong ipang bati-bati ng katong puma. Tapoy karunti. akong nakuan, energized. Ibalik na po na akong nakuan sa lawas na ko.
6: Ano sa patinang gawas sa imong mga gikan sa imong lawas, sir?
5: Kuan, gikan akong first thing ni inong ko ato, sa wakong kay kao, no? Juice lang po. Pag bawas na po, nang gawas itong pag-ilog-ilog na yung nag-rin-rin. So, tingon man si doktor na akong picturan. Sala-disala na ako, picturan ako ito. Kadawa ka, blaw. Una ito, taghan na yun ng gawas. Katulo. Pagka, upat ka, blaw, hindi na kayo siya taghan. Pero, kagumay na lang siya.
6: So, karon okay na imuhang wala na gigay-gikuan sa imong lawas karon.
5: Ah, katong sa akong gibatik na kuan, yung sultin yung doktor sa kuan, ang pinsing, okay na itong kuan, sa bladder na ko. Pero kayo naman gugoy kuan, naman gugoy kung taas lagi ko yung sugar, yorit na ko. Kung sa pato, akong gusto tanaw nung tabi ha. Kung ibalik ko karoon, karoon mag-check ng doke kung sa tayo kulang ako para pag-dito.
6: Unsa may mong panawagan sa mga itong masakit na susama ni mo na gusto makabati o alibyo? Unsa may mong panawagan sila?
5: Itong mga naisakit di ha, na dili kaya mga itong doktor kung sa mahal karon, mahal kayo ang palipi, mahal kayo ang ospital. So kung inyong kwarta, buigo lang, adto na mong kay Dr. Lakit. Kaya sigurado ko, kung kanang inyong mga sakit, maayo yun na kung seryosohon ninyo ang unsay gusto ng tabo ni doktor. Kana lang.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Doc Lagit, servisyo kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
8: Okay, so mga pinangga mo maning kadaghanan problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghanan pinangga magkuan, magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong magferment, magsikaslom ang tiyan, magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilahang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kaya kanang word ng ulcer, samad man na. So mo nang doon na iuban doon na jodinum ulcer kaysa yaman jodinum. Unya ang uban na igitawag na itong peptic ulcer. Muhabdus ng kuto-kuto. Unya, mutubag na magsakit ang likod itong atungas likod. May nukag aray. Unya, na igitawag na itong gastritis. Na po'y gastroenteritis. Unya, madugay na ba aning ulcer? Mapuyan na ba'ng bakterya? Ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So mo ano yung pinangga ha? Ang unang hinungdan ani kanimo yung mga pagkaon nga naay asukar. No, naay asukar mga pinangga. Kamo na hunahuna unsa nang naay asukar? Apil na ang gatas din ha. Kay na magunay klarong asukar. Then sunod kanang naay suka. No, mga fermented ba? Suka pinangga o kanang inom. Apil na ng mga syabog mariwana ani basta tanang sakit apil na. Okay, so muna mga pinangga then ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya on time. Kay bisag di ka mo kaugbawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man yung tiyan. Muna pinangga ho niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Aka na, grabe gina, musaka gina ang acid, anak, mga pinangga. Mabitaw nang gitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. na mga pinanggaha. Then, isa po nga, grabing mak-ulcer ka na magsigit kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga, paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya siging kaon, siging inom o gata, siging inom o kape, bawal na, oy. Mamamalay maka-acid stand. So, ang buhaton na ni mo pinangga, humagkaon, 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kung mahimo pinangga, pag ulceron, magabiin mo ni mong kaon, kamote, nya, kada kaon, nagyo oatmeal. Pamahaw, paninto, panihapon. Then, pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila kusog magtanggal pinanggang asin. Manay kusog magtanggal asin, ha? Nya, ayaw yun ihalo o gulay ang prutas kay grabe gina ka-acidig, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga. Okay, sa oatmeal, bisag unsa nga brand, ha? Unsay treatment, pinakasimple lang. Sa clinic, naaman natin cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani, oh. Mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubre, ha? Sa karaang gitawag imugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic, naami dito'y gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya, gihaluan ni siya og ang gihimo ana na'y mais nga kape. Na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo kaklase mga pinangga nga herbal. Muna yung gitawag og 16. Although na ni kinugay o ganang maskubado o coco sugar, ha? Okay, then ang imong mga juices ni ini, singkamas, haluon mo ng singkamas, apple niya, butangan siya, gripulyo, o patatas. Kana pinangga, i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumon mo 1 glass every 1 hour. Sa morning, 1 liter. Umagpaniod to, another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, wa lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadiri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan, ha? Kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ga sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at tos clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamare? Talawang pagod sa imong gininhawaan?
1: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga dipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
1: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
9: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
9: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
10: So mga pinangga rita, naganahan ganyan ba na magtanaw ni mo, imong kauyaban. Ang abukado mga pinangga, mubanat kagkaon. No, kundi ang buhaton na na-shake ni mo. Ang paagi sa pag-shake pinangga, mitag kag mga overripe na ng mga saging. Ito'y imong ikusko, itago sa ref para di madaot, i-freezer. Nabugay mga abukado nga, maingon na mo overripe, di pa malata mga pinangga, kadi na matong kaon sa kadaghan. Ngayon ko mga fruits ta, no? Nga abot sa balay, imo day i-frozen. Ay mga pinangga, i-shake ni mo ang imong pang-asukan, ato ng fully ripe banana. Na imo pong gipurusen. Wala na'y gatas na dugang tubig ilang gamay. Ay mga pinangga, grabe yun. Usog ka mo duga. Unya, juicy kayo ang babae. Unya, mo flow mga pinangga sa tundagway. Kanang muhamis ka ba? Muhamis ka. Istingi rin yun ninyo. Unya, mugapang yun mo anak. Unya, katupong mga lata-lata ng mga hinog before ka maligo. Panghiso po mga pinangga dahil sa imong dagway lawas tibuok. Mga pinangga, butangi kayo dahil so. Ay, mga pinangga, nang lugod, tanggal ang dalikdik. Kanya, pwede po sa buhok iso, parang imo buhok. Sumasabay. Di ang magtanaw ni mong nakakagabukado, mugupo ang mga pangga.
7: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
9: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Doc Lagit Health Patrol.
8: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinanggahinumdumi, ang unang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes, tungod na ng hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka ni taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, motong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So, ayaw kin mo kaong gikan sa biskuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So, mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So, kwan siya mga pinangga, una-una mo adto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una, mag-cleansing gyud mo para ilibang sa itong mga karaang hugaw din. Karon, unsaon yung pagpababag sugar, mag-detox mo, 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na ito pinangga ang inyong kaunon nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kanara paghimog pakbit. Unya mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabeteson, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi ganit kagkatulo, nagpasabot, nitaas imong sugar. Labinag mo upat mo lima. Samot na niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjadjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahat na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
11: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa Tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa Tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center.
12: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa ubang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon or kaningag, pandan o panaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa Tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center.
13: Aniya na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Aniya na ang Dok Langit Super Wonder Tonic Syrup.
14: Dok Langit Super Wonder Tonic Syrup.
13: Usa ka Dok Langit Nature's Wonder Product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Dok Langit Super Wonder Tonic Syrup.
14: Dok Langit Super Wonder Tonic Syrup.
13: Masaligan ug epektibo.
11: Ang Dok Langit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa Tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Dok Langit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Dok Langit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Dok Langit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Langit.
15: Ania ang mga clinic ni Dr. Langit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Langit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
16: isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
17: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
7: Unsa pa imong gihuwa, text na!
18: Kaya doon na ito sa pagtubag sa inyong pangutan na. Okay, Doc. Doc, dili ba makadaot? Sige man ko o ganang Master Beat. Mayo kay Master Beat na ka. Tig Master Beat ka, itin pa kong edad. Pinangga, iniga. Minyo ni mo ani. Hurot na si Milya ni mo ani kalaki. Ha, ha? May naman na Master Beat o mga di kaingon. Ah, sige, ngayon din mga Pinangga. Oh, niya ka to mga hugaw guna-huna. Maram na itig Master Beat, di ba? Okay, gingon diri, Doc. Unsa ang matambalan sa tagok sa kalatsutse? Nindot, ugdun na kay kagid sa panit, mga Pinangga, ha? Nindot, ugdun na kay kagid sa panit, nga mga Pinangga. Oh, nindot mo nis mga gira yung mag-arthritis, ihalo dito sa plus. Bahala ng haplas nga di-epektibo, mabutang nga kalatsutse, makatabang pagka-epektibo.
7: Kay Doc lagi, kasangga mo ang langit!
18: Dok, nganong paghuman nako og kanang ihi, sakit man, butang ilagi niyong pangalan, edad, unta, oy, aron dali pag-analyser. Siguro Pinangga, gidaran ka na, nagsugod na ang imuhang hubag, ang imong prostate. Dok, dili ba makadaot, sigig inom og kanang ahos? Sa mga nang kadaluto ni mo, di ba naam kay ahos? Di ba? Dili makadaot, sigig inom og ahos, ha? Oh, gingon diri, Doc, delikado ba? Sapon mo magdili unya nay kado space mampot sumpaya. Oh, Doc, delikado ba o delikado ba nang bacilli nga bakterya? No, delikado man mga Pinangga. Oh, na may gitag na to Pinangga ganang ang good bacteria makaayo, ang bad bacteria mo to'y delikado, ha? Okay, Doc, unsa may tambalan sa kahoy nga miracle, Pinangga ang bunga na mo nindot kaayo, ha? Anti-cancer. Okay, Doc, sorry karon lang nako na tanaw, wala rabami nakapaminaw ni mo karon kay nag-brown out dire. Okay? Takes ra taon niya, sige, ha? Doc, kung saan ay tambal sa pangpapayat, simple Pinangga. Kamong gusto magpapayat, mato sa mong clinic. Magsige sa mong inom dito colon cleansing. Sige sa mong colon cleansing, mga Pinangga. Human sa colon cleansing, while naga-cleansing, magsige na mong ganang fruit diet. Kamong mga ga-diet-diet din hang, adi mangaon. Pangaon mo eh.
19: Ay, skapudlay niyong kinabuhian eh.
20: Daon sa kamarin, talawang bagod sa imong gininhawaan.
19: Nawadaan mo ang kukupag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik ako upa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Walang pang kihapon kong mauli eh.
20: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
19: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
20: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
21: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan?
1: Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
0: Serbisyo Publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
18: Dok, unsa man ang tambal sa magsakit man akong puson ug hawak? Halalingkod mga pinangga ug init. Okay, gingon dere. Kung dysmenoreahon ba kay us-us dok ug matres, kailangan ba ni siya mahilot? Pinangga kailangan, pero di lang kay hilot. Oh, pinangga mag-cleansing gyud kay puno magtaing tinayan na nya niyut-yut man ang transverse colon, momentoy nakaipit dito siyang matres. Okay? Dok, unsay maayo kanang sanlagon nga mais para himuon og kape? Kana bang tibuok? Pinangga, kung nay tibuok mais moy maayo. Oh, pwede ra pud ang bugas, pero ang pinakamaayo mais nga tibuok kay mapil ba yun to yung tik-tik, pero na kay pure tik-tik, okay na po na siya. Dok, ask lang ko si Muli ni. Ingon siya diri mga pinangga, 52. Ah, may ganito yung spelling, kaya pa mag yung gitype. Okay. Ang edad, sakit kaayo ang akong abaga o ang akong likod. Labi na og muubo ko. So may tambalan ni Dok. Kuan mga pinangga, sige lang kaghat kumpres, dughan ni mog likod ha. Manay buhaton og tanaw ni mong naay pliman as tila og nagilo kayo nya dugay na na. Ay sige, sala din ha, gratis Bombay pinanggaw nya dagan ito clinic oy. Okay, basing matukang magkamang na purga ha. Dog, ingon dere dalungan sa akong kuya ba naamay ni buto unya nagdugo unsa may tambal ani basi grabe ni makapangusog mga pinangga salom-salom siniglalom kin dagat ba. So buhaton ni mo ani pinangga. Kuan hinluan na unya og naan tatay gamha ay kuan di sa inyong lugar halo lang sa sibuyas din na Hilbas Klabo ha, pero diri natay gamha nang haplas. Dok, na kay tambal appendicitis. Unsa may hinungdan ani dili nga libang pangga mo na magsige nag colon cleansing kada oras painuman nag usa ka baso nga dugas kapayas ha. Mo na buhaton ni mo pangga.
21: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kama mo sa'yo pangalan ni mo, ma'am?
23: Bibi Pinya.
22: Okay, ma'am. Ano nakabot man ka sa klinika ni Dr. Lagit, ma'am? Kaysa may nagtudlo ni mo, ma'am?
23: Amin na po siyang advertise ay ka nang magkadlaon gani. Mao sa pag-ani na ako, nakita po ni Dr. nga dahil ko'y gallbladder. Natong ipainom na ko, gi-cleansing ko. Patindaghan ang bato, ambot, pero lima, sunod patinag yung baga ah. Pagkatulo, gamay-gamay na po. Pagka-upat pati na pong baga, ah. Pagka-ikalima kadlaw, naarapag yun siya nagawas doon, kabuok na lang yun. Dako, gamay.
21: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
24: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
18: Dok, kung sa may tambal, pampataba. Ganiha po, papayat karong pataba. Kanin pataba, palituno na yun ni clinic. Niya, matulog kag tamang panahon, mukhaong kas tamang panahon, kaong po kag tamang ang mga pagkaon, No, niya mga pinangga, kuanay siya. Ah, tawag aning... Avoid ginimutan ng naiasukar, pinanggag, mantikaon, ha? Dokon sa may tambal sa liki-liki stiil, muna tatong gingon ka ganiha, pinangga. Pwede ni mo si hampulan dahi pod o lagundi, no? Dahon sa palya, pwede pod, okay? Ay, lagundi, katong ganiha, katong chrysanthemum, okay? Dok, ang akong bata, mag 6 anyos na, oh, daghan mang katulon niya o kaluton, munuka. Na, pinangga, ilhanan na nga grabe nag-asukar, kuan eh. Asukar mga pinangga ang iyahang gitawag, o dugo nini, kadali naman munuka. Oh, buhaton pangga, ala, paglubog din nagpalya, lubog madri ka kao, ihampul ng iyang kagid, na. Kagdi niyo pasagdan pinangga, labi nagbabae, ni kadaga na, mahayon jug ka. Lagot mong kunis nanay kaniadto, di man natimanon niya tong kagid. Sige, may nang palitag gatas, palitag biskuit. Ah, di ba? Dog, i-atake ko gabi UTI. Pwede ang 7-7 o inuma mga pinangga ang 7-7. Nya gawas nga imong inumon mga pinangga ang 7-7. Hala, pwede man po na nimo ihugas. So, pinangga ko na siya. Ah, pwede na pinangga ang 7-7. Inumon, ihugas po si mong liki, ha? Dog, si Ruby ni 33 years old. Doon sa man ang dapat ipainom para sa akong asawa nga 33 years old na, dili kayo siya ganahan og sex. Ah, pinangga ay dalha na diri clinic. Ah, dalha mga pinangga diri, ah, diri clinic pinangga. Nya kumaulo man, ing na lang mga pinangga nga. Pwede secret lang kay Dok Lagit. Ha? Ah, napo iban mo request, pwede ba nga one-on-one lang may ni Dok Lagit be? Kaya na ako ikonsultang sikrito. Kaya na pinanggaing dala itong mga sekretary. Onsa may tambal sa dalunggan, parang dunay kanang crickets nga magtingog pinangga bakyuman sa gina. Ah, bakyuman sa na importante para maasa man dok ang brewer's tears. Sige lang, kaya mag-topic ta about brewer's tears mga pinangga, ha? Basta usan na sa mga sorb sa gitag na tugbi complex.
24: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag 1st and 3rd Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag 2nd and 4th Thursday of the month, at Bangsa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: Ito, welcome kabida. Andiyan po kita karon mga kabida sa atong programa, isa ka oras sa atong programa, ang markas sa kabaranggayan mga kabida. Dinhila sa atong istasyon, 96.1 DXOD sa Infinite Radio, Bidaka. So, may uto, welcome, kumusta? Kumusta? Sangalan sa atong kinatibok ang pwersa sa atong station manager, Ate Rose Bulpa. Atong partner sa Pikas Lawak, si Papa Kibs. Yung ba sa akong partner na rin, si Kuya Kaloy, mayong unto. Kumusta Kuya Kaloy? Welcome. Welcome sa programa, mga kabida.
1: Mayong unto sa Kuya Mar. O sa tanan na itong mga kaubanan din eh. Sa ito ang 96.1 Infinite Radio DXOD Panabo City. Mayong pagpanuntok ang Kuya Wolfie Oreo, ito ang engineer ha. Basta-basta, o si Ate Rose Bulpa, atong station manager, o atong partner sa Pikas Lawak, si Papa Kibs Williams, may pagpanyuto sa tanan, mga so, kabida.
0: So, kumusta? May pauto, may uto, ha? May uto kay Kuya Wolpe nga karon, ha? Ito karon dito sa Pikas Provincia, ha? Provincia sa Bukidnon, doon ay mga kwan dito.
1: Layo
0: dito. Ginalihok dito mga papilis alang usab sa ito nga dito sa itong sister nga istasyon mga kabida. Doon yung mga ginagmay dito mga asikasohonon ginagmay problema. So
1: kanang ginagmay kuya padong nas din ko.
0: So amping dia amping kay kuya amping dia kuya Wolpe Oreo mga kabida. So kumusta kuya kagahapon murag wala ta kagahapon doon na tayo mga importante po ng ginapang lakaw. Kuan sa itong mga trabaho, yun po, kuan na po, dala na po sa mga panginabuhi. Kanili pwede.
1: Daltan.
0: Daltan, o sa kuan pa, daltan na ito. Dalatanan.
1: Nga na rin yun na siya, kuya. Nga na rin yun na. Basta panahon, lisod po, o kuan.
0: O sa kuan pa, panahon lang. Oh. Weather lang po.
1: May muntag na kang kuya mayor, ha? Jose Jury Lampagos of Panabo City.
0: Ang atong kugihan, kugihan ng mayor dito sa siyudad sa Panabo, Kuya Mayor Jose Jury Lampagos.
1: Lakaw to kay simple. Nagtanom na daan.
0: Busy ha, kuan sa ko pa. Nagtanom na.
1: Tanom na daan.
0: Kung nito na ito itanom, naam kita yung aniho. So, muna karon mga kabida, busy ha, ito ang mayor ha. Mayor Jose Jory Lampagos, mga kabida.
1: Asa nga ito? Tuwag District 1 ba? O asa?
0: Hindi nga ito makakaroon. Ako na busy siya karon. Kaya dagan magkakaroon na yung mga invitasyon. Ang po nga, di po pwede balibaran. Kaya kini nga itong mayor karon. Murag mo ay ginakuan sa atong labi sa itong mga local officials dili sa Davao del Norte. Murag mo ay pi. O sa kuan pa, mo'y gina-welcome o gisawa gina-pangita.
1: Mauna siya kuya.
0: Busy kayo atong mayor karon mga kabida.
1: Huwag di isa kanto si...
0: Labi na yun sa Lihok's Politika.
1: Kaya nagplano magunin magpapili si gobernador sa probinsya.
0: Atong umabot na gobernador sa Davao del Norte mga kabida.
1: Sa 2028.
0: Mauna yung kusakuan nga. Atong karang magpili na punta mga bago na itong mga lideris mga kabida. Mauna nga. Ato nga Mayor Jose Jory Lampagos kaila nasa karon siya katapusang termino or kun last term ha. Na last term niya isip mayor sa Panabo. So mo na nga karon busy galihok pud siya para sa umaabot nga 2020 election kay lagi ang kaning kwa niya ang serbisyo sa Panabo dalhon niya sa tibok probinsya mga kabida.
1: Ana gyud kay og di pa mayon tao dili mag last term.
0: Tinorgyud no. Tinawar yun na mga kabida. So at ko itong may timbayahon po na ito. May uto kay Kuya Tabot Balye na nakaroon siya karoon sa Davao Oriental sa Mati. Ha? Sa ilang quarterly meeting sa co-op ito.
1: Hapit na mga October.
0: Sa cooperative. Ha? Regional cooperative ha? Mga kabida. Ha? Development Council. Ha? I-membro ito nga. Kuya Tabot Balye. Na siya karoon sa Davao Oriental. In particular dia sa Mati mga kabida. Gani siya post karon, nato yung ikuan katubitong na di ba sa kanang na subangan. Subangan dia sa kaning kuan dia mga Mati kanang lang museum kanya tao nagsubangan Kuan sekarang subangan mga kabida, sa ulang gin makaibalo, ha. Kuan kana lalom nga bisnis saya gyud ug sa kuan pa silangan, ha, subangan, ha, mo na Davao Oriental, ha. So na siya karon dito.
1: Abi na kog binandayan ako ya.
0: Sa gi kuan ya, ha. Tong gi-post niya katong picture dito sa bukog sa kanang kuan gi asimbol nga kanang sa balyena, ha, kanang usak ba will
1: na dito katong will.
0: Oh, gi-post niya dito nga. So mo to nang nakakuha ko nakakomment ko nga. Ana di karon sa subangan ko ya. Niya gi-close open parites na ko ang silangan. Ha, kay mao gi-dai kuan kuan gi-dai
1: subangan, silangan,
0: subangan, no. Sa kuan pa diha musubang, ha, musubang ang adlaw manong subangan oriental, ha, silangan.
1: So, may may pong pagpanyuto ra kang Kuya Avril City Ares, ha. Kuya, may pagpanuto kang former Municipal Councilor Richard Langido de Aslungsod Santo Tomas. Mayo nga pagpanuto.
0: Iyon na sa kakwan, ha? Ito nga kuya, ha? Sa Desa Santo Tomas, ha? May uto kay Kuya Ronald, ha?
1: Ronald Di Maya.
0: Di Maya, ha? Ito konsihal, ha? Konsihal sa Santo Tomas.
1: Last term na niya.
0: Last term nga konsihal, ha? Kuya Ronald Bong Di Maya, mga kabida.
1: O siya kay plano
0: sa anak niya? Sa Diyas, yung mga partner kuya, ha? Si Ate Mina.
1: Si Ate Mina.
0: Nga ko agad, maabi-abihon po niya. At kini mag, usak pa, mag-partner, ha? Mag-partner sa pag-abi-abi sa ilang mga bisita. Mga problema man, ha? Ila po niya ginadawat mo. Kuan po, matunol sa ikatabang. Mga kini pamilya Di Maya di sa Santo Tomas.
1: Okay, dili pa niya sila maayo kuya. Walay mga tao nga muanha niya.
0: Tinuod yun na mga kabida. Murag ko din sa ito nga mayor po. Mayor sa kanikon, panabo. Sa pagkuhan pa lang, pagmata pa lang niya sa buntag.
1: Daghan ng tao.
0: Daghan ng tao.
1: Silang balay.
0: Sa balay. Sa iyong balay mga kabida. Hangtod ha. At ito pa na sa iyong opisina. Naapo dito. Daghang gahulat mga kabida. Nagkuhan sila mga problema, no? May mga konsulta o sa mga ay katabang. Labi na ganyan ka ng mga kinatawag na ito ka naman ng mga resita. Napoy mga recycled ang resita. Pero wala ka na niya gina... Kuhan ito?
1: Ginamayin. No?
0: Basta kay kuhan.
1: Basta mo dool. Ginahanglang.
0: Ginahanglang. Ginahanglang. Oh. Kaya kuhan pa, dili lalim. Ha? Dili lalim. May magpakaulaw ta mga ayo. Oh, ulaw. Dilisol ka na, ulaw kayo ka na ngayon, mangayo ka, mga kabida. So, mauna nga, dili na siya mag-uwan diya kung unsa, ha? Recycle ba o dili, basta kayo na diya. Kutub siya yung matabang, matunol, muhata gini ato mayor, ha? Mayor Jose Jory Lampagos.
1: Okay, na may mga sinima na diya kuya, na po'y inadlaw.
0: Na inadlaw. O karoon, hagani, karoon po, no? May unto diya sa Sangguniang Panglungsod sa ito, sa siyudad sa Panabo, sa ito, kuya diya, kuya Vice Mayor, ha? Franklin Hintilis na karon, ha, ang ilang session, ha, regular session matag adlaw Martes. So mapud ra ginakuan diha, ha, na diha magtapok po na ginatawag nila kanang sa kuan pa
1: sinima na
0: ay sinima na kanay sa kuan pa regular og si kuan pa kanhi kanhi Vice Mayor Kuya Banjong Duhali iya gi kuan kanang si Mrs. Gaita. Kada Gaita ba? Gaita muna Mrs. Gaita.
1: Kada dool Gaita.
0: So may uto po kay conscripts sa Hintugaya is watching. Salamat ha.
1: Yes,
0: salamat
1: ang dagat
0: sa Braulio Idohali. Barangay Kagawad na kinikaroon si Kibin Hintugaya. Salamat Kibs sa maing pagpaniod to diha. Yung po kuya, morag na po yung nagkwada sa mga ikwasa doon, timbayasan na kibisang manlo.

0: Kuya Lee. Mitchum Adlet. Adlet ba na eh? Oh, malagi ni.
1: Klarohon lagi. Klarohon pagsulat po lagi.
0: Sige, kung gano'n naman sa basa. Ito ha, kang Kuya Lee. Mitchum. Mayo nga pagpaniuto dia sa Agria Eagles Club. Mm-hmm. Ano siya ba? Agria ba yung
1: Agria,
0: radio siya?
1: Agria. Eagles Club. Oh. Tinood na ha. Diya sa kaning kwari, si Risa Panabo.
0: Atong sa bando kuya, wala kang kaanto dito sa Royal?
1: Eh. Maulagi, nalipat, ang Carmen man daw na? Ito, nalipat po ko atong kuha na. Kaya itong Sabado, ay sa kuhagin po, gabi namin naabot. Kay, at ang Birnes o Sabado, nagkuhan may retreat ba ito na mo?
0: Oh.
1: Dito sa kaning Marilog, sa Davao City, sa Kasabia.
0: Mm-hmm. Oh.
1: So, mo ito, akong ikuhan dito. Gani, baka kung lugar nga grabe kabugnaw giduyogan po sa panahon nga sige nga ulan-ulan grabe na. Kabugnaw lagi ha? Nag, da, pero daan na nagpasidaan among kwa dito nga mo na magdala kang jacket jogging pants niya medias So nagdala kong jacket so ga jacket
0: sa nagdaan takag bino ko ya para painit-init pa
1: mo to ako na kong ikwan badala kong picture sa kuan pamilya kay siyempre atong po paluwa po para mamonitor po atong kuan dito. So with kaning kuan dito caption nga grabe katugnaw di madala jacket malapos ang katugnaw comment po taon to kung anak nagkuan mo taka nagbonet wala man po ko'y bonet istorya o taka kina-address balay sakit sa buhay magtog inaanay kabugnaw ng mulusot pa yun.
0: Ako, matot ako dyan. Pero kay naaman mi sa last night ko sa kong igagaw dito sa Monte Vista, Davao de Oro.
1: Sa aman, kay, nang imbitar ba ito si Kanikwan? Karong kuya na to, Kuya Ram Ram.
0: Oh.
1: Kanakita man ta dito sa Barangay San Vicente. Nang imbitar lang ito, na, pasensya. Pasensya yun ha. Kung nagkuha si Kuya Ram Ram karong, ha? Kisa mga kuya
0: busy
1: na
0: ito. Busy man
1: ta, wala gitaon, wala kita makatambong sa mga induction sa new members.
0: Sa
1: Royal Eagles Club ha?
0: Mga apel mo siguro sa Kuya Vice Mayor Marcella to kay parang ilaha mo na kay wala na ba dito kahayag kuya kay nibalhin ba
1: so posible nga dito si Kuya Marcel ha so ato ikaw dito
0: parang isa na lang daw na atong hangyong, Carmen gihimo ng Royal
1: pangayong dispensa dispensa sa atong mga kuya na nag-expect lagi yun balabira kay Kuya Ram Ram na nang imbitar na bagyo din taon to pero wag yung taon ta makatambong kinalipat po ko sa isa po sa kakapoy sa biyahe. Ha? Kakapoy sa biyahe, gabi na po nina uli. Moto nga medyo luya. Ang gikwan lang yun, ang hunahuna nga makakatulog, makahigda, ma? Makastreet, maka, ang lawas para makakuan pahulay. So moto nga wala yung taon ta makatambong.
0: Kapoy biyahe. Eh.
1: Kapoy yung maglipon. Kapoy biyahe.
0: Mauna siya mga kabida. Moto yung panghitabo atong adlong sabado. Ya. Pagka Domingo, samot. Marag gabi na po may niabot ng Domingo sa gabi. Okay. Hapon magod ang lubong ko yan. Launa. Lugay man ito simbahan. Upat ay kabuok. Ang gimisahan. Mananga, grabe pong tao kay namay dayong.
1: Naita po ito, marag ting harvest po ito.
0: Ikaw, di na mingaw kay upat na.
1: Upat na, dili magmingaw pa sa iyang biyahe.
0: Gani. Manang, og hibalan pa lang kuya, may yun nga, tala, uba na ta. Mauna siya mga kabida nga, siyempre, di harap tataman ko, dog. Unsay, kuans Ginoo, awa itay mahimo. Mana mga so, taana sila sa kuya kuya nga asa ko nang puyo ko dool tos minteryo kayo gapit na mukamang lang, lang ko dito ingon sila binuang na yun
1: so ato po doon kayo timbayahon o mayong oto mayong oto dia sa ato nga nang inusarang prinsisa Madam Princess Ibe Poncion mga kabida dia sa Barangay Lapas mga kabida
0: ito nga numero unong Barangay Kagawad
1: sa Barangay Lapas mayong oto may paniuto kanimo dia Madam Princess Ivy Poncion kabida siguro ha ato po itibayahon po da ato nga kauban ha ato kauban sa buhat ha si ato nga Mr. Kick ha Mr. Cake, kami masih yang partner, ha?
0: Si Mrs.
1: Cake, ha? Si anjing, ha? Anjing.

0: Así que no.
1: Ya no me iba. Ya no quiero tampoco.
0: Y vamos a ver. Mr. Bone.
1: Mr. Bone.
0: Asa ka ni karon tolor nagwan ha. Nagkaring kwan, nagsoroy-soroy. So,
1: basta diba? Na si Mr. Bone.
0: Mahingoto ka ninyo, kaniyong tolo. Ang atong partner, si Ronald Sanchez. Ang atong Mr. Kick, mga kabida.
1: Ronald Sikad.
0: Yung sa iyang partner, si Anjing. Anjinit Sikad, mga kabida.
1: Oga. Sa uban nga mga kuya na to ha, may magpapaniud to. Abot kinsa kay tao dito sa kapihan ron kuya.
0: Aga, kanang kapihan di gina mawad ang tao, labi kay tungkol sa Hall of Justice niya. Gawas po ang atong mga kuya, ha? Mau gina ito sa kuan pa, tugpahanan, di atong Eagle's Nest. Kay. Once nga mara kag panabo, ha? Gudo na kay pangitaon, labi na kag doon kayo pangitaw nga kuya po, diyan kayo musungko sa
1: dito lang
0: sa kapihan, mga kabida.
1: Okay.
0: Gani kayo?
1: Ang kape, ang kape magod kuya, mutugan mo ganas tinood. Dihang mga Marisol o Marites.
0: Ako lang ikaw, gimingaw ha, may kuto ha. Kumusta na si Kuya Doming Cubillo ha?
1: Oh, asa, si Doming?
0: Wala naman po, wala na ako makakita ni Kuya Doming Cubillo.
1: Basing na busy lang.
0: Busy po, tungkol kayo, itong contractor man ito nga, Kuya Doming Cubillo. So, siguro ha? So sa kadaghan siguro sa mga projects mo na nga dili na kayo makasuri diri sa ato nga Eagle's Nest diri sa siyudad sa Panabo.
1: Daghan sa project kuya o daghan sa chicks?
0: sabay na
1: mo na sa mga kabida sud kayo oga kagahapon nag-araw po tong barangay Alihal.
0: Alihal tama oh. So ako na bilited na lang ha.
1: Oh, bilited.
0: Dali pa yung pagsaulog ha sa ika wala na ko ikapila nito ng kanilang araw nila. Barangay Alihal.
1: 30 sikat mato nakalimot po ko.
0: Sa Barangay Alihal di sa lungsod sa Carmen ha.
1: Mao ganay wa na ko mi adto sa Barangay Ising kuya kay tuag gyud si Kapitan Ansing dito. Ha. Tama gyud kay nakainom-inom na.
0: So, ikaw niya, sa may auto kay itong barangay kagawad niya, barangay kagawad si Inso, Bating Inso.
1: Oo,
0: Linsel,
1: Kuya Batong.
0: Inso, Kuya Bating, ha? Diya sa barangay Alihal, ha? May auto niya, kanimo kuya. Yung sa may auto po, may auto kay Arnel, ha? Haikten Rehas, ha? Salamat sa pag- talantaw, no? Watching man siya sa ato ng programa, mga kabida, ha? Arnel Haikten Rehas.
1: Di na mawala kuya kay iyahan mo kang idol.
0: Salamat Nel ha. Salamat sa pag-subaybay ito nga programa mga kabida ang marka sa kabaranggayan mga kabida. So mga kabida, mabreak punta kadali ha, para sa mga pipila ka mga bulawanong pahinomdong. So go sa pikas nga lawak kay Papa Kibs para sa ito nga mga pahinomdong mga kabida.
2: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mayong balita, mga mommies, mga daddies! Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: iCare Gold Capsule.
8: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taod-taod yun na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ning iCare Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayod. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayog tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa iCare Gold.
0: Okay, welcome. Balik-balik na po tayo sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan. So, sige po, kauban ako kong partners, Kuya Kaloy, mga kabida. So, atong kuwan po, mayong utok kay Kuya Banjong Oy Duhali. Niya pa, padulong na ko sa kapihan, Kuya.
1: Katawa.
0: Katawa siya, padulong na sa kapihan. Murag nakadungog siya nga, naghisgotas kapihan ba itong mga kuya dia, sa kapihan. So, mayong utok kay Kuya Banjong Oy Duhali, the third, no? So sa kay kuan ani so may mga plano na to kuya aning umaabot na pod nga eleksyon barangay eleksyon or sa kani 28 eleksyon kumusta so unsa may mga plano na to para makuan po nato diri matabangan po nato sa ito ikatabang sa atong kuya Banjong Oy Duhali yun sa may punto po kaya Danica Karisma barangay kagawad dia sa barangay San Vicente salamat kagawad Danica Karisma ang guwapa. Guwapa nga barangay kagawad sa barangay San Vicente.
1: Kauban si Danica, si Dato William.
0: Iyon pa sa atong IPMR ha, di amay udto kay Dato William Bansali.
1: Bansali.
0: Sa atong barangay kapitan, Barangay Kapitan Lisa Bukala di, sa barangay San Vicente.
1: Oh, gatong so, kuya di po, si Kuya Rudy Kadayona.
0: Kuya Rudy Kadayona sa barangay San Vicente. San Vicente
1: ya po.
0: So, maing udto kaninyo.
1: Huwag ka nang isa na.
0: Yung sa atong ka na, maing udto, salamat ha, sa pag, kunre, huwag sa paglantaw, ha, salamat. Ha. Kuya, Kuya Linra is good nilam. Ito nga, Kuya Linra, Kuya Arnel, ha, maing udto, salamat kuya.
1: Si Kuya Arnel Malindog.
0: Salamat.
1: Kumusta dias mati? Maragudagan ni dia board member, ang kapitan.
0: Atong kuya, kauban po nato ni sa industriya, mga kabida dias sa mati. Kuya Arnel, ha, mga kabida, may moto.
1: Nya kuya po.
0: So atong po nato si tawagon kini ka public service mga kabida, ha, panawagan, no? Panawagan sa mga kaparintihan kini pamilya Alcover mga kabida. So nanawagan ang sa iyang mga pamilya o mga kaparintihan, si Adel Villar Alcover, mga kabida, 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustodya sa Dicoso Gian Home for the Aged sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Kamu mga kaparintihan, ha? Gipangita, ha? Gipangita sa inyong banay.
1: Dapat gidoon ni Manny Villar.
0: Sa Dicoso Gian Home for the Aged sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, alang po sa dugang mga kasayuran, doon ay mga pangutana, mga kapida. So, nakini ang cellphone number sa 0968-207-8592. So, alang sa mga pamilya nga, ni Adel Villar Alcover, pamilyang Alcover. Labing rin siya sa kwan, Barangay Maduaw, ang atong kapitan diha, Kapitan Manoling Alcover. So, nanawagan niyo parinte. Si Adel Villar Alcover.
1: Daw-daw,
0: nasa nakaroon siya sa Dicoso Gian Home for the Aged.
1: Parinte, may ganyan sila ba?
0: Parinte yun, sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Loy po di taon na inani bitaw nga, nakasama kwan Home for the Aged, na murag makalimtan ka lang, or timo yung mga kabanay, mga kaparintihan. So, daw-daw po taon ninyo, kapipilan lang. Kato hunaon gud kuna ka na diha
1: pilan na lang pilan katuig
0: ka, pipilan lang ka kwan mura ubo nang panahon so at least nga kay wa magyud tay magdugay diri sa atong kalibutan ug ibu donar at least nga sayang pagpanaw mapanaw siya malipayon siya mga kabida so daw-daw po taon ninyo si Adel Villar Alcover pamilyang Alcover kabida sa Barangay Maduaw kay Kapitan Manoling Alcover mga kabida.
1: Doawa pod ka.
0: Doawa pod. Ayos. Ayaw lang pod pirmi diya sa sabungan.
1: Kuya ni siya magpasabong kay polis ang mag-manage sabungan. Wa, gaya mo dakop.
0: Ito, no?
1: May pagpanuto niya sa ato ang COP, ha? Si Kuibas. Kinsa gani pangalan na ni kuya, kalimut ko.
0: Kani sa Panabo.
1: Oo, sa Panabo ato ang COP.
0: Lieutenant Colonel Kuibas. Yung nasa dito sa Santo Tomas, atong kuya po, si COP, kuya Edgardo, Eduardo, Eduardo Corpus, mga kabila. Police Major Eduardo Corpus.
1: Mayong pagpaniod to.
0: Mayong pagka-team, mayong pagka-team po sa atong, mayor, atong kuya, Roland de Jessica, Iber sa supportive kayo sa ato nga kapulisan mga kabida sa alas pagmintinar sa kalinaw o kahapsay mga kabida.
1: O sa Tagum City day kuya, agila din na ato ang bagong COP niya, si Bahat.
0: Si kuya?
1: Nakita mo kami kuya John nga Alinyar si Bilyes, yun siya nga agila na si COP.
0: So asa kani siya nga club no?
1: Marag Davao siguro.
0: Na-meet din ako na mo, naka isa sa iyang opisina, des Tagum City Police Office. Okay man, mayo po siya mo kay kwasa to ang mga media, makikistorya, makakuha yung tag informasyon, mga kabida niya, makakuha mga bagong ideya po mga kabida, makakuha kay mga bagong ideya. Tungod sa iyang pagkakuan po nga mo, pakikistorya po niyo ba? May istorya niyo ba? Murag sa kwan, istorya nga. Murag kita-kita nga istorya, chika-chika. Mauna, yun mauna ato nga COP niya sa siyudad sa Tagum.
1: Wa pa may magkita anak ka mo kayo, nakabisita naman mo dito.
0: Nakabisita naman ka isa dito. Kaugban ako sa atong partner, ha? Atong partner si Mr. Kick, mga kabida.
1: Excuse me. Mauna siya mga kabida sa Diris Barangay San Vicente, kugihan po si Kapitana dia.
0: Paspas siya yun. Gani sa
1: grabe, mangunay yun.
0: Pagbisita na to dito, siya mismo nangunay. Nangunay yun sa kanipagkuhan dito. Sa kuhan pa, gabantay yun sa mga iyang mga kuhan dito nga gatrabaho. Mga kabida.
1: Di yun magbinulakbol yung mga tao kay naman siya. Maulaw po.
0: Kaya tama po. Kaya iya pa. Ikaw ang gina to. Lubos-lubosan na. Na dito, ito mga panahon na pagkato na to. Ang kanyang mga ekwipo gikan sa probinsya. Probinsya sa Davao del Norte. Ito yung mga dump truck. So nagkuhan dito mga graba.
1: Murag nakapundo so, dito sa ilahan.
0: Dito ko, dito kay Donald kisa iya, kung dito nga grabahanan, dili makasulo dito katong dagko, nga dagko gikay mga dump truck. So nahita po, gihimong nag-stockpile, nag-stockpile sila dito sa, dapit sa,
1: doon sa barangay.
0: Kilid sa opisina, ha? Opisina sa barangay. Dito, gi-stockpile. So ang iyahang mga dump truck, ang gagmay, mawin maghakot po padulong dito sa area.
1: Mga, no? Sa mga purok.
0: Dito sa mga area, sa mga purok-purok. Gikwanan, gigrabahan mga kabida.
1: Dapat so, pasiminto na
0: siya na mismo, mga kwan. Siya good mismo dito nang unay, ha? Ginabantayan good niya, mga kabida. Kaya dili siya gusto nga ang trabaho nga makuha labi na nga. Dili sa tanang higayon, doon ay mga ekwipo gikan sa probinsya, mga kabida. So mo ito, niya pa, lubos-lubosan na lang ginan na ito, kuya. So maimbunto niya, ha? Kay Kapitan Lisa Bukala sa Barangay San Vicente.
1: Mahala siya mga kabida o... ugma po hunday kuya Merkulis man na ay medical dito sa opisina sa kongresyonal.
0: Kada Merkulis regular. No, regular ka na nga programa sa ato nga si Kan District Congressman. Ha? Congressman.
1: GM.
0: GM rila.
1: Lagdamiyo.
0: Gini lang yung GM. Lagdamiyo.
1: Laghan ka yung GM ko?
0: May uto kay Boss GM Rilampagos sa itong konsehal rin sa siyudad sa Panabo.
1: O gang executive assistant.
0: Labi na siya nga. Atong executive, secretary.
1: Si Pamjuan
0: Rilampagos Kapoyan mga kabida. May ngunto ka ni mo diya, madam.
1: Pamjuan. Naminyo naman, nanay sumpay.
0: Rilampagos Kapoyan.
1: Imong kuya.
0: Kay, mayang pagpangkuhan po na. Kay,
1: Kataladi.
0: Dinis Rivera Lasso. Niya pa, ha? Kung saan yung ikaw?
1: Pagkatibay.
0: May ngunto ka ni mo diya, ha? Dinis Rivera Lasso.
1: Ano atong kuya ha? Si kuya Dennis Rivera Lasso. Kataladi.
0: Kataladi. Kaya sa program Kataladi.
1: Di basta-basta na.
0: Rivera Lasso di basta-basta. Og sa kuya karaan og sa kuya og sa kuya pa mahal mahal na ni og presyo kay antik na ba ha sa pagkamedya og sa kuya pa bata pa ko ha nagkamang pa ko nagpaminaw na ko ini.
1: Wala lang umusta sa Kuya Banjong.
0: Umusta kay Kuya Banjong. Ha? Nasa karoon sa kapihan. Ha? Nakaroon sa kapihan.
1: At Kuya Banjong. At ito Kuya Dinis.
0: Sa itong Eagles Nest diya sa
1: Panabo.
0: Panabo. Ang kapihan. Ha? Diya lang sa Atbang sa Hall of Justice mga kabida.
1: West Plaza.
0: Sa West Plaza. Ha? Kilid lang sa covered court. In between na sa covered court o sa katong daan nga City Hall. So na diya. Na duha kakuan diya. Gagmay nga mga sa tawag na tindahan mo ka na Nadia ang Eagles Nest. So Kuya Banjong ikuan ko diya kinsa itong mga kuya Nadia sa kapihan para matimbaya po nato sa tanan mga kuya nga nakakaroon diya sa kapihan mayong unto kaninyo
1: dugang pa si Dennis si Kuya Dennis ayay kalami sa kapi
0: murag naan naman siguro karon din na siguro kaya Dennis Rivera Lasso may ngunto
1: di basta basta na
0: ay murag hapon na po may hapon ha? Okay, nilapas na sa alas 12 so may hapon kanina dia
1: unto pag hapon na kaya alas 12 pa man pasado. Malaga gihutoy na tani.
0: Tungod po na sa panahon nga sobrang init na niya.
1: Oh,
0: ulan-ulan po na, pipila ka adlaw nag-ulan-ulan po.
1: Ay,
0: tungod sa kaning bagyo nga katong ginatawag bagyo nga Inday mga kabida.
1: Dugang pa ni Kuya Dennis Rivera Lasso na ako Dabaw sa balay. Padayon mo diya.
0: Murag kuan siguro okay na di ba kay wala naman nara magbalay wala na mula ka.
1: Ah wala na.
0: Okay paldo, kayo paldo na. Pita ko ya. Kumusta? Kumusta ko Kuya Dennis Rivera Lasso?
1: Kumusta da ni Ate? Ang kabunso. Yana ra gyud na mga kuya ate. Oga sa mga barangay karon naghinahinay na gyud kay madayon gyud ning eleksyon ko ya kay
0: madayon gyud ning eleksyon.
1: Ang focus mangko dito sa nasyonal ang impeachment ni Sarah. Mao na. Napiting katawa. Kaya Dennis.
0: Mao bitaw na. Itong kuhan karon, itong mga national officials, nga itong butang diha, nga maunta, makahatag o mga kaayuhan o alang sa ato ka katawhan alang sa kaugmaon kaso ka unsa pay kuan dia kalambuan kalinaw sa atong nasod pero wala karon ha na sila karon nakafocus no concentrate kay sila sa impeachment ha niya sa patag kuan dia dili sila makahatag ha ang atong ito ang atong prosecutors atong mga judges matagwan nila na murag kulang ha
1: makabot ang exercise ko ya
0: dili gawas niya na magkuha mga ebidensya ha mukuha sila mga witness kani lang kagahapon ang katong taga atong sa NBI ha ilang ikwan dito isa sila mga witness so mahitungod kini sa katong kon bitaw nga detret kana gidetret lagi kay sa kontra kay atong vice presidente Inday Sara Duterte kay lagi gi kon lagi grave threat ang atong presidente ang first lady yun atong kaning atong former speaker Martin Romualdez katong lagi yun nga iyang kon dito sa ani online nga press con katong gina ikwan dito nga do na siya gina statement nga niya pa kon mamatay man gani ko so kanila ito na wala pasanginlan. Oh, so patyon. Kani mga tauhan na mapunin ang patyon. Mauna yung patya. So mautog. Ikuan dito ang katong NBI. Itong si kaning kuan. Kasi pangalan itong sa NBI. Di na ako nalimot ko. So ipangutahan na siya. Kung sa nakaila. Nakakuan pa mo kinikinsan yung kontrata ng hitman. So itong karoon daw wala pa sila. Nangita pa sila. Magkuan marag ongoing pa sila, sila mga kaning investigasyon, may na, no? Mauna, mga kabida, murag, huwag atong subton ka, huwag atong yung subton, kining impeachment mga kabida, kibalo sila, nga dili ma-impeach, so, maglisod nga sila ma-impeach sa ato ang vice presidente, so, anak mo, diha, murag ilan lang, gub-on na lang nila ba, ilang gub-on ang pagkatao, sa ato ang vice presidente mga kabida, kailangan mo rin gahadlok pa sila o sa gikadlokan na paabot ang panahon, labi na karong eleksyon 2028, na mudagan pagka-presidente sa atong Inday Sara, na mahimong presidente. So, mo rin, unsa ba?
1: Diyan na good kayo sila masumbagan. Isumbagan ng sirip, sila pa.
0: Pero, okay man po, masumbagan kay makuan man.
1: Makabayan.
0: Mapromote. Diba ang katong sirip, diri mo lang ito sa Davao City.
1: Pero gigawas gihapon ito nga isyo?
0: Okay, ilan po gihapon ito nga isyo. So mas mayo man pitaw noon nga ilan itong ikawang isyo para mahibaluan gyud po unsa ka matauran sa tinaon. Kaya katong uga ko ipakuha na ito kuya. Sayo pang gyud po ito sa sirip.
1: Again, nandiyang hulat ako.
0: Karong panahon na po, kasagsagan po ito sa murag, bagyo ba ito ang problema po itong panahon?
1: Bagyo ito.
0: Bagyo nga. Mauto nga, i-relocate lang itong mga kuha na nagkuhan pa. So, mautoy ko ni Sara. Gitawagan, hulat ako. So, wala man yun maghulat. Kaya ipang kuhan man yun, demolish man itong mga balay sa...
1: Siyempre, nakong bayan.
0: So, mautoy nga, nasumbagan ko din taon. Pero, kung sa po'y nahitabo, na-promote man ninoon ang sirip. So, mayroon kang masumbagan kag
1: kuhan. Magpasumbag na lang para ma-promote.
0: Para ma-promote.
1: Mauna siya, basta... Kan kay siguro ho naman to. Sige, i-promote ta ka. Ayan nagkaso-kaso.
0: Wala po daw, wala po yung kaso kay.
1: Wala po.
0: Nakuan mo siya, murag admitor man siya, do na po siya kasaypanan po. Tinuod na po to nga. Murag kuan po siya gadali-dali ra po kay siya. Mao to nga wa na siya kahulat siguro. Pipila ka minuto lang dito gihangyo sa to nga vice presidente kanhi, mayor siya may mayor dito sa Davao nitong panahon na. Si Inday Sara Duterte, nagkuhan lang ang magpahulat. So, hulata po ninyo, mga kabida. Hulat-hulatan ninyo. Kaya mubrik kita kadali.
1: Mubrik
0: sa ta sa pipila ka mga pahinomdo, mga kabida.
1: Sa Pikas Lawak.
0: Sa Pikas Lawak ta, dito sa Teknikal, mga kabida.
9: alang sa financial nga panginahanglanon, duolan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
11: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
12: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
13: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
12: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
13: Murag makondisyon imong lawas.
12: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
13: Kung di ka kainom, murag magluya na ka.
12: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
13: Murag makainom.
12: Makainom, laskig gyud.
13: So sa to apa ganiha pa ka nagulat diri para lang makapalit.
12: Oh gyud. Oh gyud, boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
11: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
0: Okay. Okay, welcome, welcome back. Balik po tayo sa atong programa, ang marka sa kabarangayan. So tira ya, kuya.
1: Oga, may pagpanuto da sa akong madsa si Mili Relampagus Kapala, maayong pagpaniud to. Parinte yun ni Kuya Mayor Joe Relampagus, mga kabida. Oga sa atong mga amigo dia sa Lungsod Carmen, atong MAO dia, si Engineer Bong Mantike, atong sa MPDO, si Engineer Ronilo Fernandez. Ha? O diya sa Treasury, si Ing Ing o si Madam Richie Milyosa. Mayo nga pagpanuto.
0: Ang kapitan diya sa Barangay Ising, kuya.
1: Ang kapitan sa Barangay Ising, may pagpanuto da kang kapitan Francis Ansing Castilla. Wala akong manawag kagahapon kay Kibalo kong tuas alihal.
0: Alihal. araw sa Barangay Alihal kagahapon, kabida.
1: O, nasa kabida. O, na iniabot atong kaubanan diri sa buhat. Ha?
0: May uto kay
1: si George Cahigas. Cahigas. Di basta-basta. Marang nagdalanig pa nito ba?
0: Magiitan po niya komentarista dire sa itong kauban nato dire sa mga istasyon. George Cahigas.
1: Mayo pong pagpanuto sa ito ang wa naman makita ni Kapitan Alpi ha, kudoy. Sa, sa barangay Tabak. Og sa barangay Kamiling si Kapitan na masani Alba.
0: Ang sa sila kining barkada.
1: Oh, sila manong kada na pa si Kapitan Takmoy Riz Barangay Sibulano.
0: Gerson, Kapitan Gerson.
1: Og ang ilahang Mios, ah, kapitan sa Barangay Guadalupe, si Gerli.
0: Maing hodto ka ninyo, ha? Kumusta?
1: Og diri sa Barangay Asunsyon ko, ya, sa kang kapit, ate, si Ate Alma Kadayon. Kumusta na kas Kuya Bata, no? Wala naman ito makita na busy siguro ito sa negosyos Kuya Bata.
0: Busy
1: sa kaya plano.
0: Sa kaya plano. Kaya, kaya puro last term ba yan si itong Ate Alma? Basic siya po siguro mapuli po siguro pag barangay kapitan diya sa akwat.
1: Basin po doon. Takabalogot kayo.
0: Takabalogot sa mga plano po. So,
1: pwede na suruyon dito.
0: Suruyon na ito. Magkita ta. Tatawang ko ano diya on sa mga plano.
1: Og sa ato ang konsyel niya, si konsyel Josephus Bunbor, Ray Lampagos, Dias Lungsod, Carmen.
0: Carmen, Kavida. Ito nga. Buotan,
1: Buotan
0: na kabarang, municipal councilor, Josephus Bunbor, Ray Lampagos. Ang anak kini sa ito nga mayor, Mayor Jose Joe Ray Lampagos sa Panabo, mga Kavida.
1: Okay,
0: so, lagi na, kung pa, kung unsa ang punuan, maupod ang bunga. So, maupod na, mauna karoon ito nga, konsihal de sa Carmen, Konsehal Josephus
1: Bunbor
0: Relampagos.
1: Og atong iski dia ko ya. Si iski Hernan Inso. Kumusta na mas Ate Buna? Marag na blooming na biya tos Ate Buna humamil Inso.
0: Sa kuan po na atong dia sa Braulio Idohali absent karon ba? Karon murag asa kani atong Dato Jeris Espino absent sa atong
1: program. Lakaw ni?
0: Permanente magkita ni. Mukod watching niya, great dayon sa to. Kumusta Dato Jeris Espino diya sa
1: sukmatan biya ka nganong wali magyatil.
0: Ang ani barangay si Chipin. Barangay Chipin diya sa barangay poblasyon ang barangay Dohali diya sa Braulio E Dohali mga kabida. Ngayon sa to nga kuya diya. Kuya Romulo Ismino Junior, kay Kuya John Ismino. Kumusta kuya? Mura gimingaw na ko ba? Dugay-dugay. Taw-taw na gintang wala magkita. Pipila na kabulan ba? Makas, musuri siguro tadi ha. Mukapit tadi si Imuha nga. Kanihin ko ba niya? Magsakuan pa. Imuha nga tindahan si mong negosyo.
1: Si Imuha.
0: Kumusta? Kumusta nga ito? Ngayon naman kasi ito nga konsihal niya kay Miko. Kuya Miko. Dili pa mo ni Kuya no?
1: Dili pa.
0: Miko. Dohali sa lungsod sa Dohali.
1: Sa una dahil to kuya. Karon murag wala man.
0: Wala ta de sa tong council karon ha. Ang kuan lang ha? Ang IBC, Ang IBC dia ha. Si kuya ha. Kokoy Agilos.
1: Kokoy. Si kuya Richie. Tabiraw. Riste.
0: Riste Tabiraw pre may untok ni mo dia. Iman sa dia sa Kapalong. Atong karon sa Kapalong ni. Di na to kalimtang gini atong Kapalong mga kabida. Labi na sa atong busy mayor diha, ha. Si Vice Mayor Kim Quisada maayong udto. Maayong pagpaniod to atong Vice Mayor Kim Quisada. So, kuan ba? Murag relax pa ni karon tungod sa bag-o niyang pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan ni ato lang adlaw Domingo. So belated happy birthday, ha?
1: Belated
0: happy birthday kay Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. Okay. Yung nasa bang unto po dia sa to nga. Yang ever supportive, mother, mama, si Madam Leslie.
1: Sa inyong supportive.
0: Supportive kayo, Madam Leslie, Passion Quisada, mga kabida. Supportive yung kayo ni siya ang anak. Simpre naman, kinsa may inahan nga. Dili mo suporta sa anak, labi na ganyan sa mga programa, ala sa katawahan, diya sa lungsod sa Kapalong.
1: Kaya ang mama ani, dati po nga,
0: municipal
1: councilor.
0: Diya sa Kapalong, mga kabida.
1: Parang panahon to ni former mayor Tamundong.
0: Tamundong ba to o kakaningkuan?
1: O
0: kakruda. Basta kayo marag ka.
1: Basta diha.
0: Diha. Kaya nakaabot mong ko ini. Sayang apa. Nahimo siyang konsihal. Marag kay kruda na siguro. Kay panahon ni Tamundong, dili pa kayo kukuan-kuan diha. Sorry sa Kapalong. Marag kang kruda naman to. Nakakuan ko nga marag permanente ko makakuan dito. Labi na silang sisyon. Makabisita ta dito.
1: Okay. Last term man to ni Tamundong.
0: Maputong ko na panahon na nga ato makuya dia, Kuya Larry Caminero, Kuya Gapa Balingaw. Oh. Oh, mga kwanto sila, mga konsehal po dia sa Kapalong.
1: Katong mga yes, Kuya Royal, Lim Brothers?
0: Kuya Royal, Royal Silim. Oh. Mamatong panahon na nga magkuwanta dito, kasurusuri na tagkapalong mga kabida. So, may utok kanyo
1: kani
0: dia.
1: Si Kuan? Si Kuya Pogi, gamay-gamay pa niya.
0: Sjante
1: pa.
0: Nasukmatan, nasukmatan ko kaysa Kuya Pogi. Kaya ka talaga, gikuan lang siya, natakihan mo gini siya ni Kuya. Kuya Dennis Delit, Kuya Dennis Dinora, publisher sa Trends and Time. Si Piat Mangulpud po ito niya. Naghatag-yatagan siya kopyas newspaper ng Trends and Time. Wala mo dawat kay niya pa wala di man kumubasa ana moto pagkahibalo po sa ni Kuya Dennis moto ana gisulat po din taon ha nakatilaw po taon laptik ha laptik
1: di man ay inana og official mangug ka kuya kinahanglan na bantayan ni mo imong istorya kay masi dili na butante pero maabot pa yun na, mukatag mga ng istorya ha. Manang espito lang ko, balag ko, ano sa balik ka mo dawat, di lang ko ka, nakag-istorya, ana. Yan na naman ko na.
0: So, may oto. Kay Kapitan Mimi Estrada.
1: Kapitan Mimi.
0: May oto. Diya sa barangay, ha. Maniki. Basa
1: Poblasyon.
0: Sa Kapalong. So, murag ko siguro, ha. Atong ko na unta, ha. Nga, isang makakwanta rin mga bago siguro mga leader. Di man ay pagsaway. Ha? Di man pagsaway na to sa ato ang mga leader karon. Isang makakwanta mga bago na po mga leader. Doon na po yung mga bagong ideya. Punarang sa kalambuan sa komunidad, labi digan sa lungsod sa Kapalong mga kabida. Kaya huwag mo ikumpara ang lungsod sa Kapalong at sa lungsod sa Santo Tomas. Murag medyo layo na kayo ang gintang kung diferensya. Maghisgota o labi na maghisgota ang ekonomiya mga kabida. Kaya mo tanaw ng Kapalong kumpara sa Santo Tomas. Matanaw ka, mukhang ka kung sa kalambo ang sa kalugar. Natanaw na mo mga business establishment. Labi na yun kini mga pawn shops, bangko, gasoline station, podsin. So mo ni makuan nimo mo usakan pa diha nimo makuan kon unsa naka stop o kaning progresibo usa ka develop ang usa ka komunidad usa ka lungsod o mga kabida.
1: Og ang labaw light ay kuya murag ni Balhen diri sa Mayor Robinson murag apiki siguro dito.
0: Ilagi ko dito nga tama ang Davao Light sa Davao del Norte da labi sa Tagum City. Ang ilang opisina mga kabida. So ato din ikuan nga wala na sila karon diya sa G-Mall. Kung dito na sila sa Robinson. Kaya nakita siguro nila nga medyo apiki. Yung area
1: diya
0: sa
1: G-Mall. Area.
0: Gamay ang area. Kay labi na karon nga busy kay sila. Labi na kayo mga kuan dito, registration sa mga members. Members sa saka consumers sa electric. Labi electricity. Labi sa Davao Light. Kuwag yun, murag apiki. Apiki yun ang opisina nila.
1: Ipadadaan akong billing ko yan kagapon. Mag-ana ko eh, dako raman ni, mamaaw raman ni Dani ko yun.
0: So, pila ka, isang kuwan po siguro to, pila ka bulan, kay nagsugod ba yan sila, sa, na sila na mobile, kuwan ba?
1: Diba?
0: Mayo ba to?
1: Mayo.
0: Mayo, o mayo. O murag mayo, na sila na may sugod ato. Mayo or Hunyo ba to? Hindi na ko
1: makuwan. Hunyo na.
0: Nga siguro ha murag natingob siguro na sa rekod sa mo ha? Pero makuan man ni mo kuya may mo kuan ka diha mo kan sa murag ni
1: dako pa na kun abasa a figure magutu kay, pilay Byronon
0: di po na to makuan nga mo yung kan ni dako na ino ni kay si Ice nagpost
1: ayahan
0: mo
1: to ayan gamay man
0: nagpost mo po to sa kuan ya Facebook gyud na sa nalipay siya nga nakadawat ta siya billing gikan sa Davao Light.
1: Oh, nya gamay ra.
0: Ni gamay daw. So siguro bisag do na mga gagmay. Gagmay lang siguro mga diferensya mga kabida.
1: Ayan. Naman to sila aircon. Ano yan?
0: Ikaw kuno po na imo kay kung sa man na imo crosswind.
1: Crosswind.
0: Brand sa imong aircon. Sasakyan
1: na na crosswind.
0: Crosswind ha, may brand sa imong aircon ha. Kung nag-cross-cross ang hangin.
1: Mao na siya mga kabida.
0: So, ay ko rin naman dito bisita niya. Tagwapa nga bisita. Ha? Murag. Maing uto ka ni mo dito, madam. Murag, ako ang sila, murag nag-inspeksyon ni sa itong mga kwan dire. Ha? Siguro, kwan po nila ito, mga kaubat sa industriya. Murag si...
1: Ito, mga kabida, ingana rin na sa mahisgutan mo kuning sa billing sa kwarente kay bag umagon nagsulod dito ang Davao Light dito sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte.
0: Da, gani sa Samal po doon ay post dito gikan sa Samal bagulbol siya kay lagi ha medyo murag unsa pa toy nakuha niya nga ang kining brown out ang padya. Ya. Ato din nato makuha po nato ang Davao Light kay sa basis sa kining order sa ERC
1: Nitingog naman kong ERC?
0: Katong sa ilang kwan order na turn over tanan ng mga kwan dito gamit o sabay kwan dito sa Danico records o sabay kwan dito turn over sa Davao Light pero nahitabo wala kini sila nagtuman gani andito sa opisina ha? Katong opisina sa Danico sa Tipas nakakwan man ta dito
1: bag-ubi itong nahuman niya pila raman itong kabulan
0: ipangguba, ipangguba tanan mga linya koneksyon sa mga kurente ang mga kuan sa ilang files sa ilang computer wala nila ginakuan dito gita pang usa kon nangawala so di na to mamkuan pud nga to tagaan pug panahon ang Davao Light nga para maka kuan gyud sila sa ilang serbisyo mga kabida kay ako lang kuan isip nga konsumante sa Davao Light di gyud ko makakuan nga kontento gyud ko sa serbisyo sa Davao Light mga kabida so di sa
1: okay, unang distrito
0: unang distrito so o labi dito sa isla sa Samal nga bago lang para sa Davao Light siguro mukha lang sa tagpasensya ang gamay mga pibida.
1: Kay bagong kuan pa. So mga recovery pa.
0: So mga kabida, Kuya Kaloy, medyo wala na gitay oras. So manamilit na gitay siguro kita, Kuya.
1: Mayong pagpanyuto sa tanan. Ha? Salamat po sa ito ang engineer, ha? Si Engineer Wolfie Orio. Ato ang CEO kay Buutan Maguni. O sa ato ang station manager, nga mao si Ate Rose Bolpa. O sa Pikas Lawak, ha? Si Papa Kibs. Kininhong bata-batas kang inan, manamilit na o daghang salamat. Mayong pagpanyuto mga kabida.
0: So sama sa naandan, si Kuya Mar, magiging kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon na po'y katapusan. So nakinapupos na magiging itong oras, o sa datong oras na pag naghisgot-hisgot, kinitong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. So manamilit na kita kaninyo, magiging nga hanto na sab sa sunod nga higayon. Adi sa samang takla lang yapon sa itong istasyon, ang 96.1, mga kabida, Infinite Radio. Kabidak-bidakah mga kabida. So, kini kabasa kong partners, Kuya Kaloy, si Kuya Mar, mag-iwan ka ninyo. Daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
15: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Power 10 Probio Capsule.
17: Sinet niya o das ko ni Dres Tudela.
18: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
17: A Power 10 o coffee, clay gel.
18: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
17: Testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
18: Mm-mm.
17: Tapos, nana ko yung maintenance.
18: Mm-mm.
17: Testing yun ko mga tulo ka simana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Mo nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. kanina lang gid ang akong gimintim. O, normal na gyud. As in normal na kay og magpabiti ko sa una taas si kay kog BP.
18: Mm.
17: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
18: Mm-hmm.
17: Munang gitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tikay ko sa iyong produkto.
19: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
20: Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Nung Lading Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nung Lading Radio.
21: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo na ining punok sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon.
22: Sugod karuan lawa. Dili ko na ikaw ilhun pang anak.
23: Pa.
22: Huwag ka na ilunak din his panibay. Busa layas!
23: Pa.
22: Layas!
24: Ikaw lang akong hibugmaon hangtod sa katapusang pitik sa akong kasing-kasing.
23: Alf,

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamtam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw ko ginguna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga modagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon.
1: Handumanan sa akong kagahapon.
0: Handumanan sa akong kagahapon.
2: Day promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Yes mga palangga, sa tanang mga authorized dealers, mga certified users, higayon na sa kini alang kaninyo nga inyong maangkon ang Jess nga 25% nga diskwento sa tanang natong mga produkto. Ang Power 10 Probiotic Capsule, Glacial Coffee Mix, Jessy Nulating Essential Oil, Glacial Soap, Viscomac Eye Drops, Grooming ug ang Kerry Perfume. Sa matagpalit sa kantidad nga 5,000 pesos. Free 1 box Power 10 Probio Capsule. Ug kun ugaling 3,000 pesos lamang ang imong mapalit, aduna kagihapoy free 1 box Glacial Coffee Mix. Sell day promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Busa sa tanang mga authorized dealers, certified users, sa atong mga pinalagya mga seniors, ayaw si Piyata ang maong kahigayunan. Inyong ubos ng galas kahinan nung lading, mag-ibita ka ninyo. Magkita-kita ta ha? Sell day promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Bisita ha lamang ang pinakaduol nga Clagel store sa inyong mga lugar. Sa tubod, Lanao del Norte, mibalhi na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte. Sa May Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Glacial Store, nung lading Sprada. Glacial Store, Pagadian City. Nahimutang sa May Cerrillo Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak Glacial Store, nung lading Sprada. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak Glacial Store, nung lading Sprada. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. At to ang Butika Plus, nung lading Sprada, nahimutang sa May Purok 9, Poblacion Kapatagan, at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Boutique Plus New Weddings Products sa Maranding, Lalalanag del Norte. Ang Glacial Store na himutang sa May EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Glacial Store New Weddings Products. Glacial Store Mulave na himutang sa May Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative, at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa May First Road Highway Tangub City, at bang sa Lichon Manok Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Glacial Store New Weddings Products. Glacial Store Uzami City na himutang sa May GMA Building, Capistrano Street Uzami City, at bang sa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa May Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug. Glacial Store Iligan City. Nahimutang sa May BSO Street, Palao, Iligan City, at bangsa FICO og Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nunglading Radio or Nunglading Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piyata. Sell day promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes.
3: To achieve healthy lifestyle, mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa laot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: sodium ascorbate with zinc vitamins. Adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyo ngaligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagdako o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako.

0: whitening soap, and clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap, usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit, makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang clay gel soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, mura garming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara, no?
2: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
1: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, oy? Di ko gusto nga mag-download akong panit. O di po ko gusto nga manimahok kog Haplas.
2: Bili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing nga feeling. Imong kaunuran. O makahupay sa imong sakit sa lutahan. Mamaol o uban pa. Kini ang Nongleding Essential Oil.
1: Murag nindot ni paminaon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
2: Oo, wala side effects. Safe kayo ni siya. Natural o maayo para sa taloil.
1: Sige, sawayan ako pre. Ang iasa man ato ni mapalit.
2: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nongleding Radio, o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural ng Nongleding Essential Oil.
4: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dili mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
5: You are listening to Nong Lading the Radio.
6: Handumanen sa akong kagahapon.

Dear Nong Lajin, mayong adlaw kanyong tanan, ng mga suking tigpaminaw nining tulumanon, handumanan sa akong kaghapon. O sa mga artista usab, nga mao'y maghatag o kinabuhi ning akong suwatang. Ako si Bibeth. Di ako magpuyo sa Barangay Poblasyon, Danao City, Cebu. 33 anyos, pero nagpabiling single. May kaagi manggap ko sa gugma, nga mao'y nakaingon, nga wala ko mudawat o mga suitors, kay ni tagang ko. Mauwaunta ko maghandom ining akong kasinatian. Pero natugkad lang sab nako, nga di ko kadto angay kawaw. Kay igo man lang kumibati gugma. Pero dito lang mapunta sa tao, nga di yung taangay. Pero aron inyo masabtan ang akong kaagi, ako kining isa-isay ninyo. Wow na katuig ang nakalabay. May boyfriend ko, si Samuel. Maguwang kay siya nako. Kay 40 anyos naman siya. Og samtang ako, kayo. Og dito may magkailan ni Samuel. Kay nahimo man siya ang suki sa restaurant na akong itrabahuan. Og nagkasuod niya. Hantod na, nagkauyap din si Samuel.

0: Daan, pag itlagay ko nga may daka na sa pagkaon, bebe.
1: Oma, ah, sige na, pangaon na mo. Daghan ang akong ginawang pagkaon, ma. Sige
2: wow,
1: na.
2: Wow, kadaghan ko't anak ti.
1: O, Dailia.
3: Ay, katong naghatod ni mo karon. Mo'y nagpalit, anak, bebe?
0: Ay, oo, bitaw, anak. Kinsaman na itong lalaking naghatod ni mo nga sakay atong takse. Klaro, mangyog kaing gihatod ka ato. Kaya wabaya siya manaog. Igo ka lang niyang gidrap.
3: O makad lang.
0: Oy. Kung uyab na ni mo tong lalaki, ha? Ipailas siya na mo, ha? Mayon ang ikatubang na mo siya. Among ikasulte.
3: Mao.
1: Ma, gutom na baya kayo ko. Mangaon na ta, uy.
3: Sige. Mangaon una ta. Niya, magsulte lang ta, ha? Humanatog pangaon, bebet.
1: Sorry kayo nga. Waday na ko siya. Gipailan ninyo, ma, pa. Kuan mang good?
0: Oh, nga. Minyo tong tawhana.
1: Dili ma-uwi. Ulitaw siya. Kuan, nasa higikarelasyon ka ni Agto, pero wa naman sila, ma. Kuan lang, kining, medyo idaran naman good ni siya, ma.
3: Oy, parihas na mo. Tiguhang dalena. Oy, klarohan ha, kaya tingalig maguwang pananamong mama ni mo, ha?
1: Na.
3: Oy, di na maayo, ha?
1: Di po pa, oy.
3: Oh.
1: Kuan, mga 40.
3: 40?
0: Oy, bibet. Halapaan hiyan ang tawhana, be. Mas maayo ang amo siyang ikasulte. Kay amo nang himbesan, kung tinuod pa ng waksi ay kabilinggan.
4: Salamat nga wala mo'y pagsupak sa mong relasyon ni Bibet, ma'am, sir.
3: Dili may tabong musupak ni Samuel. Kunoon siya'y makalipay sa mong anak, andan na mo siyang suportahan. Basta makasiguro lang ni nga way sabit ang imong pagkatao, ha?
0: Naniguro lang mi Samuel.
3: Mo.
0: Nga tinuod bagyod nga wa kay kabilinggan.
3: Mo.
1: Kuan mang good sweet. Nagtuo mang good sila si mama ug papa nga minyo ka. Mong gusto gid sila nga makigsulti nimo aron masuta nila kun unsa gyud.
4: May gikalive-in ko sa una. May usa mi ka anak. Pero nagbuwag na mi. Dugay na. Ugwa na ko'y balita pa bahay nila. Ug humanatong hitabua. Wala ko makikrelasyon pa og lain. Hangtod nga gikailan ako si Bebet. Siya mo'y nakapukaw sa akong pagbati. Maong miso na sab kong relasyon.
3: Nakasiguro ka mang kahanga di gito siya mangita gubot katong imong kalibin kung may baw tong nga may lain ka na.
4: Nagkasabot na po may kaniyad to, pa. Nga, wa na mahilab tanay. Dugay na sa kayo, may nga, wa nagkita. Wa na may komunikasyon.
0: Unya, wa ka lang sabde ay magpakabana sa inyong anak.
4: Iya mang kapabuton nga, ipalayo na ako ang among anak. Mo'y ang gusto nga, wa na may komunikasyon niya, ug sa among anak.
3: Abini mo Samuel. Dili may manghilabot sa imong kagahapon. O dili sa gumubabag sa inyong relasyon ni Bebet. Basta, maulang yun ni una-una. Ang pingi lang yun ang akong anak.
4: Yes, sir. Ug isaad ko kana. Ampingan ko si Bebet. Ug salamat niyo kayo sa imong pagsalik.

0: Punta ko sa akong employer sa una. Palarga ako nasab ko nila dito. Di ba, mingon ko ni mo nga, anhin na lagi ko din sa Pilipinas. Pero gihangyo ko nila nga pabalikon. Huwag, maayo na kining oportunidad para na to. Di ba?
1: Wani ha? Pila man sabta ka tuig na mawa ka din eh.
0: Tulo ka tuig ang ilang gusto. Pero ako silang gihangyo nga 1 year lang una. Huwag misugot rasab sila. Igo nga makatrain kog bago dito. Aron mo ay makapuli sa akong pwesto.
1: 1 year?
0: Oh, yes, wait. Pero ayaw ka balaka. Dali na ka ng mulabay ang usa ka tuig. Huwag inigpauli na ako, isaad ko nga magpakasal na ta.
2: This is Nong Lading Radio.

0: sa... Hello mga ka-Power 10, kumusta may kapagpamidaw na usab ka natong tanan na Dr. Al Palma na usab maghatag sa mga pipilag ka mga talambagan alang sa tuang lawas and of course gamit kanunay sa tuang kasaligan na Power 10 Probio Capsule Food Supplement alang yun yung matabagan ay mong lawas tungod sa mga nagkasiklase mga napulo ka mga sangkap natural nga haom kayo sa imuhang lawas dili mo hatag og side effect gamitas matagadlaw food supplement kini mga ka-Power 10. Unya ka ng imuhang mga nag-weak na nga mga organs, kaya nga tabangan sa Power 10 Probio Capsule. Gikan sa pinakagamay na parte sa imuhang lawas, kaya ka iyong proteksyonan sa tuang kasaligan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule. Especially nga nang itawag nga pagkadaot sa pinakagamay nga bahin sa tuang lawas kana tuang nga cells mga Power 10. Ang cells mga Power 10, madaot na siya kung wala tayong mga gipaing inom nga protekta sa atuang nga selula. Nga unsa may mahitabo kung madaot ang atuang nga cells? Ang mahitabo niya na mga Power 10, madaot po ng atuang tissue niya ang atuang nga organs. Kaya ang atuang nga organs, hinimo man na sa ginagmay nga mga cells ang atuang nga lawas. Tanang bahin sa atuang lawas, made up of cells na siya mga Power 10. Busa atong ampingan na atuang nga selula, gamitin sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. Especially kaning gitawag nga oxidation mga Power 10. Nga ang oxidation, mokini ang proseso nga atuang lawas mga Power 10 ang atuang nga cells maapiktuhan unya mamatay. Mula siya mga ka-Power 10 ba nga ang puthaw kung ma-expose sa oxygen o tubig sa dugay nga kapanahon ang mahitabo mga Power 10 is matayan ang puthaw unya madaot siya. Ningana po ang proseso sa tuang lawas mga Power 10. Ang oxidation, proseso kining ang atuang cellula is mamatay kung madaot siya. Tungon sa sobra mga Power 10 nga free radicals, mga molecules mga Power 10 nga dili ligon o niya kulang sila mga Power 10 og electron, may hinungdan mga Power 10 nga mangawat siya og electron gikan sa himsog nga cellula. May hinungdan nga ang atuang cellula mga Power 10 mamatay siya. Wala nga nakinahanglan gita o Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Unya mga Power 10, ang free radicals nga muatake sa tuang cellula mga Power 10, especially sa tuang cell membrane, kini magaguba sa estruktura mga Power 10, magapahinay na siya nga musulod ang nutrients unta dito sa tuang cellula. Sa kadugayan mga Power 10, ang cellula mahimo na siya nga mamatay. Unya, madamage ang tuang DNA mga Power 10. Mulisulta na siya gitawag nga dili makontrol nga cell division sa tuang cellula. Kung sa may mahitabo mga Power 10, kung niana ang resulta sa tuang lawas, ang mahitabo niya na doon ay mga abnormality sa pagtubo, sa pagdaghan sa tuang cellula, nga muuli ngadto sa mga bukol, ngadto sa mga cyst, tumor, o ngadto sa gitawag nga cancer cells. Di kaya na siya magka-Power 10, hadlok kaya na siya, ginagmay nga mga butang, o niya magkadugay na siya nga proseso na maguba na nga tuang cellula, diha na mong sugod o mga dagko nga mga balatian. Mahinungdan nga doon ang yun na Power 10 Probio Capsule nga atuag yun nga katabang. O niya, likayan na to katong mga makapataas sa produksyon sa free radicals nga makamatay sa atuang mga Power 10 nga cellula. Sama mga Power 10 sa panigarilyo. Sobra nga pag-inom sa alcohol mga Power 10 kaya magkapataas na siya sa free radicals sa atuang atay. Unya ang aso sa sigarilyo mga Power 10 puno na siya sa free radicals o sa kini sa pinakadako nga tinubdan sa oxidative stress. Unya dili maayong pagkaon mga Power 10 sige tagkaon og processed nga food, mga ginisa kanang fried foods mga Power 10. Unya kanang mga refined sugar. Unya kung kulang ta sa exercise usap. Bonay mga pipila ka mga hinungdan mga Power 10. Unya pollution sa hangin, unya exposed ta sa mga gadget, nga tag-as og mga gitawag mga heavy metals musulod sa tuang lawas mga Power 10 nga maka-cause na siya mga Power 10 og oxidative stress sa tissue sa atuang lawas. Dungagan pa mga Power 10 sa obesity kanang tambok bitaw sobra nga timbang ang tambok mga Power 10 diha sa tuang tissue toxins mga ato ikayan gyud ang oxidation. Unya mo gamit gyud ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement kay dako kini og katabang sa tuang lawas. Ngano man day dok ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement aduna siya mangustin agunay green barley guyabano unya spirulina unya aduna po siya gitawag mga Power 10 nga cranberry nga grabe kaayo kataas sa gitawag nga antioxidant. Ang antioxidant mga Power 10 mao na siya mo protekta sa mga free radicals nga muguba sa tuang nga selula. Tumalikayan nato ang abnormalities, ang pagtubo sa mga bukol, bunga sa gitawag nga free radicals, oxidation, Balikayan na ito mga Power 10, ang gitawag nga fast aging sa tuang lawas, kanang dali nga pagkatigulang sa tuang lawas. O ang antioxidant mga Power 10, mupugong na siya na maguba ang atuang mga organs sa tuang mga tissue. Sa lakton nga pagkasulti, maunin siya katabang sa tuang lawas nga tuang cellula dili basta-basta nga madaot mga Power 10 tungon sa oxidation nga hinungdan mga Power 10 nga tungon po usab sa gitawag nga free radicals. Ato yun siyang gamitan mga Power 10 o kasaligan nga kapsula o daghan na kaayo ang dunay abnormalities nga bukol, dunay abnormalities nga mutation diha sa tuang nga cell na natabangan sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Busa nga ikaw nga wala pa nagagamit sa tuang kasaligan nga kapsula, panahon na nga mo gamit kanini. Wala na kita yung olas pa alang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma, magaingon na usap kaninyo. Lawas may labang bahandi sa tanan. Ato kining abingan, pinaagi sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
1: Ang TB Dots Program o tutok gamutan ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Probio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan. Ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Probio Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangunta.

para sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Probiotic Capsule. Sanglit nga iyang pungan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Probiotic Capsule. Ang Power 10 Probiotic Capsule mapalit sa mga Clegel Store, Nung Leading Radio Station ug sa mga butika. Power

0: higala. Aniya na ang K-Gel Coffee Mix. Extraordinaryong kape nga dunay malunggay og chia seeds. Duha ka superfood nga ilado sa pagpalig-on sa kasing-kasing, pagtabang sa pagbalanse sa blood sugar, ug pag-atiman sa atong atayo kidneys. Makatabang sab kini sa pagpakusog sa immune system ug maayong digestion. Ang K-Gel Coffee Mix purong herbal, all natural ug non-acidic. Natural ang pangpatamis niini. Busa, safe para sa tanan. Ang K-Gel Coffee Mix hinimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa butika duol sa inyong lugar. K-Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. K-Gel Coffee Mix.
1: You are listening to Nong Lading the Radio.

0: Okay. Mao man kahap. Sige, masagot ko. Magpaabot lang ko ni Mardini, sweet.
1: Salamat sa imong pagkamasinabutan, sweet. I love you so much, Bebet.
0: I love you too, Samara. Magpaabot ko sa imong pagbalik.
1: Pero, mo'y akong gusto. Naadto ka na magpaabot na ako sa akong bahay.
0: Ha? Sa imong bahay? Unsay, buot mong ipasabot, ha?
1: Samtang di pa ko makalarga pa ingon sa Canada. Adto ko na ikaw pa po'y unsa akong bahay. Tutal, magpakasal naman ta, inigpauli na ako.
0: Mag-live-in na ta?
1: Kana kung masugot ka, sweet. Pero, di na kong mamugos na imo. Kuan manggod, nahuna-huna na ako. Nga mas maayo manggod nga naagitaw sa bahay. Kaya taon-taon biya kumawa. Ugo sa pasab, mas maayo nga mag-anad-anad na ka dito. Kaya ikaw na biya unya ang tag-iya atong bahaya kung magkasal na tayo, inibalik na ako.
0: Kuan manggod, masagot ka ha sila si mama o papa.
1: Sweet, nakasiguro ko nga musugot yun sila. Tungod kay nahibaw man sila, nga tininood ang akong tinguha diha nimo. Ug sige lang, pasabto na ko silang tanan.
2: Anong kinahanglan pa man nga mag-live-in mo? Kung magpakasal na nanday una mo sa di ka pa mularga sa Canada, ha, Samuel?
3: Oh, bitaw. Aron ba hingpit na gyud mong banag-asawa? Wa natay angay pang panaganaan ba?
1: Mao gyud unta na akong plano, ma'am. Pero di na gyud madapas oras. Kay di naman maabtan og 1 month mularga na ko pa ingon sa Canada. Mas gusto lang gyud ko nga adto na ko papuy-on sa kung napalit nga bay si Bebet. O kana kun musugot mo.
2: Onya, unsa man ka, Bebet? Mooyon ka sa plano ni Samuel?
0: Kung musugot mo, ma, pa, okay ra sab ko.
1: Oh, kun mabalaka mo nga magunahon na niya nga si Ara, mahimo sab kun inyos ang kuyugan nga mupuyo sa bay. Ma'am, sir.
2: Ay, di sad na mo kabiyaan ng bay na mo din ni Samuel. Kung gusto kang may kauban ka dito, Bebet, ikuyog na lang hinoon si Lia kung mularga na si Samuel.
0: Sige pa, akong dadon si Lia.
3: Husto naman ka ay si edad ni Bebet. Mao nga uyon na namo siya kung on sa iyang desisyon. Pero oy, mao na to'y sabot na to ha, Samuel. Inigpauli ni mo, magpakasal gyudayon mo si Bebet.
1: Yes, yes, ma'am. Tumanon ko gina. Mo'y una din mahitabo, inigbalik na ako. Magpakasal mi si Bebet.
0: Ah, tanaday liya. Mula bang ta, manuta ng mall. Okay, ate.
4: Abigi! Ala, ala! Snatcher!
0: Snatcher!
4: Ay! Ala!
0: Ginoo ko! Gisnatcher nga kung bag nga imong rukog kan Leo! Snatcher ko, tama!
4: Okay, miss. Kalma lang. Akong bukdo ng snatcher.
0: Ate, Bebet, sorry. Gisnatcher ang bayang nesan. Sorry, ate. Nakalitan sa kay ko, day. Galit kayo ang nilabo. Nakalitan gin kay ko. Nadlok ko. Ate.
5: Oy, ang akong anak. O, sino itabos akong anak kami gukod sa snatcher?
0: Imo siyang anak, ma'am. Nalubis siya ng kundi. Yata kita bangan. Walang untay daw tang may tabo niya.
5: Oo, unya na siya. Nibalik na ang akong anak.
0: Nadaan niya ang akong bag. Hala, salamat taon.
4: Miss, niya rin mong bag.
0: Thank you kaayo, sir. Sir, salamat kayo, ha?
4: You're welcome.
5: Ay, salamat in town. Naway na dautang na itabo ni mo, Nelson. Kaarisgado ba ni mong migukod sa snatcher in town, uy?
0: Ma'am, thank you kayo ninyo, ha? Huwag sa tabutan sa imong anak.
5: You're welcome, miss.
4: Okay na, miss. Maagito yung mabuhat layon sa taong nagpakabana. Gusto mo tabang. Di haman po yung miduol ng mga polis.
6: mitabang sila. Kung ginakog nilang snatcher.
7: Kuan, mahimo mo na mong ibitahan sa pagpangaon. Kuan, nalipay lang yun kay ko. O gusto ko magpasalamat ninyo.
6: Timing, sab. Padong man may mangaon si mami. Kuyog lang hinun mo na mo. Aron na magkasultita. O magkaila-ila. Kay nagkurog pa ng imong kauban.
7: Nasyak ng good kay ko paglabnot sa tao sa bag.
5: Iligro ka ining dapita din he. Naagyoy daghang magbinuang.
6: Okay, tanam mo. Manood ta ng restaurant diya sud sa mall.

0: Maayo kay sila si Nelson ug si Mamer na atin, no? Imbis kitay muhatag og kwartas iyang anak kay nakuha niyag balik ang bagikan sa snatcher. Pero agit mo dawat sa imo untang ihatag niya. Sila pa'y nibayad sa pagkaon.
1: Oo'y. Pulo sila mga maayog batasan. Si Mamer nagyud. Kay murag yun miog, suod na kayo. Murag dugay na kay may nagkaila.
0: O, pito ati ay. Nalingaw kong nagtanaw ninyong nag-istorya. Kay mura magsuod na gid kaayo.
1: Hasta sa mo si Nelson, mura sa mo magsuod na kaayo. Naghinatagay gid mo mga contact numbers.
0: O ate, pareha po ninyong Mamer na good, naghinatagay sag number.
1: O lagi, kay gusto pa manggudunta kayo siya nga makikstorya nato. Pero, napamangbitay daghang atuon. Pero maingon siya nga, manawag ko na siya.
0: Nalipay lang yung kusgipuhat ni Nelson, ate. O gusto lang yung magpasalamat niya. Kay, willing kayo siyang mitabang nato, di ba? Siya yun pa yung migukodayon sa snatcher. Ay, unsao na lang ka nato ato, no? Kung wa pa tumabalik ang imong bag, ate. Unsao na lang yun ka, ha?
1: Ikagol ko yun o mayo. Kay, dako-dako ba ang kwarta nga gipadaan ni Samuel para sa mga bills sa iyang bahay? Aw, babawgi kong ilis sa iyang kwarta.
0: Pero man sa ito natutuyo, ate.
1: Bisa na. Ato man itong cargo ang kwarta. Ato man ang lockout, so ato yung ilisan. Maunang nagpasalamat yun kay ko nga nabalik ang kwarta di rin nato. Nagpasalamat kong natabangan kita ni Nelson.
2: Are listening to Nong Lading the Radio.
3: Sale Day Promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Yes, mga palangga sa tanang mga authorized dealers, mga certified users. Higayon na sa pinialang kaninyo nga inyong maangkon ang Jess ngadto sa 25% nga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probiotic Capsule, Glacial Coffee Mix, Jessy Nong Lading Essential Oil, Glacial Soap, Viscomac Eye Drops, Groomer ug ang Kelly Perfume. Sa matag palit sa kantidad nga 5,000 pesos. Free 1 box Power 10 Probio Capsule. Ug kun ugaling 3,000 pesos lamang ang imong mapalit, aduna ka gihapoy free 1 box Glacial Coffee Mix. Sale Day Promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Busa sa tanang mga authorized dealers, certified users, sa atong mga pinalagyaw mga seniors, ayaw si Piyata ang maong kahigayunan. Iniyong ubos ng galas kahinan, Nong Lading, mag-ibita ka ninyo. Magkita-kita ta, ha? Sell Day Promo, karong Hulyo 17, 2026, adlaw Biyernes. Bisita ha lamang ang pinakaduol nga Clayjell Store sa inyong mga lugar. Sa tubod, Lanao del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblasyon. Son Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, ug pangita ang tatak Glacial Store, Nong Lading's product. Glacial Store, Pagadian City, nahimutang sa may Serene Street, San Francisco, Pagadian City, ubusa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, ug pangita ang tatak Glacial Store, Nong Lading's product. Sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, ug pangita ang tatak Glacial Store, Nong Lading's product. Sa Kapatagan, Lanao del Norte, adto ang Butika Plus, Nong Lading's product, nahimutang sa may Purok 9, Poblacion, Kapatagan. At bang sa Starlight Commercial, pangitaan-tatak Boutique Plus Nong Lading's product sa Maranding, Lalalano del Norte. Ang Glacial Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan-tatak Glacial Store Nong Lading's product, Glacial Store Mulave, na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative. At bang sa Bilyaran, sa Tangub City, na himutang sa may First Road Highway Tangub City. At bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Joyce Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Glacial Store Nong Lading's product, Glacial Store Uzami City, na himutang sa may GMF Building, Capistrano Street, Uzami City, at bang sa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug, Glacial Store, Iligan City. Nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at bang sa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuagto sa ato mga sibyaan sa Nong Lading Radio or Nong Lading Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piyata. Sell Day Promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes.
4: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang

0: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading Products.
1: Arlene Cano po. Gikan ato na ospital akong anak. Balik, aduhagid siya. Grabe, ihang kuan bitaw. Nagdalag na iyang panit. Na pagawa sama sa doktor, kinanglandar siya vitamins day. Nakadungo po sa nung lading ba? Perfect kay akong pagdungo niya nga. Di hajud, tanan akong gipangita ba na dito. So, gisulayan ako pagpalit. Painom na ko siya. Sige na siya katulog. Day, naunda na po iyang naong kay naniwang man siya good. Layon, gikan na tapong kape. Nga katong kajil coffee. O na to permitin ako. Then, tugi ko sa Aurora kaya aram makasib ko. Balit kay kajil store. Salamat kay sa produkto ninyo. Arlene Cano po. Sa taga-anunan ko.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Ako si Cipriano Daniel na puyo sa San Juan Baroy. Magpasalamat ko sa nung laging products. Kaya daghan kayo kung nakasanitian anak niya. Bahin sa Powertin, ako ginagamit anak. Kaya akong tiyan magsuol ayo maglaban akong ulo na nakadungog man ko sa radyo nga magamit lang og power 10 kay aron ma hupay ang imong labad sa ulo upang lipong di nakadungog man ko nyari dayon ko dito sa kuan Aurora.

0: Pan, nawa po siya.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Maria Tangayan, taga Ginayuran, Valencia City.
3: Unsa imong gigamit sa mga produkto ninong lading?
2: Kaning Power 10 Capsule of Justy, then Clay Gel Coffee Mix. Makalaksik mong gusto akong lawas. Sir, niya mawala man akong mga panakit sa akong lawas.
3: Mm-hmm. Dugay na ka naggamit ni ma'am?
2: Kwan, taod-taod na sir. Magpangita mong gukukun mahotgan ko sir. Kukuloy sa Ginoo sir, wala naman encountered ko na mula.
1: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Clay Gel Coffee, at lauman o gabi i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix.
5: Justy Vitamin C, Aspartate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
6: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
7: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
6: Kalabad sa kong ulo.
7: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga nung man eh.
5: Ayaw kumpiyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timplaha.
7: Legal Coffee Mix.
5: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naa niini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
7: De, basta-basta!
5: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, tanang Clay Gel Store o niining istasyon.
8: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nanglimpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
9: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
8: Paliw ko palangga, babe. Pagpalit og tambal.
9: Niara ang tambal palangga. Justy Vitamin C plus Zinc.
8: Justy Vitamin C plus Zinc.
9: Justy Vitamin C plus Zinc.
10: Justy Vitamin C plus Zinc.
9: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Justy Vitamin C plus Zinc.
10: Justy Vitamin C plus Zinc.
11: Alisa sa hulga sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila. O niya, nitaas. Kana na, huwag to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo tong mga utana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon ng lading, glory to God. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maogyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo. Grooming.

0: malipay na lang kukundo na ko'y ikasulti-sulti. Murabag, mawa ang akong kagol. Labi na gyud kun ikaw ang akong ikasulti. Ay, amot ba? Gaan kayong akong buot ni mo, Bibet.
1: Thank you kayo, ati, ha? Pero, di ba'y ako makatuo nga may makaguol sab ni mo? Jolly manggog kang tanawan? Og, suod-suod kay mong inahanog anak, mong wak ko'y nakitang makapag-uol ni mo.
0: Naasab, oy. Ang ako di ay gitawag og love life.
1: Mao ba di ay ate? Magulanon di ay ka karon sa imong love life?
0: Oh, Bibet. Og mao'y hinungdan nga gusto kong doon ako ikasulti-sulti. Aron ba, di ko ma-focus sa akong kaguol?
1: Today, Ate Myrna, bahin sa daddy ni Nelson?
0: Oo, oh, dugay naming nagbuwag. Pero, ako mo isadaan sa among panagbuwag. Ay, binangga kay ko ni Dudes. Pero howd kay ang akong kamaldita ni atong gayuna. Spoiled lagi. Nagsalig kay binangga kay ko atong tawhana. Hangtod nga, niabot ang panahon. Ngawa na gyud siya makaagwanta sa akong kamaldita. Mong nagbuwag ni. O kay taas mong kay ko garbo, aw, nipalayo ko. Kauban ang akong anak.
1: Maubad ay, Ate Myrna?
0: O, Bibet. Pero, ay, naghandom pa ba ako niya? Nahibaw kong mahal kayo ko niya. Mahal sab na ko siya. Pero kay taas lagi kay ko garbo. Aw, nagpataas lang gihapon ko. Ug sa akong kamingaw niya, gisuwayan ako siya search sa Facebook. Ug nakita na ko siya. Ako siyang gi-message. May tubag sab siya. Ug I know, mahal pag gihapon ko niya.
1: Wow! Onya, nagkasinabot mo pag-usab?
0: Maingon ana, yun. Pero, kuwa pa may magkakita sa personaling panahon na. Kayo wa man siya din eh. Nanakay man siya barko. Seaman. Pero, naaman sa may video call.
1: Mabaday ati? Mayon tag, mupaulit na siya ati, no? Aron, makakita mo pagbalik ba? O mahusay na gyud mo? O magtipon na sab mo isip magtiayon?
0: Ay, hinaot pa o tabi, Ben. Malipay, sab ko kung mahitabo ka na.
1: Magampo gyud ko nga mahitabo na, Ate Myrna, nga magkahiusa na mo pagbalik sa imong bana.

0: Sweet, busy lagi kay ka.
1: Sweet.
0: Nganong imong mangi close ang imong laptop? Tiwasa lang na imong gibuhat, basig importante kay na. Kay ganina pagyug kong nakamatikod sa imong kabisi. Busy kay ka nga nagatubang sa imong laptop.
1: Way kaso, sweet. Di magod ko busy. Kuan lang. May gasi kaso lang ko bahin sa atong preparation alang sa atong kasal.
0: Mao ba di ay Samuel? Tumanod gid ay nimo ang imong gisaad.
1: Of course. Mao nay atong plano sa wa pa ko mulargay sa Canada. Nga magpakasal ta ini palik na ko. So, niya na ko. Mao na sab nay atong lihokon, okay? Sweet.
0: Sweet. Thank you so much. Thank you.
1: I love you, Bebet. I love you very much.

0: Bibet, kumusta ka na? Dugay biya tangwa magkita.
1: O bitawati. Nabisi sab ko gamay uy.
0: Mao ba? Pero I hope nga makahatag ag time ining tumura ha kay na ko tuyo nimo. Busy ka baya di ay?
1: Okay ra ti uy. Makahatag kog time basta ikaw.
0: Ay, salamat. Moginay akong ganahan ni mo day. Kay ipa-feel yun mo na ako nga, special ko.
1: Siyempre, ate. Ikaw na good na.
0: Thank you, Bibeth. By the way, gusto kong mang-invite ninyo ni Leia. Pwede bang dadunin ninyo ang inyong mga boyfriends ni Leia? Aron alikri ba?
1: Mau ba, ate? Also may celebration, ha?
0: Ay. Gusto na kong surpresahon si Nelson sa iyong birthday. Birthday man good niya sunod adlaw. Ug maghikay ko diri sa bahay. Magpa-cater lang ko. Gusto ko nga dunay daghang bisitaan aron malingaw si Nelson. Please, ayaw ko niyo pakyasa ha, Bibeth?
1: Sure, ate. Mutambong mi ana.
0: Thank you kayo, Bibeth. Mag-expect ko ninyo ha?
1: Yes, ate. Magkalaong ka. Sultihan lang nako. I mean, sultihin lang ko kung unsang orasa kay earlier may moabot diha sa inyo. Og salamat kayo sa invitation.
2: Invited mag-birthday party? Uy, dila ko mukuyog, sweet. Basig ma-open lang ko, ana. Dibi ako kailan nila.
3: Di ka ma-out of place, Kuya Sam. Kay maayo kay silang mga tao.
1: Maugit sweet. Di pa sa bayam medyo gayeng managkaila, pero dali ar kay ming nagkasuod. Grateful lang kay Minila. Kay dako gid kay silag tabang nga nahimo diri namo. Diri namo ni Leia. Kadtong gisnatch ang migbag, gikan ming nagwithdraw sa imong gipadangang kwarta. Ang iyang anak ulitaw, mo'y nakatabang namo. Mo'y migukod sa snatcher.
2: Uy, mau ba? Angay gyud na silang pasalamatan.
1: Maugid sweet. Mong digyod ko makabalhibad nila.
2: Oh, pero kamura man ka si Leia ang invite.
1: Apil man kuno ang among mga boyfriends ni Leia.
3: Muna akong nagulan, kuya. Kaipada ko ng among mga boyfriend. Unya ako, zero man taon ko sa boyfriend. Wapa may nasaag. Kuyog na mo, kuya, ha? Aron dili may magmingaw ni Ate Beth dito.
2: Okay. Mauban ka. O sige. Mukuyog ko ninyo ni Leia. Sweet.
4: You are listening to Nong Lading the Radio.
5: Hi!
6: Hello!
5: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
6: Ug pirming lig-on ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
6: Power 10 Probio Capsule.
5: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. So, layinin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nong Lading's products.
8: Sinanay Irenia Agapay, gikan sa may barangay poblasyon, Kidapawan. Kung sa'yo mo gina-mintinar na sa mga Nong Lading's products.
9: Power 10, Jassy, o katong kapigyon. Nakahatag yung dapu kayong hulugan sa akong kinabuhi kay nga naman. Ganang senior citizen, magpuan man yun me. Laboratory. Sus, pag-laboratory, nay, tanan-tanan nay mo normal. Normal, dude, ang tanan-tanan sa kuha. Gusto, salamat, kaya ang akuha. nga illness baya no complicated illness dili lang kay hubak ang asthma dili lang high blood kami ang nung lading na cure pagyud ko na normal ang akong laboratory to God be all the glory salamat ayo sa Dios
4: Power 10 Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds kaping makatagbaw na makatabang pa
10: yes vitamin C plus zinc capsule
11: Maria Tangayan taga Ginayuran Valencia City
12: Unsa imong gigamit sa mga produkto ni Nung Lading?
11: Daning Power 10 capsule of Justy then Clay Gel Coffee Mix makalaksit mong gutak mo sa sugar niya mawala man akong mga panakit sa kong lawas.
12: Mhm. Dugay na ka naggamit ini ma'am.
11: Kuan taud-taud na sir. Magpangita mong gukupin mahot dan ko sir. Kung tuloy sa Ginoo sir wala na encounter ko nang
13: Power 10 Probio capsule pang lawas mo nga sigurado.
14: Clay Gel Coffee adlaw man o gabi i permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix.
15: Justy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
16: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
17: Ma'am, unsa nga produkto imong gigamit?
16: Power 10.
17: So wala pa gamit ini, ma'am, unsa may mo ang mga gibati?
16: Kuan kanang daghan na akong gibati dahil pagkauman, taas mo ko sugar, kaduha ra gyud ako imnon. Sa di pa ko mukaon og sa di pa ko manihapon muna akong gagamit din kaloy sa juice kanang niubos gyud among sugar ako pong gikuan ako mga anak pag aghat pag palitan ni side kan kay medyo magpalit
17: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
16: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipirmaminti na nako. Manguta na sila, o siya akong gitumar. O, ako gisa lang ingon nga, no, power 10, power 10. Dagan na kayo nakunan sa mua. Dagan na kayo ako nakunan sa mua, then kaya nguta naman sila, o siya kung akong gigamit.
15: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seed.
10: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
15: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops. Kung

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro,
0: mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
3: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
4: Dili lang basta-basta ang haplas nga nonglading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nonglading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nonglading essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nonglading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nonglading essential oil.
3: You are listening to Nonglading the Radio.

0: Ah, Bibet! Ay, salamat. May anhi kag yun. Unsa man, ikaw ra?
1: Nasa layab ang akong boyfriend, ate. Nagbayad pa sa taxi. Todi ay, hayon man ang birthday boy nga si Nelson.
0: Tua, nagkuha sa iyong girlfriend. Kaya ako mangiingnan nga dunay gamay salusalo nini sa bahay. Masurprise to inig-abot nga naaday siya daghang bisita. Ay, sige, dali na mo. Pari ana si Leah o ang imong boyfriend.
1: Okay, ti. Leah! Sweet! Dali na mo dire!
2: Oh, ate! Dali na, Kuya Samuel.
0: Samuel?
3: Oh, Myrna? Ikaw?
0: Dudes? Ikaw ba kini? Ikaw di ay ang boyfriend ni Bibet?
1: Ate Myrna, si Samuel di ay ang...
0: Yes, Bibet. Siya si Dudes. Siya ang amahan ni Nelson. Si Samuel.
1: Unsa? Hala? Ate Bibet? I'm sorry, Ate Myrna. Di ko makahimo sa pagdugay din eh. Lainan magugong magunaw na nga ang akong boyfriend. Moday ang imong bana.
3: Bibet, sweet.
0: Ay, nakasabot ko nun mo, Bibet. Wasag ko mahibaw ko nun sa angay kong buhaton. I'm sorry.
3: Mubi alang una mi din, Myrna. Di ko gusto nga ako mo'y magkaguba sa birthday celebration sa atong anak.
1: Ni Adi ay ang among gift ni Nelson at ni Myrna. Adto na lang una mi. Sorry kayo, Ate Myrna. Sorry gyud.
4: Nganong kalit man kay ning inyong pagpauli, Bibet? Leah.
5: Bibet daw. Nauli na noon si Samuel. Mibiya na noon mo dito sa iyang bahay. O saman nag-away mo?
4: Pagani mo makasal, mag-away na mo. Klaruhan na ninyo eh, Bibet.
1: Sorry, Ma. Pa, sa pagkakaroon, wapak ko ikasulti ninyo. Kay wapasab ko may baw. Kanon sa'y angay na kong buhaton. Mahimog ba nga? Hatagi lang una ko ninyo panahon. Mahibaw raon niya mo sa tanan.

0: Gituyo ko nga magkita at ang tulo din sa restaurant. Ate Myrna, Samuel.
1: Bibeth.
2: Bibeth, sweet. Huwag ka naging matubag sa akong mga tawag. Sukan bibiyak ka sa bahay.
0: Oh, Samuel. Gituyo kong mupauli-una sa amo. Aron, magkapanguna-una kong maayo. Og maong nakikita gyud ko ninyo, kay nakadesisyon ako.
2: Oh.
0: Samuel, mahal tika. Pero, dili selfish ang akong gugma nimo. Og naibaw kong mahal usab ko nimo. Pero mas gikinahanglan ka sa imong pamilya.
1: Bebe.
0: Ate Myrna, Samuel, naibaw kong mahal pa ninyo ang usag-usa. Og andam kong isakripisyong akong kagulingon alang sa inyong kalipay. Kay mawitingawa ko nga magkayong sa pagbalik ang inyong pamilya. Samuel, higalimti ko. Og mo'y hatagig pagtagad ang pagtukod pag-usab sa inyong pamilya.
2: Bebet.
0: Bogas na ang akong hukom. Dinhi sa tubangan ni Ate Myrna. Giputol ko ng atong relasyon, Samuel. Ang naibaw ko, nganing higayuna, magmalipayon na mo sa inyong pag

Masakit pa rin ako ang nahitabo. Pero masakit kun ipadayon ko ang among relasyon ni Samuel. Kay naibaw man kong mahal pa nila ang usag-usa.

Pero wa ko'y usang nga gidawat nila. Kay nag-focus na lang ko karon sa akong negosyo. Dinhi na lang ko, Tob. Daghan kayong salamat sa iyong pagtagad. O pagtagad nining akong suwat tampo. Nining akong hantumanan sa akong kagahapon. Inyong magtatampo.

0: ko huwag siya ta. Di ko na makaya.
1: Ah, kasayo ba de mong naluya? Asa manag imong resistensya?
0: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka pero daw di man kakapuyon.
1: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful de kapsula. Kene o? Oh?
2: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong colon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
3: Pagka-power good yan?
2: Power good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Bio Capsule.
4: Yapa!
3: Puska lang, Papa, oy!
2: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay. Mas power si Mama!
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clay Gel Store, o niining istasyon.

0: Jassy, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system at hindi ka basta kaktagbalatian.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, upo, hilana, TB, pneumonia o guman pa.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
0: Ikaw manggat na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
3: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
0: Wow, Jassy. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
3: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
0: Ang ansa?
3: Ang akong gihigugma.
0: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
4: Jassy!
5: Gromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
6: Itang mga minikanan, busy na kay ta sa itong pang-adlaw-adlaw ang panginabili. Hindi na taga sigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila o supplement.

0: immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Grumit na!
1: Uy, Dong! Hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
2: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Hello mga ka-Power 10, kumusta? May kapagpamidaw na usab ka na itong tanahan. Dr. Al Palma na usab, maghatag sa mga pipilag ka mga talambagan alang sa itong agalawas. And of course, gamit kanunay sa itong kasaligan na Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ano yun yung matabagan ay mong lawas tungod sa mga nagkasiklase, mga napulo ka mga sangkap. Natural nga haom kayo sa imuhang lawas, dili mo hatag og side effect. Gamitas matagadlaw, food supplement kini mga Power 10. Unya ka ng imuhang mga nag-weak na nga mga organs, kaya nga tabangan sa Power 10 Probio Capsule. Gikan sa pinakagamay na parte sa imuhang lawas, kaya kayong proteksyonan sa tuang kasaligan nga kapsula nga Power 10 Probio Capsule. Especially nga gitawag nga pagkadaot sa pinakagamay nga bahin sa tuang lawas kana tuang nga cells mga Power 10. Ang cells mga Power 10 madaot na siya kung wala tayong mga gipainom nga protekta sa tuang cellula. Yung unsa may mahitabo kung madaot ang tuang cells, ang mahitabo niya na mga Power 10, madaot po ng tuang tissue niya ang tuang organs. Kaya ang tuang organs, hinimo man na sa ginagmay nga mga cells ang tuang lawas, tanang bahin sa tuang lawas, made up of cells na siya mga Power 10. Kung sa atong ampingan na tuang cellula, gamitin sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. Especially kaning gitawag nga oxidation mga Power 10, nga ang oxidation mo kini ang proseso nga ang atuang lawas mga Power 10 ang atuang cells maapektuhan unya mamatay. Wala siya mga ka Power 10 ba nga ang puthaw kung ma-expose sa oxygen ug tubig sa dugay nga kapanahon ang mahitabo mga Power 10 is matay-an ang puthaw unya madaot siya. Ningana po ang proseso sa tuang lawas mga Power 10. Ang oxidation proseso kini nga ang atuang cellula is mamatay kung madaot siya. Tungod sa sobra mga Power 10 nga free radicals, mga molecules mga Power 10 nga dili ligon o niya kulang sila mga Power 10 og electron, may hinungdan mga Power 10 nga mangawat siya og electron gikan sa himsog nga cellula. May hinungdan nga ang atuang cellula mga Power 10 mamatay siya. Wala nga nakinahanglan yuta og Power 10 Probio Capsule food supplement. Unya mga Power 10, ang free radicals nga muatake sa tuang cellula mga Power 10, especially sa tuang cell membrane, kini magaguba sa estruktura mga Power 10, magapahinay na siya nga musulod ang nutrients unta dito sa tuang cellula. Sa kadugayan mga Power 10, ang cellula mahimo na siya nga mamatay. Unya madamage siya nga tuang DNA mga Power 10, mulisulta na siya gitawag nga dili makontrol nga cell division sa tuang cellula. Kung sa may mahitabo mga Power 10, kung ni ana ang resulta sa tuang lawas, ang mahitabo niya na doon ay mga abnormality sa pagtubo, sa pagdaghan sa tuang cellula, nga muuli ngadto sa mga bukol, ngadto sa mga cyst, tumor, o ngadto sa gitawag nga cancer cells. Di kaya na siya mga Power 10, hadlok kaya na siya, ginagmay nga mga butang, o niya magkadugay na siya nga proseso na maguba ng tuang cellula, diha na mong sugod, o mga dagko ng mga balatian. Mahinungdan nga doon ang yun na Power 10 Probio Capsule nga atuag yun nga katabang. O niya, likayan na to katong mga makapataas sa produksyon sa free radicals nga makamatay sa atuang mga Power 10 nga cellula. Sama mga Power 10 sa panigarilyo, sobra nga pag-inom sa alcohol mga Power 10, kaya makapataas na siya sa free radicals sa atuang atay. O niya, ang aso sa sigarilyo mga Power 10, puno na siya sa free radicals. Usa kini sa pinakadako nga tinubdan sa oxidative stress. Unya dili maayong pagkaon mga Power 10, sige tagkaon og processed nga food, mga ginisa kanang fried foods mga Power 10. Unya kanang mga refined sugar. Unya kung kulang ta sa exercise usap, Kung ano yung mga pipila ka mga hinungdan mga power 10, o niya pollution sa hangin, o niya exposed ta sa mga gadget, niya tag-as o mga gitawag mga power 10 o radiation, kanang gitawag nga heavy metals, musulod sa tuang lawas mga power 10, nga makakos na siya mga power 10 o oxidative stress sa tissues sa tuang lawas. Dungagan pa mga power 10 sa obesity, kanang tambok bitaw, sobrang timbang ang tambok mga power 10 diya sa tuang tissue, pagawas na og inflammatory toxins mga power 10 nga makapataas sa free radicals hinungdan nga dunay ay abnormality sa tuang cellula. Kona nga kinahanglan gyud nato nga atuag gyud nga tabangan ang atuang alawas, nga malikayan gyud ang oxidation, unya mo gamit gyud ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement kay dako kini og katabang sa tuang alawas. Nga naman dayo, ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement, aduna siya'y mangustin, aduna'y green barley, guyabano, unya spirulina, unya aduna po siya gitawag mga power 10 nga cranberry, nga grabe kaayo kataan sa gitawag nga antioxidant. Ang antioxidant mga power 10, mauna siya'y muprotekta sa mga free radicals nga muguba sa tuang nga selula. Tumalikayan nato ang abnormalities, ang pagtubo sa mga bukol, bunga sa gitawag nga free radicals, oxidation. Malikayan nato mga power 10 ang gitawag nga fast aging sa tuang lawas kanang dali nga pagkatigulang sa tuang lawas. Ug ang antioxidant mga power 10 mupugong na siya nga maguba ang atuang mga organs sa tuang mga tissue. Sa lakton nga pagkasulti, mao ni siya katabang sa tuang lawas nga tuang selula dili basta-basta nga madaot mga power 10 tungod sa oxidation nga hinungdan mga power 10 nga tungod pud usab sa gitawag nga free radicals. Ato gyud siyang gamitan mga power 10 ug kasaligan nga kapsula ug daghan na kaayo ang dunay abnormalities nga bukol, dunay abnormalities nga mutation diha sa tuang nga cell nga natabangan sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Busay nga ikaw nga wala pa nagagamit sa tuang kasaligan nga kapsula, panahon na nga mo gamit kanini. Wala na kita yung olas pa alang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma, mag-aingon na usap kaninyo. Lawas may labaw bahandi sa tanan. Ato kining abingan, pinaagi sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
4: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading's products.
5: First time doon, sa wapagi ko nakagamit, ani, magpalpitit akong lugan while mo inom ko. So pagkabalo na ko ani, sa radyo ni Nung Lading, kay idol man ginako permanente siya, mo nang kanina gud akong gigamit. Wa nagi kong gigamit og lain pang kape. Kanira gud og kanang Power 10 o Jassy.
6: Sa imo paggamit na yun, sa imo ang nabati, samtang ikaw na nagsigamit na nini, nagmintin?
5: Nagmintin ko ani doon kanan, dili ko dali gutuman, bisag dugay ko makakaog pamahaw. Dayong dili na ko kabuhion. Yung ayo akong tulog, akong sugar, nanging ubos gyud.
6: Imong dugo nay.
5: Normal na pod.
6: Okay, unsay pangalan nato nay? Pangalan ida dugo address?
5: Ako ngalan si Sotera Boncales Lamo. Ang akong address Purok 6 Blaze Upper Hinaplanon, Iligan City. Ang akong edad 68 years old.
7: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
8: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
10: O si Lolita Bellarmino, nagpuyo dire sa Purok Paul Digo City. Salamat kaayo sa produkto ni Nung Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko sakit sa kasing-kasing, napog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo man ko ani sa Power 10, ilabi na, maayo kayo imno ng Power 10 o ang Jassy nga vitamins. Maayo yun nga mugamit sila kay makaayo yun sa itong mga gibati.
11: Ako si Juanita Wenceslao. Ako naayo sa produkto ni Nung Lading kay wala ko'y gibati ron nga tanang sakit sa akong mga kilid na nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kaayo. Yung sakit kayo akong kilid, di ko kabangon, magkaon ko, maghigda. Yeah. Bangonon pa ko, di mo maligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani, nakabangon ako, tingala sila. Naan ako dara sa kilid, ulian na dyan ko. Panawagan ako sa mga naminaw ron nga, mayong ning tanong lading, kay makaya na ito. Ako gani, kaduha dyan ko ng hospital, parteng mahala. Pero karon na, naayo na dyan ko.
6: Ma'am, tagaasa gani ka, ma'am?
11: Dere sa Puan, Purok Tapol, Barangay Kiagot, MacArthur Highway, Digo City.
12: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clayjel Coffee Mix. Ania na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
13: Hello mga kakapeo sa kamaing adlaw. Kanyang tanong, welcome, welcome sa atong pagparaguban na nayanapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Aliyan na po ng atong paghatag ninyo sa mga impormasyon, kaalam mo kay balo, and of course pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian, and of course alang sa katong mga kaisunan nato karon nga dunay mga problema sa ilang mga kalawasan, no? Timani kanunay nga dunay kape nga makatabang ang ato ang Clayjel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, and of course alang sa katong mga kaisunan nato diha karon nga medyo nagahambin pa og mga problema sa panglawas, timani nga dunay Clayjel Coffee Mix nga makatabang kaninyo. Ang gallstone usa kaning kamatlang sa problema sa panglawas igsuon nga diin kasagara nga maigo nini kaning mga kaisunan natong mahiligon sa ginatawag nato nga mga mamantikaon nga mga pagkaon. Ang risk factor nini mga igalaison, number one, diet and weight. Kung ikaw obese or doon na kay problema sa ging bugaton, delikado nga magtaas ang imuhang risgo nga makaangkon ka nining ginatawag nato nga gallstones. O kato po mga kaisunan nato nga aduna po genetics, no, family history sa mga ingon ani nga problema. Ang kasagaran gyud sa mga maigo nini kanig yung mga may pagkahiligon sa mga mamantikaon nga mga pagkaon. Adunay mga ginatawag natong cholesterol stones or cholesterol nga mga bato nga most common type ni siya mahitabo nga regularly yellow green nga magaform sa ato ang mga gallstones, no, sa atong mga gallbladder. Ang hinungdan nini mga ikalagisuon, posible nga gagmay nga murag kanang itong ginatawag nato nga paminta kadagko, or posible po dagko pud kayo. Ang usa sa mga pagtubag nini kanang ginatawag natong cholecystomy or kung diin adunay surgery nga mahitabo, no, adunay pag-opera sa imuha para matangtang ang imong gallbladder. Kay kanina ba mga higalagisoon, pagkakita makaangkon na tao gallstone, dili na tana, dili na ni siya ma, you know, mahilis, no, dili na siya dali-dali na tumatangtang. Ang proseso nini, operahan na lang kita og paghuman tangtangon na nga to ang gallbladder. Ang uban po mga higalagisoon, adunay mga katong gagmay pa kayo nga posible pang ma-dissolve, no, sa medikasyon pinaagi sa pag-inom og mga tambal nga muhilis sa atong cholesterol stones. Pero mo lagi po na taas kayo ang proseso sa paghilis nini, dili na siya dinalian. Mas maayo pang mag-preventa, no, ato nang likayan na lang ang pag-angkon sa gallstones. Pinaagi mga igalagisoon sa ato ang coffee, ang Clayjel Coffee Mix nga diin na pamatudan nga kaning kapiha, aduna kini siya pagtabang nga maka-prevent sa pag-angkon nato og mga deposits sa ato ang mga gallbladder, and of course matabangan nato ning atong kaugalingon nga makalikay ta sa ginatawag nato nga gallbladder stones. Timani lang nga ang coffee nga paliton para makalikay sa ato ang gallbladder stones, mao ning ginatawag natong Clayjel Coffee Mix. Ang Clayjel Coffee Mix mga igalagisoon sa kaning kamatang sa coffee nga diin na maayo kaayo ang ato ang pagtabang nini, mao ning ginaingon mga igalagisoon isun kada higop adunay kahimsog. So nindutan jud kaayo kini mga igalagison nga makatabang sa mas maayo natong kalawasan. Unang kung ikaw igsoon gusto nimo makatabang sa imong kaugalingon nga makalikay ka sa mga problema ilabi na gayud kaning pag-angkon og gallbladder stone, may pagkadunayo nimo pag-inom ang ato ang Clayjel Coffee Mix with malunggay and chia seeds kay napamatud-an man kini siya nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Clayjel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
12: Mukadto ang atong programa Kahimsog sug kada higo. Di na tong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagatiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan ug mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nunlading's products.
14: Arlene Cano, pagikan ato na ospital akong anak. Balikaduhagin siya, grabe ihang kuan bitaw, nagdalag na iyang panit. Pagawa sama sa doktor, kinahanglan daw siya vitamins day. Nakadungog ko sa Nunlading ba? Perfect kay akong pagdungog niya nga. Dihadyod, tanan na akong gipangita ba na dito. So, gisulayan ako pagpalit. Painom na ko siya. Sige na siya katulog. Then, naunda na po iyang naong kay naniwang man siya go. Dayon, gikan ato pong kape. Nga katong Clay Gel Coffee. O na to, permitin ako. Then, tugi ko sa Aurora kaya aram makasave ko. Balit kay kong Clay Gel Store. Salamat kay sa produkto ninyo. Arlene Cano po. Sa taga-anunang ko.
8: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
15: Ako si Crescentia Bacasmas. Nagpuyo sa Puro Cruzas, Kagawasan, Pagadian City. Ang akong edad, si Tintay Dos. Paingon na o si Tintay Tres. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power Wirtin, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit. Diri sa akong kutukuto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong lading, usamang giyo ko ka manghililo. Tanan-tanan, manawag man sila na ako. Kanagyod mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan. Kung ligunid siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong lading, di ginako siya hikalimtan.
16: Power 10, probayo capsule, panglawas mo nga sigurado.
17: Nunlading Essential Oil.
18: Maria Tangayan, taga Ginayuran, Valencia City.
19: Unsa imong gigamit sa mga produkto ni Nunlading?
18: Kaning Power 10 capsule of Justy, then Clay Gel Coffee Mix. Makalaksit mong gusto akong lawas. Sir, niya mawala man akong mga panakit sa akong lawas.
19: Dugay na ka naggamit ni ma'am?
18: Kwan, taod-taod na sir. Magpangita mong gukupin mahotgan ko sir. Kukuloy sa Ginoo sir, wala naman encountered ko na
16: mula. Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
20: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix.
1: Justy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.

2:38 na sa kahaponon, mga palangga natos kahanginan. Grabe ang gugma ni Bibet. Makaingon dyan tag salut gyuda sa mga babae nga andam isakrapisyo. Ang ilahang mga gugma ngadto sa lalaki nga kabalo silang magmalipayon. Unigingon mga palangga nga love is sweeter the second time around. And of course, mga palangga, munigiingon nga ang gugma, dili na siya hakog. Kung imong nakita nga mas magmalipayon siya ngadto sa lain, well, mga palangga, it's better to let go. Bahala og masakitan ka diha. Total ka ng imuhang mga pain diha, mga palangga. Balusan raon niya nagkalipay sa maabot ng mga panahon, mga palangga nato, no? Munigiingon sa...

0: 2 Corinto 13 verse 4 to 7 mga palangga nga ang gugma mapailibon or mapailubon og buutan og dili masinang, dili hambugiro, dili mapahitason og labaw sa tanan mga palangga. Dili kini daling masuko og magtipig og kasaypanan. Importante gyud pod kaay nga mo pasaylo ta sa mga tawo nga nakapasakit sa atoa. And gana man gud magbilin gina siyag mark sa ato ang kasing-kasing for our entire life. Kaya syempre, minsan naging part sa iyong life, mga palangga. That's why, nahanglan gud ta nga mag-move forward sab. Sagdi lang bibit, basin di ay puhon-puhon. Imurag yung makita ang lalaki nga para gud sa imuha. Munang ka nang dunay mga karelasyon diha karon hala sige. So taabi intaw na ninyo daan diha mga palangga ha? Kung kamo pa bagyod ka ha intaon ang gipitiks lang kasing-kasing diha. Ay kung dili na kung hinay na nagpitik sa imuha, mas kusog na nagpitik dito sa lain. Grabe sa nang pitik ka atian oy. Oh, mga palangga, kinahanglan mo buhi na gid intaon ka. Unay giingon nga ayaw ipamugos sa imong kaugalingon. Aron lang kanabitaw magmalipayon ka. You can be happy seeing them mga palangga nga mas happy pod. Lisod magud nang yes nagmalipayon ka pero duna sad kay nabungkag nga pamilya. Even though nagkabulag na gidto sila pero para sa part ni Bibet mas nindot nga hatagan og another chance. Ato nga part mga palangga medyo unfair pud to siya sa part sa boy. Kay syempre he's trying to move on man gyud pod, di ba? And the first place naging honest man gyud pod siya kay Bibet. Kaso nga lang nag-ingon nga kung ang babae man good, andam na nang magparaya sa imuha. Andam na nakang ipaubaya ngadto sa lain mga palangga. It means iyang nakita nga mas magmalipayon ka didto niya kaysa iyahang poder palangga. Hopefully nga daghang susama nga babae ni Bibet karong mga panahuna. Diin, makaingon jud ta og kanang grabe ka broad sa una-una ba? Grabe ka dako sa gugma, dili lang sa iyang kaugalingon, kundi gugma pod ngadto sa uban. Nga kanunay ng una-unaon, dili lang ang kaugalingon, kundi ang kapakanan pod sa uban. Na especially karon mga palangga, manggod, ang uban, tagduha, tagtulo, ang uban, perti pa ganing daghana kayo. Nagiingon nila nga, bahala nag-aduna sila'y masakitan. Mauna diha mga palangga na. Dili gyud pod maayo ng inana nga. Kabalo na gani ka, aware na gani ka, pinagpatuloy mo pa mga palangga. Isod gyud kayo ng inana. Just wait for the right time. Right love will come always at the right time mga palangga. And always remember nga naagyo'y gitagana si Lord para sa imuha. Pagpaabot lang, ayaw lang kay pagpadali-dali diha mga palangga. Kay basig sa tanto ni mong pagdali-dali, wana na nga ilad na hinuon ta diha. Lisod ra ba kaining mailad ta, madagma, nagkapangus na, maning kamot patang mubarog. Pero usahay, di nagyod din taon ta kabarog. Kay daw sa makaingon naman na yung taga, takot na akong umibig, Char. Takot na akong umibig, unya nahigugma ra gihapon pagbalik, pag-sure, oy. Muna diha mga palangga nato nga, ato yung sutaon, dili ta magpadala-dala dayon sa ato ang emosyon. Ay kung ang atong emotion kanunay, atong sundon mga palangga, dunay mga dili maayong lintunganay ni anak. Kay kaning ato ang kasing-kasing magpataka ra gina siyag pitik pod mga palangga. Pwede mang oy attracted lang ko sa iyaha. Di ba? It's not love, it's just an attraction mga palangga. Lahi ng laom nga gugma kaysa na-attract lang ka sa iyaha. Kay that attraction pwede na siyang mawala pila ka days, pila ka months. Pero if you really love that someone mga palangga, andam kang magbag-o, andam kang magsakripisyo, og labaw sa tanan, andam kang i-let go. Andam ka dihang bahalag, walay mabilin sa imong kaugalingon, mahatag lang nimo didto ang tanan. Sana all sa mga gihigugma diha, sa katong mga wala po dihay, mga partner pa sa pagkakaroon, hindi lang layo-layo pa man. Layo-layo pang mga bulan na nga dili pa mahuman ang 2026 mga palangga. Malay natin this year, love wins mga palangga na to sa kanginan. Of course, aron nga sa kanunay, makapaabot ta sa tuang the one diha mga palangga nga lagsik ta kanunay. healthy ta kanunay, sabay imong inadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi ng kalibutan sa ating Power 10 Probiotic Capsule, ang pinaka-the best, pinaka-nindot mga palangga nato nga food supplement nga muhinlo sa itong colon, sistema sa itong lawas, aron nga mapagawas ang mga toxins. Normal ni siya sa itong bowel movement. Kanang mga dili normal ang pagbawas diha mga palangga, tabangan kas Power 10 Probio Capsule. Pangitaagyod ha kanang naiprobio mga palangga. Pangitaagyod in taon na ninyo. O niya, painagyod tong tindira nga kanang naay 10. Ma'am, oh, or sir. Kay because kanang mga palanggang 10 represents the 10 most powerful ingredients. Nga naa sa ato ang maong kapsula. Ilagkuban na siya sa probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, and vitamin C. Pulo ka mga sangkap mag-iusa sa usa ka kapsula, maunang garantisado o epektibo ang atong produkto. Dili siya ingon anak kakusog mga palanggag, dili siya ingon anak kadiman, kung dili po siya ingon anak kagarantisado mga palanggag. Diindagahan ang natabangan, gibalik-balikan, perbing mahutdan sa atong mga tindahan mga palangga. Kumikan kay daghan ang nakauyon, pwede na nimo siyang isabay sa bisan unsa nimo dihang mga maintenance ha. Ay blaron baka ka, diabetison ka, doon na kay bukol-bukol, goiter, dysmenorrheas, kababayinan. Ikaw kayang tabangan sa Power 10 Probio Capsule mga palangga. 30 minutos sa dili pa kamukaon, kinahanglan nga naka Power 10 na ka. Ay naa ni siya probiotics, ansa may function sa probiotics. Mao ni siya mga palangga ang mabalanse sa mga good and bad bacteria sa imong kalawasan. Aron nga even og dali ang pagdistribute sa mga vitamins and minerals nga labing gikinahanglan sa atong mga cells mga palangga. Again ha, Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. 20 pesos matag kapsula nga inyong mapalit sa tanan nga mga pharmacy ug butika sa inyong mga lugar, ingon man usab sa pinakaduol nga mga Clagel stores diha sa inyong mga dapit mga palangga. And speaking of Clagel store mga palangga, natos ganginan especially mga taga Agusan del Sur, at tangin ninyo mga palangga ang atuang soft opening sa atuang pinakabag-o nga Clagel store karong umaabot nga Hulyo 17, 2026. Adlaw na siya nga Biyernes mga palangga, natos ganginan diha sa may Purok 3, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur, mga palangga na to, ha? And of course, naadiha ang atuang Nong Lading, oh. Dako ang chansang mga palangga. Kadaghan ba kayong engine ni mo atian? Dako ang chansa mga palangga nga inyong makitag mahimamat. Nong Lading mga palangga during that day. Adlaw nga Biyernes ha. Tingini na daan ninyo ang mga kalendaryo diha. Tingnan na daan ninyo mga apo diha nga. I-alarm in taon na inyong mga cellphone palangga. Kay aron nga di ko maulahi. Jess nga to na sa 25% ang diskwento sa tanan na itong mga produkto mga palangga during that day. Ang good news pag yun ani mga palangga kay bisan og isa lang ka Clagel store ang nag-soft opening mga palangga. Tanan nato nga mga Clagel store o tanan natong mga Nong Lading Radio o Nong Lading Infinite Radio during that day. Magpahigayon usab o sale day mga palangga natos kahanginan. O munigiingon nga nindot yud kaayos tanan. Dako na yud kaining kahigayunan alang ka natong tanan mga palangga ha. Nga diin ato yung pahimuslan ang talagsaon nga higayon. Bisita gyud mo diha sa pinakaduol nga mga Clagel stores mga palangga. And of course, sa tanan nga mga taga Agusan del Sur, daghan man gyud kay naghinam-hinam ani. O bisita mo diha mga palangga, naatay mga freebies atong maka-purchase og worth 5,000 pesos na ay free nga 1 box nga Power 10 Probio Capsule. Unya katong maka-purchase og worth 3,000 pesos mga palangga, daw na moy free nga 1 box nga Clagel coffee mix. O, diba? Indot na kayo nastanan mga palangga niya. Kung dealer ka sa itong mga products, o, imo nang mabaligya. Or else, user, pag yun ka, at least na nakailibre mga palangga. Ang the rest, na imo nang ibaligya diya sa imong kasilinganan. Of course, mga palangga, ha, ay kalimot. Parang umaabot nga Hulyo 17, 2026. ang atuang sale day mga palangga sa tanan atong mga Clyde Jewel Stores and mga Nongleding Radio and Nongleding Infinite Radio. And of course mga palangga nato ha. Alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 5 sa hapon. Pakiya sa ayaw ang pagbisita ni anang adlaw mga palangga nato. Magkita-kita ta anang adlaw mga palangga. Well, ayaw sad magkalimot sa atuang pinaka lami nga kape. O katong mga nangutana dihag unsay ato ang text line. Ay na natandog po daw ang ilahang mga damdamin mga palangga nato. Natandog ilahang damdamin kay nakarelate pud sila ni Bebet. 09-066-550602 mga palangga ang ato ang text line number. Again, 09-066-550602 ang ato ang text line number mga palangga natas kahanginan. Ang ato ang text line number. Atian, maayong hapon, sakto gyud mga pikarong hapon na. Medyo niinit na diri sa amo, pero lami ragyod gihapon kaing mga pi. Certified dealer ni Atian, diri sa Agusan del Sur. Yes, may nga hapon diha sa tanang mga taga Agusan del Sur. Mga nakatsun in diha karon ha? Sa ato ang Nongleding Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur and of course sa ato mga partner radio stations. Maayong hapon kaninyong tanan diha mga palangga natas kahanginan asa man naglapos-lapos ang atong tingog karong hapuna. O masin natingala nasad mo diha ayaw na gyud mo katingala mga palangga kay automatic na gyud na basta dili gani mag live si Nongleding automatic nga ang Nongleding Broadcasting Services Drama Production Center ang kanunay mga palangga nga mo take over sa drama matag hapon na handumanan sa akong kagahapon. Of course, kauban po na inyohang atian mga palangga, no? Ako'y musumpay ni anak, no? Nag-iingon nga mag-uban-uban yung tak ninyo kanunay mga palangga na tas kahanginan. And ayaw sad magkalimot ha sa itong pinakalami nga kape, ang kapeng makatagbaw na makatabang pa. Ang kape mga palangga nato nga paniguradong kalami palang daan daog na ka. Lami nga makatagbaw sa stansyag vitamina ang mapatigbabaw clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang kape mga palangga nga stevia ang gigamit nga pampatamis nga usa ka natural sugar alternative nga gikan gyud na siya sa tanom nga stevia ribaudiana. Luwas, haom og alang gyud kay kanatong tanan. Katong mga mahiligon sa kape. Pero gibawalan nas doktor nga magkape kay tag-as kay mga blood sugar levels. Well, mga palangga, sulayi ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Bisan pag kapila ka mga pi sa usa ka adlaw, di na madugangan imuhang blood sugar level mga palangga. Inay tabangan hinuon kaniini nga ma-regulate mga palangga ha. Kung mga pi na lang man galing taan hitas kaping makatagbaw na makatabang pa. Lami nga makatagbaw sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Atian, maayong hapon. Nagpaminaw minimo diri sa may Diplahan, Zamboanga, Sibugay, Atian. Maayong pagpaminaw ni Jen Bongkisyo. Maayong hapon diha Atian, relate mapud kaayo ta ni Bebet. Ingon ana gyud Atian nga kung love gyud nimo ang usa ka tawo. Bisan pagsakit sa imuhang damdamin, imo gyud siyang i-let go Atian. May kabaluman ka nga mas magmalipayon siya sa uban. Si Ana di ay ni Atian, diri sa may Pagadian City. O may hapon sa tanang mga Pagadianons. Atian, maayong hapon. Abi na kog nagdamgo na sad ko Atian. Kay ikaw may nitingog pag mata na ko. Sa amo ang radio hapon pamandiay abi na kog nagabii na Atian. Nanapod ni si kanang kuan o. Oh, may hapon diha ni mo Michael ha. May pagpaminaw sa tanang mga taga-Lanao del Norte. Wala pa in town, hapon pa wa pa magabi. Kabala ka kay maguban-uban gihapon taon yang gabi palangga. Kabalo man jud kong magpaabot gid mo diha nako. Atian, maayong hapon. Nagpila man ang inyuhang kape o asa mapalit diri sa may Tubod Atian. Diha sa may tubod mga palangga natay Clay Jill Store hang di sa may tubod Lanao del Norte mga palangga natas kahanginan ato ang bagong location basin og nalipat ni si Mamba ato ang bagong location sa atong Clay Jill Store diha sa tubod anaa sa Purok 5 poblasyon tubod Lanao del Norte diha sa may Sam's Town Center tapad sa vape shop kilid sa Jules Bake Shop loyo sa Rodzon Pharmacy una adiha mamha ang ato ang Clay Jill Store. O niya, kasulan po kayo ka. Kanabi tang usahay mo, ingon mo, tag-init mga kaistanan. Oy, diri na ang ta sa pharmacy mo palit. Pwede ra yun kaistanan mga palangga nga diha ka mo palit ha. Pero kung gusto ka makales, ato kapalit sa atong Clay Jill Store kay SRP, man yun ang mga presyo nato diha. Alas 2:55 na sa kahaponon, mga palangga na tas ganginan, ay sad magkalimot sa katong mga hardworking individuals, mga laborers, mga drivers, haway kay ilahang kalawasan diha, pirming kapakusog mga palangga. Ano yung mga driver mo, kambiada man yun eh, ha? Inagligwat, pirmira, segunda, trisira, ikaw ray ako ah. Grabe ginang ikaw ray ako ah, tiyan. Uy, nagin ipakapin pirmi. Mga palangga ha, mag-jassy kanunay, aron nga lagsik. Kanya labaw sa tanan mga palangga, kondisyon ang imong kalawasan. Everyday mga palangga na to, okay kung ikaw nagka-jassy vitamin C ascorbate plus zinc capsule. Sodium ascorbate ang main ingredients niini mga palangga. Luwas, haumog alang yun kay kanatong tanan, especially ng mga breadwinners dihang bawal magkasakit. Mas makasurvive kasi mong inadlaw-adlaw ang gimbuhaton kung naka-jassy vitamin C ascorbate plus zinc capsule ka kanunay mga palangga. Of course, barato ra kay nistanan, 8 pesos matag-kapsula na inyong mapalit sa tanan ng mga parmasyag butika sa inyong mga lugar. Kung sa pinakadool ng mga Clay Jill stores, diha sa inyuhang mga dapit mga palangga na tos kahanginan. Pwede sa ninyo mga palangga hang mapalit online ang atong mga produkto, especially na natay Clay Jill online store. I-search lang ninyo diha www.clayjill.store o bisitaha po atong mga Facebook pages, especially ang Nong Lading official nga Facebook page. Nanay mga link diha mga palangga sa TikTok o Shopee of course. Ati An, abi na ko og love nimo ang isa ka tao imong ipaglaban. Let go di ay si Ryan eh. Oh. Ryan, dili tanan nga love nimo kailangan nimong ipaglaban. Sometimes you have to let them go. Kung kabalo kang talo ka rin naman. Oh, nagiingon nato nga nganong tas-on pa man nga pwede naman di ay move on. Bayang hapon nimo diha Ryan, asa man dapit imong location? Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Ati An, maayong hapon kanimo. Init na gyud ang panahon, Ati An. Nindot kaayong magkapi-kapi diri ko sa bukid. Nagtanaw sa akong mga mais nga nangabali in town sa kusog nga hangin ni atong milabay nga mga adlaw. Pero mapasalamaton gihapon, Ati An, kay wa ra gyud nahurot og kusukuso sa hangin. Naara gyud intay na bilin. Maka panganag pagyud ta diri pohon, Ati An. Maying hapon diha ha sa tanang mga taga-kapatagan Lanao del Norte. O maying hapon diha ninyong tanan. Maying hapon usab, Ati An, sa mga Barrera family, sa mga Zamora family. Maying hapon diha sa Princesa Baroy. O maayong pagpaminaw usab mga palangga diha sa may Purok 5 La Urbana Lala Lanao del Norte sa mga Pivida family. Ati Romalin, Pivida Tejero, to Auntie Aurin, Uncle Oscar, sa tanan nga mga nakatsunin diha, nga dapita mga palangga ha, galanog-lanog yod ang tingog ni Moron Ati An. Ati An, maayong hapon. Yes, may hapon also ninyo diha mga palangga. Alas 2:58 na sa kahaponan mga palangga na tas kahangina na katong mga inahan nga na problema sa ilang mga kabataan way ganas pagkaon dugay matulog panahon sa kagabihon. Perming galuya daling taptan sa obog sipon mga palangga. Dili ga-exalt sa eskwelahan. Well, mga palangga natos kahangina na ay magkalimot sa itong Growmate Multivitamin Surfer Kids. The best nga multivitamins para sa inyong mga kabataan nga nag-edad 1 to 12 years old. Ang batang nagka-Growmate, batang bibo, batang ganado, batang utukan, o makapataas pas inyong mga kabataan. Alas Kasol 59 na gid mga balangga wa nagyud tay igong oras sa pagpadayon ning atong tulumanong handumanan sa akong kagahapon. Sa ngala na lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa Nongleding Broadcasting Services. Ingon man usab sa pagpanguna sa mga CEO Sir James and Jabro Mamundido sa kinatibuk-ang Nongleding Broadcasting Services Drama Production Center. Kini na lamang ang inyohang atian sa kahanginan. Kanunay nagaingon, every day may not be good, but there is always something good in every day. Maying hapon ka na tong tanan, and bye-bye for now.
1: This is Asia's First Health Radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bag-urag yung ko nakarecover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
3: Karon okay na yung paminaw ma?
2: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Indang de Pedro, tagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
4: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule, paglawas mo nga sigurado.
6: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata, sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
7: Movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney ug memory enhancer sub kini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure ug mualkaline sa tung cellula aron malikayan ang acidity hinungdan sa balatian.
8: Pagka Power Gud ay
7: Power Gud ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
8: Yapa! Puska lang papaoy!
7: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
8: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay! Mas power si mama!
7: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
9: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
10: Nautsaw ako eh. Kanit lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakutian. Ang labad pag inakugo.
11: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
10: Unsa?
11: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Jassy Vitamin C plus Zinc.
13: Jassy Vitamin C plus Zinc.
14: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.

0: Maayong hapon kaninyong tanan, mga balagag, mga kigalaan, maayong bagbaminaw kaninyong tanan. Kita ra gyapon magdungdungog ha. Wa sa gyapon mga balagag sa titubal tungod kay wa pag yun human siya mga balangga sa iyang giasikaso mga balangga. Sige lang kay ugma pon. Basin mga balangga og naa na pod na nagyud si titubal mga balangga ha. Una karon temporaryo sa tang mag-uban-uban ninyo sa usa ka oras gatulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre mga balangga, ako sa abubasa mutubag sa inyo mga tubag, mutubag sa inyo matawag, umubasa sa inyo mga text. Basin og kaning 30 pang ulan sa inyo hadiya diri sa amo medyo okay na mga balangga. Matud pa nila, tinaw nagyud ang kahayag sa adlaw, naglagiting nagyud ang kainit sa adlaw. Unang kaning tulang paminawag, di ba ni ulan diri mga balangga sa Digo City unya. Pero diya sa inyo, kumusta man? May namang umusta ta ba kay kaning magkasunggu-sunggu na rapudaron sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Unya, pero tira maginin, sa'yo na ang tatigmo, oy? Naagyon tayo ma-action on tagguan ba? Ma-action dool? Ma-action on tagduol yung mukalit ba magsibo? Bita, dali nagyong kaya ang tigmo mga balangga ang uban, nangayon nagyong klo. O niya, ako gini, painundom ninyo, maminaw lang yun ta sa handumanan sa akong kaghapon. Sa matag alas tres, mga bal alas tres, alauna hangtod alas tres sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, kay basin mga balangga, o budako-dako na ni. Kani di pa man gid ni gamay, wa pa man ni katunga adtong nakadaog ato ni aging nadaogan. Kay karon mga balangga ang premyo 36,800. Basin dai mga balangga maghatag na pud sinong lading og klo mga balangga, pero diha gina ihatag niya sa handumanan sa akong kagahapon. Paminaw mo diha mga balangga kay basig magmahay na pud mo. Moingon na pud mo tamuklo. Kulang na lang diug kulang nang gyud ay gamay. Unya wa gid ako nasudlig gamay. Mo na mga balangga, paminaw lang gid mo. Unya mo na giingon ang inyo mga tubag, isulat. Ayaw ninyo mga balangga ingon nga balik-balik kag ayo mga balangga nga nahuman na kay wa ra gyapon pikat ra gyapon na. Ha? Ang atong tigmo nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban unsa man. 36,800 ka pesos karong adlaw mga balangga. Dako na gyud. Syempre kanunay nagpalayo ni ini. Ang atong epektibo garantisado nga mga produkto labi na kini atong food supplement nga kanunay gyud ginagamit mga palangga sa kadaghanan tungod sa iyang ikahatag kayuhan sa atong lawas. Ang atong Power 10 Probio Capsule mga palangga muhinlo maguni sa atong colon. Og munormal sa atong bowel movement, mubol sa atong immune system, mupugong sa dali nga bagatigulang, musukol sa cancer cells o tumor, sama sa mga cysts, mupalig-on sa atay, kidney o condition nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mualkaline sa atong selula, aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. Muna yung giingon mga palangga, Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay, basta na ka Power 10 Probio Capsule ka kanunay. O niya, syempre ang pinakalaming kapi, ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang kapi mga palangga, gaabundag yun siya sa nutrisyon nga gikinanglan sa atong lawas mga palangga. Nabansagan yun ni siya nga nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Yes, taas mang kainig fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Malunggay o pinino nga mga ugat sa tanong, bunga sa kahoy o mga dahon. Alang sa pag-supply sa importanteng kahimanan sa pagpalig-on sa imong lawas, ang mga minerals o bitamina ni ini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber o omega-3 fatty acid, daghang proteina o daghang hinungdano mga mineral o antioxidant. Mahimo makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive, pagpaubos sa presyon sa dugo o pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Regiingon mga palangga, clay gel coffee mix, with malunggay at chia seeds. Lami nga bagatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Sulayin ninyo para kamu mismo mga palangga makaingon. Nga lahi ragyon basta naka Clegel coffee mix with malunggay and chia seeds. Anya mga palangga, ang numero ninyo karon temporary ragyapon text eh. O maor gyapon temporary ninyong tawagan. Ang atong numero mga palangga, isave na lang po sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphone na itong numero. E kita mangi makuhitan ani mga palangga. Basta dunay importanteng gilakaw si Titubal, makuhitan piyuda. Di lang kay asawa ang manguhit ni Tamuklo. Si Titubal, asa, apil usab nga mukuhit mga palangga. Muna mga palangga, ganing isave na lang po ni atong numero. Ang atong numero mga palangga, 0906-547-5748. Unya, naka-live ta karon sa itong Facebook page, mga palangga, i-follow lang po na diya mga palangga, i-share atong live. Aron nga, bas daghan pa makita mga palangga, usab, basin og sa inyong pag-share. Naapag yu'y maswertian mga palangga nga makatubag or makaswerte sa atong tigmo mga palangga. I-search lang ninyo Nong Lading Radio Digo City 99.1 kay naka-live tadi mga palangga. Kung mutubag mo, i-comment og apil inyong pangalan, ang inyong address og edad, syempre ang saktong tubag, ha? Anya tatay, unang caller mga palangga, di nato lang ngayon. Hello, maing hapon.
1: Ang inyong address
0: kung ito. Wala. Kung manawag mga palangga, buhangyo ko ninyo ha. E nagtawag ninyo, paminaw mo sa cellphone. Ha? Paminaw mo sa cellphone, ayaw mo paminaw sa inyong radio, kay naka-hook up lang ta sa uban nga mga Nong Lading radio station o sa ato nga mga ka-partner nga mga station mga palangga, diin nakahook up ang lingaw-lingaw sa kahapon mo na madelay ta diha. Ayaw mo paminaw sa inyong radio, paminaw mo sa cellphone, unya pangita mong signal. Ikaw ang caller. Hello, maing hapon.
2: Hello, maing hapon sa mukto. Ako diha si Julia Alton Sokintes, nagpiyo sa Galagala Panabo, Proxing Co, San Vicente. Ako, edad 55
0: anos. Ang gay, napalong.

0: San Miguel, Caligan City. 54 years old. Akong tubag kay, sa tigmo, kay Injection.
1: Injection! Mr. Computer, makuyawan, mabunta, magisgo, the Injection. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wag nga po mga palangga, shout out daw sila sa tanaw mga palangga, diya sa may, di mga palangga, Talakugon? Ano man itong cellphone ni mga palangga, ning kagar naman ni mga palangga. Salamat kasi yung pagkaminaw di, Agusan del Sor. Ito mga suking tigpaminawan diya. Tawag na mga palangga, unya, pangita, ginmog signal nga, klaro yung tingog ha. Pangita mo nga, kanibitang dili, hagunos, gini yun, ayaw pakusgiin yung radio. Pakusgan, mag-iko-iko mga palangga, di ta magkasinabot, mamikat kinilargos, Mr. Computer. Hello? Hello? Wag yun mga palangga, kaduha lang ta mo, hello mga palangga, ha? Kapag yun mga palangga, di balhentag text ro, magkareunsanig, di yun mo tubag niyang tarong, hello? Padayon? Kajatsa, kaya ito sa ibulyo, kay hiner kayo. Padayon!
2: Ako si Selena Angkot, nagpuyo sa garan na kong city, akong gilisimedeo. Akong tubag kay pasyente nga gidextros.
1: Pasyente nga gidextros, Mr. Computer! Lagi hapon mga palangga. Maayong hapon, tamuklo. Ako si Doroteo Papasin, 63 edad. Purok size, Tambakan, Iligan City, Lano del Norte. Akong tubag, kabayo nga laki nga nakadaog sa bugno kay naipaglaban niya ang kabayo nga bayi. Bitaw po no? Murag mao, mura po dili. Gede ay mga palangga. Kaya pag yan, bayang hapon tamuklo, Alex Lur? Divan. 57 edad, nagpuyos Panabo, Davao del Norte. Tubag Alimango, Mr. Computer. Gihapon. Gikan usab ni Jason Buyunas, 29 edad. Taga Purok Dos, Pigkarangan, Tubudlanao del Norte. Tubag ana, tao. Nga giarthritis. Unya taas ug hagdan iyang balay. Maglisod yung kagbalik na naman kisakit. Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon. Gihapon mga palangga. Singa ulian na itong arthritis na doon. Kaya pag yan, bay ngapon, tamuklo, akong tubag anak halas nga natigbasan pagdagan gibugtaw sa tao. Nga nakabatikos, nga katigbas kay tiwasan. Ako si Alejandro Oseng. Puro kay Mito Anunang Dumelinaw, Sambuanga del Sur, Mr. Computer. Gihapon. Pinapalong man ako kaning kamutan ni Tamuklo. Pataka magpislits palong eh. Pasensya na kayo. Hello, balik lang tawag. Hello.
3: Tamuklo, ako di ay si Ilmedisikal nga taga-proktor Barangay Herbasin, Pistilidad, Agusan, Sir. Sa akong tubag sa imong tigmo, tao nga nagsulong ngayon sa nina.
1: Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi hapon. Talakugon po, Talakugon shout out. Tawagi sab ko, Talakugon. Kamu lay tawag mga palangga, wa man koy load. Kamu ako pa iyo patawagon mga palangga. Kamu itawag mga palangga nako, pero gluran ko ninyo. Mapugos gyud kog tawag. Di na po na. Tinud-on yung gluran. Tawagan mo na to. Hello, may ngabon.
4: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyo, nag-edad o 62, taga Homeland, Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay Kandila nga nagsiga nga nag-anam-anam o kalanay.
1: Kandila nga nagsiga nag-anam-anam o kalanay, Mr. Computer. Gihapon mga palangga. Gikan usab ni Orlando Ligposan, 30 edad, Lilinggayon, Valencia. Akong tubag kay inahan kay nagluto og midagan siya sa paghugas sa plato og midagan na pod sa pagatiman sa bata og midagan na pod sa paghinlo sa balay bagong taas sa fagantos pagantos sa inahan sa balay. Tamuklo, Mr. Computer. Wa gihapon. Hello, maing hapon. Hello.

0: Wagid sa mga palangga, wagid sa naminaw. Kung manawag mo mga palangga, cellphone mo paminaw ha, kay sayang kaayo, daghan na mutubag unta unya. Nalangan na kay wa mo naminaw baga palangga. Kere, hello? Hello? Wagid baga palangga, nara, parayon!
1: May napunta mo klo, ako si Teresita Gardino, nagpuyo sa inyo maong, preferred ako sa Nilfel. Ang akong edad, 68, ang akong tubag, adunay duha ka tao, lalaki o babae, maguyam sila, unya, nagpakita ang babae sa laing nanakay uyab, unya, ang lalaki, nagpakita na noon, nga iyan na hinong pagkasalan ang babae.
0: Mura pug mauna, mura pug di, mo-action po tayo kakulbaan, Mr. Computer, kisakto makatubag, Mr. Computer! Wa gihapon baga palangga nakuha ang saktong tubag. Kaya pag yun baga palangga sa gunsunan ginato ni aro wagi magmahay. Syarog di ni matagbaw magpakorek ni ano. Hello, may hapon.
2: Hello, may hapon. Ako di si Eliasar Colonia taga Sumalig Tambuleg. Sa 55 akong edad ang akong tubag bata ang napaakan og hulmigas.
0: Bata nga napaakan og hulmigas, mura pug mao. Mura pug di, Mr. Computer. Gihapon baga palangga. Ba si Elisar Colonia? Saludo kay ko ade kay tinaw kay ang signal. Dali kay pinagtawag mga palangga. Klaro kay ba? Oh, sunan ninyo ni mga palangga, ha? Oh, kay kaning unani mga palangga. Klaro kay ang tubag, ha? Oh, klaro kay ang tingog ba? Pero ang tubag di gyapo klaro. Kay namikat mas Mr. Computer. Sure ball gina pro glay lagi yung tubag. Syarog di majakpatan. Jakpatan oy. Hello, may hapon.
3: Ngayon po.
0: Yes, padayon.
3: Ako si Rondon, taga Pison Bukinon. Edad 60. Akong tubag, ang kamatayon sa tao.
0: Ang kamatayon sa tao. Murag huma naman ni baga palangga. Daghan na nakatubag ani baga palangga. Napagiwa na minaw ni Ayba. Kaya balik niya pong tubag. Hello?
4: Hapon. Oh, may hapon niya, kuya.
0: Padayon. Ano yung mga palangga? At yung palungon dahil mga palangga ha? Basta di ginato madungog mga palangga dahil di mo tingog. Pasensya ka ninyo. Balik lang mong tawag ha? Basta inaghilo kay ni Tamuklo. Mahilo na kay mo. Mahilo? Ay, ano? Mahilo? Muhilo ba? Oh? Muhilo na sa Tamuklo. Muhay na. Largo di mo tingog mga palangga ha? Ako di ay si Presi Madjos. Nagpuyo sa East Kibawi, Bukidnon. Tiil na sa tao nga nagdagan, Mr. Computer. Gihapon. Hi, maayong hapon. Ako di ay si Amir Rilen Mirantas, Kabahog, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Akong tubag anak payong, Mr. Computer. Gihapon, baga palang nga. Hello, maayong hapon.
5: Hello, may hapon. Ako si Hil Abing, taga Poblasyon, Bacolod, Lanao del Norte.
0: Hmm. Parayon!
5: Akong edad, 58.
0: Paspasi!
5: Akong tubag, sa tigmo, naghaling o kalayo, gamit ang pusporo.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon. Ayaw mo paminaw sa inyong radyo mga palangga nga mo musumpay mo ayha na madungan pagkadungog sa inyong tingog ay sa mo sumpay mga palangga sa radyo. Ayaw kay ulahi mangguta diya mga palangga kung sa inyong radyo mao nang ayaw ninyo paminawa kay madugay tang uban nga suko na Tamuklo tubaga na po daon mi daghan kay nangindahay gyud mga palangga mo tubag unya saon man nga ako mapislitan mga palangga mo mang gito swerte gyud ta to niya mga problema kay gidimalas na kiwa gihapon no. Muna nga, kaneng klaruha inyong mga tingog, inyong signal, pangita gin mo, kumubo-mubo mo nga, di gin mo kitag saktong signal, patong mo bangko, ha? Kumahiyo, patong mo sa abagas yung bana. Basta na ikapatungan, patong mo aron makasignal yun, klaro ang signal, ha? Dayon, cellphone paminaw. Ganun na yun kung balik-balik ko, cellphone yun mo paminaw, parang klaro. Asa man na mapalit inyong product, Tams? Gusto unta ko mapalit. Sa Tanang Butika o Pharmacy, mga palangga, available ni atong produkto, ha? Ang atong Nong Lading's product, ha? O sa Clagel Store o Nong Lading Radio Station. Butangin lang po, mga palangga. Asa mo napit nagpuyo parang ma-introduce na ko. Asa dapit mismo nga naadid do, ha? Maayong hapon, Tamuklo. Fernando Budyungan Jr., nagpuyo sa Purok City, Luragan, Balinsya, Bukidnon, akong tubag kay Unungan sa kasakit. Mr. Computer? Sa mga tawa, manis Mr. Computer. Sakto ba o dili? Pagi hapon, mga palangga. Ha? Kaya bagyo, dilo, may hapon.
6: May hapon, Tamuklo. Ako si Akinia Gomez. Nagpuyo sa Sabento, Lapas, Agutan, Mr. Ako yung edad 63. Ako yung tubag.
0: Naghilak na nagbasol sa iyang kasalanan. Mr. Computer, sakto ba o dili? Pagi hapon. Hello, maing hapon. Oh, klapali. Balik palangga. Balik kay lugos maklaro ang tingog.
7: Pobre nga, nalikamot aron mapasan ang gato.
0: Oh, pangalan, balik kay pangalan kay na wa kay naklaro ganina.
7: Ako si Elson Aninyo, nagpuyo sa Homeland Dock, Cumanabo City, Davao del Norte.
0: Sige, salamat kayo. Why siguro slow time, Mr. Computer? Wagi hapon. Wagi hapon, mga balangga. Unya, mo action sa tagkaning, mo ginawa sa tagamay, mga balangga, kay nangugat na niya akong liog-riog. Kaning, binasas yung tubag ay. Maning kamot, mag-down tanga, mabasa na inyong tubag. Naklitan sa ato ng Facebook kay... Uban magyaw-yaw ba po ni Tabuklo? Basa po mi sa Facebook. Nakitaan to gamay. Susan, sa mga baga palangga, Susan Lumbayan, Tagapurok, Lansunes, Kidapawan City, 59 edad, akong tubag, anak, kasalan. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wag yapon. Gikan usa di Michelle Sanchez Lapinigan. Butang ini kumpleto mga palangga, imbalido gyapon, di dato ni basahon ha. Kaning walay lungsod og syudad or unsa ba ni mga palangga kay di man to sure mga palangga kun asa dapit ning Lapinigan ha. Baliw ko mga palangga, strictua pun mo tamuglo. Oy, di man ay stricto. Alam ko mga palangga manggod, wala man ko kibalo usan ang barangay. Ay pun mo kasuko pud ay mga palangga. Ay. Masuko pud ay uban ba? Ato mga palangga, aron masayod ko nga adapit. Diha din nga lungsod, diha din nga syudad. Butangi gini mga palangga ha. Mo man ko ni atong kuanjo mga palangga kaning balaod, no? Ay bisan pa kung saon ninyo mga palangga, sakto ang tubag nako, unya kulangan yung tubag. Ang inyong address, kulangan, edad, wa na butang, imbalido gihapon, ha? Munang, ato lang yung sundon mga palangga, kay dako na bigyog kay ni ay. Palihog kog balik, basa Tamuklo, kay karon pa ko naka-ablis radyo. Sa tigmo, wa pag yun naku nakuha, hinaya po, paspasa po ni mo basa, wala na, suko din mga palangga. Hinaya yung ginako, ha? Hinaya yung ginako, kay nagkasabaan ako rin ay. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maapsan hangtod kanus animos yang ipaglaban unsa man ha. O niya mubalik ta mga palangga humani ning pipila ka mga commercial sa Pikas Lawak alas 3:27 ang takna sa hapon.
8: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: sa tinaaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Stores, nong laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Adiya, magabalangga, sigon sa akong gisad, padayon tagbasa, atong baspasan. Hello, may hapon!
3: Oh, may pong hapon, gusto kong musubag dito.
2: Padayon!
3: Ako si Beatrice Sumata, taga Purok Sensen, San Pedro, Pagadian City. Akong edad, 68. Akong tubag na dito. Monumento.
2: Monumento. Mr. Computer, sakto ba o dili? Yapon magapalangga. Yapon, di apag yun magapalangga. Hello, maing hapon. Maing hapon.
4: Maing hapon.
2: Paspas eh.
4: Putubag ko.
2: Para yun.
4: Kuan, tahi, makina.
2: Palihog, kumpletong pangalan, address magapalangga.
4: Lucina, Bisiyo, Purok, Noybi, Batangan.
2: Batangan, naasa ko, Batangan. Wagin mga palangga. Kumplituhan din yung mga palangga. Wagi hapon to. Sayang kayo mga palangga. Kumplituhan din yung ha. Wala na, nagyaw-yaw ng uban. Palungan din ang dugay kay mutingog tamuklo. Ha? Kay maglagot ni ana. Kamua, wapag yun taon na tubag. O daon na unsa. Ay pumukasuko mga palangga. Sige lang, ako lang yung balik ko. Hangyo kong balik ha. Hangyo kong balik nga inagtubag bitaw na to mga palangga sa iyong tawag. Paminaw mo sa cellphone ha. Madlok na kumutubag sa tawag ba? Ito, stakes attack. Wala pa na ito nabasa ang mga text mo. Ayong hapon, tamuklo. Ako di ay si Diego Dungog Jr., 41 anyos. Taga barangay, mainit, Mako, Davao de Oro. Akong tubag, anak, kay Samad, Mr. Computer. Hapon. Maayong hapon, ako si Cherilyn Candy Lansa, 34 edad, taga Purok, Moog, Purok City, Moog. Lagindingan, Misamis Oriental, tubag, adlaw, o gabi eh. Huwag hapon. Maayong hapon, tabuklo. Ako di ay si Elmer Pisikal, taga Puro 4, Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Ag akong tubag sa tigmo, nasakitan pero di mo kayang talikdan, midagan. Pero gusto nimong maapsan hangtod kanus asyang ipaglaban tubag sinina na nga gisulob sa tao. Mr. Computer. Gihapon. Maayong hapon tamuklo sa Tornino Luzon Junior, 28 edad. Nagpuyo sa Purok Size Dina Sinakaban Misamis Occidental. Ang akong tubag kaaway o kontra, sakto ba o dili? Sakto ba Mr. Computer? Ngayapon, pikat man ritso. May ngapon tamuklo, Cherry Lynn Velasco. Taga San Antonio, Tangub City, tubag sa tigmo kay Byronon, pang adlaw-adlaw panginabuyaan. Sakto ba o dili? Wa, ngayapon. Ba, ito masikyat, ilayin ba? Wa, ngayapon, baka palangga. Wapagay, nabasan mo ta. Wapagay, nangutana kang Mr. Computer tamuklo. Mupikat, muingom na kagwa, dadayon. Saan magod mga palangga? Atong pas, tungod sa kapaspas na tubag kay nikamot taon ta mabasa yung mga tubag mga palangga kay nagdampuog gini dire perti naghana. Pray mo kalimot ha mga gamit ta sa atong Jazzy Vitamin C. Ang bitamina mga palangga nga mopalig-on sa resistensya sa atong lawas. Bisan pa mga palangga maulanan ka mainitan pagkatabang gyud mga palangga makalahutay gyud sa tanang laban sa atong kinabuhi. Unya ang nakanindot sa Jazzy Vitamin C 8 pesos lang na siya affordable lang yun. Maglisod kag katulog panahon sa kagabion tungod sa insomnia. Sulayin ninyo mga palangga ang Jazzy Vitamin C kay sigurado yung makatabang siya mga palangga. Line caller, hello, maayong hapon.
5: Hello, ako si Edilon Colonia, nagapuyo sumalik sa Cops Tamburreg. Ang akong edad, 37 akong pagidaron. Ang akong tubag, ako'y nanay, ako'y tatay.
2: Ako'y nanay o ako'y tatay, Mr. Computer, sakto ba o dire? Gihapon, pamilya gini nanubag diya ba sa diya pagkapalangga sa may kaning ano Peter kalimut ko siya basta diya pagkapalangga sa tambulig na sakop. Hello, may hapon. Hello. Gin mga palongga, palangga gipalungan hinong ko. Kobeto ihara tagad bintana tanggob ang akong tubag stigbo motocross. Sakto ba ang motocross? Gihapon mga palangga, ha? Kapag yun, dire na punta mga palangga sa inyo mga comments sa itong Facebook Live. Napo dire, maayang hapon tamuklo, ha? Okay, connected na daw ta sa diha sa Radyo di Turbo. Salamat kayo, kibawi bukid nun, ha? Ako ya, tamuklo. Ako di ay si Felicimo Anebiasa. Anebiasa. Taga New Visayas, Panabo City, 48 edad. Akong tubag kay kabit na nga nasakpan sa bana niya. Dili na jud mabalik sa bana, Mr. Computer, sakto ba? Pura pong mauno, mura pong di. Gihapon baga palangga, ha? Pagyo baga palangga, maayong hapon kuya. Ako di ay si Kikas Ala baga palangga, Idna Sanchez. Tagalapinigan, Agusan del Sur. Ang akong edad sa isintay size, tubag ana, marathon. Or lumba og dagan, Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon baga palangga, ano ya pagyod? Hello, maing hapon. Hello? Hindi lagi na siya matingaw. Ang kara, parayon! Magid siya mga palangga, pasinsya kay ninyo. Pasinsya gyo kayo. Paminaw lagi mo mga palangga sa cellphone. Pero ting sayang nga gyo kayo inyong mga tubag ay. Pero ting sayang nga mga palangga ang inyong mga miss na dawat na to. Text na lang ta mga palangga. Kay di man, di mo, di ta magkisinabot ay. Kay, gano mga palangga, dugay kayo mo mutingog. Sa cellphone gyo mo paminaw ha? Ha? Sa cellphone mo paminaw mga palangga aron nga magkasinabtanay gyud ta. Ako di ay si Romar Pagunsaga taga Lurugan, Valencia City. Ang akong tubag kay hinigugmang nga maluibon. Salamat. Mr. Computer. Gihapon. Ya pagyon maayong hapon tamuklo. Ako di ay si Jennifer Tijero. 36 edad taga Antipuesta Prosperidad. Agusan del Sur, akong tubag tao nga nagtapping og rubber, Mr. Computer. Gihapon. Ako di ay si Elina Kagaanan, Kitaw-taw Bukidnon. Akong tubag baud sa kadagatan, 45 akong edad. Gihapon mga palangga. Adelaida Miral, taga Dalipuga, Iligan City, akong edad 57, tubag bana og asawa. Gihapon mga palangga, ha? Direntas tawag at tunay taraon ug mutunong na ba ni? Hello, maing hapon.
6: Maing hapon. Tumukloy, ako si Nimuel Umadlaw, taga Kiara Don Carlos Bukidnon, 46 akong edad.
2: Mm.
6: Akong tubagan akoan gining babae nga kamulong gabati ng anak.
2: Babae nga kamulong gabati ng anak. Mr. Computer. Oh. Sakto ba ang iyang tubag? Gihapon baga palangga, pasensya na kayo, wa gihapon. Manato, baga palangga, sundan ninyo ha. Aron mabasa, mumutubag, tas tawag ninyo. Di na tabu, tubag ninyo, kaya di po ninyo tarungog tubag. Tubag kong basing kaning, 100 na ginang grado ni tanan nila. Hello!
7: May hapon.
2: Kadyatsa, kay bulyob sir ako. Okay, ninghinay, kadyatsa ha. Kaya akong silpo, mukalitra po ni kakwampon, usap-usap, magkinaian eh. Le, padayon!
7: Ako rin si Erin Buldadora, taga Luinag, Iligan City, 30 years old. Akong tubag, teleserye or drama?
2: Teleserye o drama, Mr. Computer. Gihapon. Niyapag yun mga palangga. Hello?
8: Hello?
2: Yes! Kinsa man ay? Balos po sila na. Para yun!
8: Akong tubag sa tigmo, anak nga, nakatuga. Ako nga lang si Sonia Utuha, nagpuyo sa Abilan, Buenavista, Agustin del Norte. Akong edad, 62.
2: Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi hapon, no? Balsan sa tamuklo eh. Hello! Balos mo. Salamat sa iyo pagkamina, mga pala. Kantog yun, klaro yun, singgit yun. Madunggan yun, baki ubang kong cellphone. Hinay ang tingog sa iyong cellphone, audio. Wala magkapalangga, pag tingog ninyo, output report, hinaya, lugo kayo maklaro. Gani, hello?
9: Hello?
2: Para yun?
9: Lamot akong tubag kay Kuan, kanang panakton nga gigunting gayon, ipadaganan og makina.
2: Oh. Mara na?
9: Oo.
2: Kompleto?
9: Ako guys, Ako din si Gregory Guy, 25. Ako edad from Kapatagan, Lanao del Norte.
2: Sige, salamat kayo. May pagkaminaw ninyo din sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sakto ba o dili? Pagi hapon. Tamoklo, ako des Jim Lloyd Suan, 22, edad, purok dos pigkarangan, tubod Lanao del Norte, tubag, inahan, nga nahigugma sa iyang anak, Mr. Computer. Maghihapon mga palangga. Gikan ni Midilin, gawingan ni, taga Tankulan. Tankulan, Lerugan, Talakag Bukid nun, 27, edad. Tubag, anak, kamatayon, human naman ni kamatayon mga palangga, wagihapon ni kamatayon, dinatang mupikat ani kay... Napulaan na ni Mr. Computer. Lahir ba niyong mapulaan? Kimura po niyong bae? Basuko? Oh, di na rin yung matingog. Kibungol ng tamuklo po nang basta humana mga palangga. Awa, di na ginato na. Balik kong basa ha. Tamuklo, ako si Elsa Sistoso. Ano nang Bonifacio, Misamis Occidental. Tumbag anak kay Kaminyoon. Mr. Computer, wa na lagi na. Wa na lagi na. Usap na yung utok ni Mr. Computer. Mr. Computer! Pagyapon mga palangga. Tamuklo, ako si Angelo Bulina. Jis, akong edad. Darumawang, Ilaya, Lala, Lanao del Norte, Tubag. Ipaglaban ako, taman mahuman ang game. Hilig din nila. Naadik din sa dula, Mr. Computer. Pagyapon mga palangga. Pagyapon, naatay lain color mga palangga. Puli-puli yung tani, parang way masuko. Hello!
10: Hello!
2: Padayon!
10: Ako na si Adelino Daminis. 25 ako edad. Taga Dinos Serios Linya sa Bunga de Luxi. Ako subod. Kung isa estudyante, baka na pagsak sa sa pagsak sa Saton. Sam.
2: Ah, sige. Sige, salamat kayo. May pagkamino. Serios Linya, Mr. Computer. Wag yapon. Victoriano Kabil. 56, edad, Kalubo, Kinugitan, Misamis Oriental, akong tubag, Kaguran, sa lobby, Mr. Computer. Wag yapon, mga balangga, ha? Wag yapon, li-li po tagamay sa ito nga Facebook Live, mga balangga, parang wag yung magmahay. Love me, Pantinople, Matanao, Davao del Sur. Matanao, Davao del Sur, akong tubag, anak, kay Kasuko, Kasakit o Gugma. Mr. Computer, sakto ba o dili ang iyan tubag? Magyapon mga palangga. Tamuklo, salamat kaayo sa inyong food supplement. Dako gyud kaayo o gikatabang sa kuha. Daghan kay kong gipanghambin nga balatian. Natabangan gyud ko sa inyong food supplement ang Power 10 Probio Capsule Abinimo. Nindot na kaayo ang akong pamati sa lawas tamuklo. Si Isil di Ined dere sa May Iligan City. Salamat kayo ni Mudya Ma'am Isil. Basta food supplement ang isgutan. Ayaw gyud mo kalimot mga balangga. Dako gyud kaayog ikatabang ikahatag kaayuhan ang atong Power 10 Probio Capsule ato gining sayran. Dugang kasayuran balik ta mga balangga ha? Human ni Doc L. Eras Doc L mga balangga speakers lawak alang sa dugang kasayuran. Dr. L, maayong hapon kanimo di Doc L.
11: Hello mga ka-Power 10, kumusta may kapagpaminaw na usab ka natong tanahan na Dr. L. Palma na usab, maghatag sa mga pipilag ka mga talampagan alang sa tuang alawas and of course gamit kanunay sa tuang kasaligan na Power 10 Probio Capsule Food Supplement alo yun yung matabagan ay mong lawas tungod sa mga nagtasiklase mga napulo ka mga sangkap natural nga haom kayo sa imuhang lawas dili mo hatag og side effect gamitas matagadlaw food supplement kini mga Power 10 unya kanang imuhang mga nagweak na nga mga organs kaya nga tabangan sa Power 10 Probio Capsule gikan sa pinakagamay nga parte sa imuhang lawas kaya kayong proteksyonan sa tuang kasaligan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule especially nga nang gitawag nga pagkadaot sa pinakagamay nga bahin sa tuang lawas kana tuang nga cells mga Power 10 ang cells mga Power 10 madaot na siya kung wala tayong mga gipainom nga protekta sa tuang nga cellula. Yung unsa may mahitabo kung madaot ang tuang nga cells, ang mahitabo niya na mga Power 10, madaot po ng tuang tissue niya ang tuang nga organs. Kaya ang tuang nga organs, hinimo man na sa ginagmay nga mga cells ang tuang nga lawas, tanang bahin sa tuang lawas, made up of cells na siya mga Power 10. Kung sa atong ampingan na tuang nga cellula, gamitin sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. Especially kaning gitawag nga oxidation mga Power 10, nga ang oxidation mo kini ang proseso nga atuang lawas mga Power 10 ang atuang cells maapektuhan unya mamatay. Wala siya mga ka-Power 10 ba nga ang puthaw kung ma-expose sa oxygen o tubig sa dugay nga kapanahon, ang mahitabo mag-Power 10 is matayan ang puthaw o niya madaot siya. Ningana po ang proseso sa tuang lawas mag-Power 10. Ang oxidation, proseso kining ang atuang cellula is mamatay kung madaot siya. Tungod sa sobra mag-Power 10 nga free radicals, mga molecules mag-Power 10 nga dili ligon o niya kulang sila mag-Power 10 o electron, may hinungdan mag-Power 10 nga mangawat siya og electron gikan sa himsog nga cellula. May hinungdan nga ang atuang cellula mag-Power 10 mamatay siya. Muna nga nakinahanglan gita og Power 10 Probio Capsule food supplement. Unya mag-Power 10 ang free radicals nga muatake sa atuang cellula mag-Power 10, especially sa atuang cell membrane. Kini makaguba sa estruktura mag-Power 10, makapahinay na siya nga musulod ang nutrients unta dito sa atuang cellula. Sa kadugayan mag-Power 10, ang cellula mahimo na siyang mamatay. Unya, madamage siyang atuang DNA mag-Power 10. Mulisulta na siya gitawag nga dili makontrol nga cell division sa atuang cellula. Kung sa may mahitabo mag-Power 10, kung ni ana ang resulta sa atuang lawas, ang mahitabo ni ana, doon ay mga abnormality sa pagtubo, sa pagdaghan sa atuang cellula, nga muuli ngadto sa mga bukol, ngadto sa mga cyst, tumor, o ngadto sa gitawag nga cancer cells. Di kaya na siya magka-Power 10, hadlok kaya na siya, ginagmay nga mga butang, unya magkadugay na siya nga proseso na maguba na nga tuwa nga cellula, diha na mong sugod o mga dagko nga mga balatian. May hinungdan nga dunag yun tayo Power 10 Probio Capsule nga atuag yun nga katabang, unya likayan na to katong mga makapataas sa produksyon sa free radicals nga makamatay sa atuwa magka-Power 10 nga cellula. Sama magka-Power 10 sa panigarilyo, sobra nga pag-inom sa alcohol mag-Power 10, kaya magkapataas na siya sa free radicals sa atuang atay. Uni ang aso sa sigarilyo mag-Power 10, puno na siya sa free radicals o sa kini sa pinakadako nga tinubdan sa oxidative stress. Uni, dili maayong pagkaon mag-Power 10, sige tagkaon og process nga food, mga ginisa, kanang fried foods mag-Power 10. Uni, kanang mga refined sugar. Uni, kung kulang ta sa exercise usap, mauna yung mga pipila ka mga hinungdan magka-Power 10. Unya pollution sa hangin, unya exposed ta sa mga gadget, nga tag-as o mga gitawag magka-Power 10 o radiation, kanang gitawag nga heavy metals, musulod sa tuang lawas magka-Power 10, nga makakos na siya magka-Power 10 o oxidative stress sa tissue sa atuang lawas. Dungagan pa magka-Power 10 sa obesity, kanang tambok bitaw, sobrang timbang ang tambok magka-Power 10 diya sa tuang tissue, pagawas na og inflammatory toxins mag-Power 10 nga makapataas sa free radicals hinungdan nga dunay ay abnormality sa atuang cellula. Kona nga kinahanglan gyud nato nga atuag yun nga tabangan ang atuang alawas, nga malikayan gyud ang oxidation, unya mo gamit yun ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement, kay dako kini og katabang sa atuang alawas. Nga naman dayo, ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement, aduna siya'y mangustin, aguna'y green barley, guyabano, unya spirulina, unya aduna po siya gitawag mag-Power 10 nga cranberry, nga grabe kaayo kataas sa gitawag nga antioxidant. Ang antioxidant mag-Power 10, mauna siya'y muprotekta sa mga free radicals nga muguba sa tuang nga cellula. Tumalikayan na to ang abnormalities, ang pagtubo sa mga bukol, bunga sa gitawag nga free radicals, oxidation. Malikayan na to mag-Power 10 ang gitawag nga fast aging sa tuang lawas, kanang dali nga pagkatigulang sa tuang lawas. Ug ang antioxidant mag-Power 10, mupugong na siya na maguba ang atuang mga organs sa tuang mga tissue. Sa lakton nga pagkasulti, mauni siya katabang sa tuang lawas nga atuang cellula dili basta-basta nga madaot mag-Power 10 tungon sa oxidation nga hinungdan mag-Power 10 nga tungon pun usab sa gitawag nga free radicals. Ato yun siyang gamitan mag-Power 10 o kasaligan nga kapsula o daghan na kaayo ang dunay abnormalities nga bukol, dunay abnormalities nga mutation diha sa tuang nga cell nga natabangan sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Busa nga ikaw nga wala pa nagagamit sa tuang kasaligan nga kapsula, panahon na nga mo gamit kanini. Wala na kita yung olas pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma, magaingon na usap kaninyo. Lawas may labaw bahandi sa tanan. Ato kining abingan, pinaagi sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
2: Alas 3:50 pagkabalangga, pagkadali agis oras sa gunsunan. Aron di masayang ang oras, sila may hapon.
12: Hello. Yes. Ako si Abila, 64 ang edad. Sityo na pula po, dapo kiblawan, dapo diso.
2: Mister.
12: Ang tao nga naanod sa baha o girescue sa mga pulis.
2: Sakto ba o dili? Paspasa, ginitamuklong Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba o dili ang iyang tubag? Gihapon baga palangga. Gihapon baga palangga. Nakuha, ginsaktong tubag. O niya, diritap. Paspasan, tawag din mo. Basta, napatay oras. Hello!
13: May hapon, sir.
2: Yes!
13: Ako si Rolio Bertodis. Taga-Tambakan, Poroxay, Iligan City. Akong edad 63. Ang akong tubag. Kabayo na nakadaog sa bugno.
2: Kabayo nga nakadaog sa bugno, Mr. Computer. Sakto ba ang iyang tubag? Mr. Computer? Pag-iapon. Kaya pag-iod, baga balangga. Hello, maing hapon.
14: Hello, maing hapon, Tamuklo. Ako kay si Renalyn Gumera, 28 years old. Nagpuyo sa Lower Metulong Dumalinaw sa Buanga del Sur. Ang akong tubag kay businesswoman o businessman nga CEO na siya. Tamuklo kay gihandle sa iyahang own business.
2: Sige, salamat kayo Mr. Computer. Sakto ba o dili? Gihampo baga balangga. Ganun na po text kay nagalburuto na ning mga texter na to. Ako si Danilo Mondido, taga Ginoyuran, Valencia City. Akong tubag anak kay Anino, Mr. Computer. Gihapon. Akong tubag anak Pangandoy Tamuklo. Ako di ay si Glare Giray Girigay, Kapatagan, Lanao del Norte, 35 edad. Gihapon mga palangga, di na pa yun. Maayong hapon Tamuklo. Ako di Charlie Digoro, nagpuyo Purok do Sudlon. Mulabi sa Buanga del Sur. Ang akong tubag ni Panaw, akong kapika sa kinabuhi. Gikarga og purlon padung sa minteryo pag-abot kalag-kalag gidagkutan. Wa gihapon. Onsa de ay vitamins sa bata Tamuklo, 2 anyos ang edad. Growmate. Lagi ng Growmate magapalangga kompleto na. Sa vitamina makapataas, makapabright o makaligon sa resistensya sa iyong kabataan. Tamuklo maing hapon, Virginia Brandeno. Taga Kapatagan, Lanao del Norte tubag, tao nga nagdula og bisbol. Mr. Computer. Lagi hapon. Hello, maing hapon.
12: Oh, ako si Amy Abila, 64 ang edad. Nagpuyo sa sityo Lapu-Lapu, Dapo, Kiblawan, Dapo, Desor. Akong tubag, ang tao nga namuhag og putyukan.
2: Ang tao nga namuhag og putyukan. Lagi hapon, baga palangga. Mura pong maunta, no? Pero di ay. Gikan usab ni Ophelia Tanhay. Tanhay Jason sa 68 edad, Southern Eastern College, Southern Paligi, Padada, Davao del Sur. Answer anak kay init sa adlaw, Mr. Computer. Wagi hapon. Hello, maing hapon. Hello.
15: Hello.
2: Yes, padayon. Wagi mag- Wagi naminaw mga palangga siya ay. Cellphone mo paminaw mga palangga. Wa naman kita oras. Last na lang ginitawag mga palangga. Hello, may hapon. Yes, hello.
16: Ako si Mitch Arosa, 19 years old og taga Porok 7 Tagite, Kapatagan, Lanao del Norte. Og ang akong tubag kay Quarta.
2: Quarta. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi hapon mga palangga. Pasensya na gyud kay ninyo. Wa na tay oras mga palangga, pertin naghanap ang tubag dire, di ginako makaya mga palangga. Pasensya na gyud kay mga palangga ha. Di ginako makaya mga palangga og basa ang inyong tubag. Way nakatubag ha. Sa atong tigmo mga palangga gadag uluhan. Ang awa pagida katubag babalangga sa atong tigmo karong kahaponon, wa ginagda naswertian, nasakitan, pero di nimo kayan talikdan ni dagan, pero gusto nimong maapsan hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man 36,800 ka pesos wa gyoy da katubag, ha? Ay mo kalimot magabalangga power chain probay capsule. Mag-power chain probay capsule ta kanunay alang sa ligon og himsog nga panglawas, ha? Arumbas kog ta kanunay. Unya usab ang atong kape, ang atong clay gel coffee mix, ang pinakalaming kape. Usab ang atong Jazzy vitamin C, ang vitamina nga mupalig-on sa atong resistensya. Og ang atong haplas mga balangga, haplas nga humot og makawala sa panuhot, Nong Lading essential oil. Kaya doon na partner ang atong Nong Lading turmeric palm og Nong Lading relaxing oil. Usab ang atong Viscomac eye drops alang sa hayag og tinaw nga bananaw. Viscomac eye drops og ang atong Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang matalino, basta naka Gromate ang inyong kabataan. Usab ang atong sabon, clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Sabon nga makapahamis og makapaputi. Inubanan usab sa partner nga clay gel brightening lotion. Og ang atong pinakamot nga perfume, ang Kare perfume. Gusto ka mulungtan 24 oras ang kamot. Di basta-basta mawala ang kamot, Kare perfume palang ang gamita. Salamat sa iyo pagkamina og maayong hapon kaninyo darad bagabalanga makigilaan.
15: Kaping makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
17: Hello mga kakapeo sa kamaing adlaw. Kaninyong tanong, welcome, welcome sa atong pagparaguban na nayanapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Aliyan na po ng atong paghatag ninyo sa mga impormasyon, kaalam mo kay balo, and of course pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian, and of course alang sa katong mga kaisunan nato karon nga dunay mga problema sa ilang mga kalawasan, no? Timani kanunay nga dunay kape nga makatabang ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, and of course alang sa katong mga kaisunan nato diha karon nga medyo nagahambin pa og mga problema sa panglawas ni Manny, nga dunay Clay Gel Coffee Mix nga makatabang kaninyo. Ang gallstone usa kani kamatlang sa problema sa panglawas igsuon nga diin kasagara nga maigo nini kaning mga kaisunan natong mahiligon sa ginatawag nato nga mga mamantikaon nga mga pagkaon. Ang risk factor nini mga igalaison, number 1 diet and weight. Kung ikaw obese or doon na kay problema sa ging bugaton, delikado nga magtaas ang imuhang risgo nga makaangkon ka nining ginatawag nato nga gallstones. O kato po mga kaisunan nato nga doon na po genetics, no, family history sa mga ingon-ani nga problema. Ang kasagaran yun sa mga maigo nini kanig yung mga may pagkahiligon sa mga mamantikaon nga mga pagkaon. Doon na yung mga ginatawag natong cholesterol stones or cholesterol nga mga bato nga most common type ni siya mahitabo nga regularly yellow green nga magaform sa ato ang mga gallstones, no, sa ato mga gallbladder. Ang hinungdan ni mga ikalagisuon posible nga gagmay nga murag kana bitong ginatawag nato nga paminta kadagko, or posible po dagko pud kayo. Ang usa sa mga pagtubag nini kanang ginatawag natong cholecystomy or kung diin na adunay surgery nga may tabo, no, adunay pag-opera sa imuha para matangtang ang imong gallbladder. Kay kanina ba mga higala igsoon, pagkakita makaangkon na tao gallstone, dili na ta na, dili na ni siya ma, you know, mahilis, no, dili na siya dali-dali na tumatangtang. Ang proseso nini operahan na lang kita og paghuman tangtangon na nga to ang gallbladder. Ang uban po mga higala igsoon, adunay mga katong gagmay pa kayo nga posible pang ma-dissolve, no, sa medikasyon pinaagi sa pag-inom og mga tambal nga muhilis sa atong cholesterol stones. Pero mo lagi po na taas kayo ang proseso sa paghilis nini, dili na siya dinalian. Mas maayo pang magpreventa, no, ato lang likayan na lang ang pag-angkon sa gallstones. Pinagi mga igalag isuon sa ato ang coffee, ang clay gel coffee mix. Nga diin na pamatudan nga kaning kapiha, aduna kini siya pagtabang nga makaprevent sa pag-angkon na ito o mga deposits sa ato ang mga gallbladder. And of course, matabangan na ito ni atong kaugalingon nga makalikay ta sa ginatawag na ito nga gallbladder stones. Timani lang nga ang coffee nga paliton para makalikay sa ato ang gallbladder stones, morning ginatawag na itong clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix, mga igalag isuon sa kini kamatang sa coffee nga diin na maayo kaayo ang ato ang pagtabang nini. Muna ginaingon mga igalag ison kada higop adunay kahimsog, so nindutan jud kaayo kini mga higalag ison nga makatabang sa mas maayo natong kalawasan. Unang kung ikaw ison gusto nimo makatabang sa imong kaugalingon nga makalikay ka sa mga problema, ilabi na gayud kaning pag-angkon og gallbladder stone, may pagkadunayo nimo pag-inom ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds kay napamatud-an man kini siya nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
15: Kadtong atong programa himsog kada higop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Dagan salamat sa yung pagpaminaw.
18: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
19: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Oras, alas 4:02 na sa hapon. Kagayon ang gikan sa kasing-kasing sa kamatuuran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili gyud matayog. Mao na magaigsoonan mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and a point of view. Welcome sa itong pagparag-uban karong adlaw, adlaw Martes. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga adunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyo sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leones Caygas Jr. Makikuban ka ninyong sulod sa usa ka oras nga punong diskusyon ug katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel og sa 90.9 Light FM og 96.1 Infinite Radio Panabo City. Og membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon magkaigsoonan o sa kinika mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view magkaigsoonan gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga puntog opinion magkaigsoonan nga malitok dinhi. Iya naman kini sa inyong anchorman og walay labot ang mismong management ni ining maong istasyon sa bisan pang unsang nga baruganan. Una kami nagdasig lamang sa tanang katawhan sa pagpabilin nga critical og mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Una mga kaisunan, mayong hapon. Mayong hapon kanatong tanan, labi ng probinsya sa Davao del Norte, Gilangkuman, sa tulo ka syudad. Og nagkalainlay mga munisipalidad mayong hapon og ang tibuok yun nga probinsya. Og labi na diri sa tuwa karong syudad, Gilangkuman, sa 40 ka barangay og uban pa mga barangay nga sakop sa maong probinsya sa Davao del Norte mayong hapon. Og nga mansab ang atoa mga public vendors, mga drivers og mga trabahante, mga negosyante og estudyante mayong hapon. Labi na sa atoa ang mga tigpaminaw sa atoa nga programang public opinion and point of view. Og uban pa mga programa sa atoa nga sibyahan. Kaninyong tanan mayong hapon. Muna mga eksonan, ang kamaturan na dili gid na makitaan sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og yan na ang programa Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan og panglantaw. Mao na mga isonan ng ato na hisgutan, hingpit nga banggaan na. Hingpit na karon nga banggaan sa duha ka puwersa. Kadaugan ba sa prosecution o sipa sa risbak alang sa depensa? Mao na mga isonan, maayong hapon. Welcome sa atong programang Public Opinion and Point of View karong adlaw, Hulyo 14 makaigsoonan tuig 2026. O gani ato na ning panubayon ang ato karon nga national issue makaigsoonan
Sa ato mga balitag, impormasyon o bampang katikaran, nga ngayon itong masaran, karong adlaw, Hulyo 14. Ngayon kasamtangan na tuwig 2026. Morgan na kagahapong adlaw, milungtad hantod sa kagabhion. Ang impeachment trialin, gipigot sa depensa ang NBI. Tungod lagi sa kakuwang o ebidensya sa giingong hitman. Kaya na samtang po nag-aisonan ang prosecution, mibira. Mibira usab, gamit ang 7 ka mga video clips sa pagpanghulga. Samtang nagdilaab ang mismong political nga senado, mga kaisonan, nga nag-antos ba ang komunidad, labi na ang ato karong ekonomiya o ang kalikupan kanang lakad sa panahon. O gubos ba sa growth forecast, yellow alert sa mga giingon na itong kuryente. O labi na karon ang oil price hike. Maunang ato ganing panubayon, mga eksyonan, asaman, padulong ang mga giingon na ito, ang ato ang nasod. Maunang sa mag-ausap pa, maayong hapon. O kanina nga ato karon nga panubayon, karong adlawa, ato tagaan nga pagtagad ang ika-upat na nga builo. Ika-upat nga hearing sa impeachment trial sa Senado, mga kaigsoonan. Nga karong adlawa, ato na po ning ipalutaw og mga adlawa ang mismong witness sa chief officer ni ato ang kasamtangan nga BC Sara Duterte, si Attorney Julaika Lopez, makaigsonan. Atong panubayon ang yakarong mga tubag ug mga adlawa sa cross-examine niya. Og ato kining panubayon, ato kining hatagan og pagtagad ang nahitabo nga impeachment trial kagahapon na mga kaigsoonan. Hinam-hinam na gyud og anam na po diha kanunay sa inyong gipanghimutangan. Aron lamang ato kining hatagan og paggibug ato na ato mga balitang impormasyon. Ako ban pang mga katikaran sa national issue, mga kaigsoonan, sa itong programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. O rin, magani nga ang duhang kakaroon kahabig. O rin, ito akaroon hatagan nga kanalaang pagpanapos sa ito ang programa o niya taw-taon sa itong ikaduhang hugna. O niya taw-taon, mga kaigsoonan. Mauna nga karong adlaw, adlaw nga Martes, balita national level, ang impeachment trial gahapong adlaw, July 13, og ang kahimtang pod sa economic situation nato, environmental, health, para sa atoa karon nga isgutanan, mga kaigsoonan. Diri sa itong programang Public Opinion and Point of View. Way paglangan, kagahapong adlaw ang mga eksonan. Ang ato karon nga kani, ang ato karon kasamtangan nga BC Presidente Sara Duterte, ang mismong sintro sa national na impeachment trial. Nga misulod na sa ikaduhang simana ni kagahapong adlaw. Hulyo 13, mga kaigsoonan, nining kasamtangan nga tuig. Ania ang musunod, mao ang summary sa mga importanteng balita o kahimtang, mga kaigsoonan, sa nasod alang sa atong panahon karon, Hulyo o July 14, 2026. O na po na karon, ato karong panubayon, karong adlawa, July 14, ato po nang hatagan o gibugaton o niya, atong ikaduhang hugna sa itong programa. At
Atong tanawon karon ang nahitabo kagahapon magaigsoonan ang balita sa impeachment trial gahapon July 13 magaigsoonan. Ang gingon nga ikaduhang saksi sa prosecution. Kaya aton namang hibawan na itong July tumiagi nga milabay nga mga simana nga NBI nga agent ang nag-interview. Saksi magaigsoonan. O karon July 13 misalang na pod sa Senate Impeachment Court si National Bureau of Investigation NBI nga mismo gyud Regional Director Jeremy Lotok. Gikumpirma niya nga base kini sa investigasyon sa Cybercrime Division nakahimo kini og krimen kon grave threats si B.C. Sara Duterte tungod kana sa iyang pamahayag batok sa kinabuhi ni Presidente Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos o Martin Romualdez. Mao karon ang gihimugatan karon sa prosecution sa pagsalang sa impeachment court ni National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Siyempre, mag-aigsoonan, aron pod nga makit-an gyud ang unsa ka legal o unsa gyud ang saktong ebidensya. Aba na

batok sa pamilyang Duterte. Wala ka ron nga milungtad o lampas alas 8 sa gabi kagahapon. Ang mismong sisyon tungod lagi sa daghang babag objections sa depensa o prosecution. Una na matikdan magkaigsunan pipila ka mga senator judge ang nanggawa sa sisyon. Nanggawa sa session hall samtang nagpadayon ang husay. Una magkaigsunan ang hinitabo kagahapon ato ng palamuan unya tagtaod magkaigsunan sa ikaduhan na tong o niya human mang ato akaroon ikanuhang hugna sa itong programa. O karong adlaw ang kaisunan, kasim nga kasimta, kasamtangan, kahimtang karong sa nasod, karong adlaw, July 14. Ang ato karon nga ekonomikanhong kahimtang kung ekonomiya, economic status. Matod pa, gipatuman karon adlaw, Hulyo 14. Ang dakong oil price hike. Particular na sa diesel. Tinitungod ka na sa tension gyapon magkaigsunan sa Middle East. US, Israel, batok Iran. Na nagpabiling gyapong rason sa taas gyapon nga inflation nga nakaroon sa 6.4%. Ngadto na sa 6.6% na ang inflation mga kaigsunan sa itong nasod Pilipinas. And sumala pa, i-adjust po sa Department of Economic Planning and Development ang mismong target karon sa ekonomiya ngadto sa 3.5%. Antod karon sa 4.5%, ubos ka na sa unang target sa 5% ngadto sa 6%. Tungod ka na sa crisis sa enerhiya o epekto sa korupsyon sa mga gingon na itong flood control project. O bahin usab sa ato akaroon nga kasamtangan nga Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Mularga po karong adlawa. Paingon karon sa Singapore. Alang kini sa usa ka working visit aron na palakson ang trade, investment o healthcare cooperation. Igon masab ang ato karong lakad sa panahon magkaigsunan, gi-monitor karon sa pag-asa ang mismong tropical depression Haisin o Haisin sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ay nagdala usab kini og kusog nga ulan o habagat. O nakaroon ang umaabot tapon nga bagyo mga kaigsunan. Dugang pa daghang dapit karon ang nasuspende sa klase karong adlaw July 14. Tungod kana sa baha o power outage. Nagipaubos up sa yellow alert ang Visayas grid. Tungod lagi sa nipis nga supply sa kuryente. O dugang pa mga kaigsunan, alang sa itong kasayuran, sa wala pa ang suna. State of the Nation Address, ito ang halangdon ng Pangulo Bongbong Marcos. Nagprotesta ang mga environmental nga groups nga nag-ingon nga napakyas ang administrasyon sa tinuod nga climate action o protection sa kinaiyahan. O dugang pa, nga to karoon nga kahimtang sa panglawas atong health status magkaigsunan. Sumala pa sa Department of Health, bago lang milingkod si Dr. Jose Pohalti Jr. o sa kinikabitiranong orthopedic surgeon. Isip bagong health secretary. Human kining dali kining miresign si Tid Herbusa. Dato pa, dili na si Tid Herbusa ang health secretary. O dili, mauni karon si Dr. Jose Pohalti Jr.

0: Kaya pa itong hibawan po ang ato karon nga crisis sa deworming nga mainiton karon gireport ang mismo nga pagkamatay sa usa ka grade 4 nga estudyante sa Cavite. 20 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Ani ana, sadak ba yan sa Davao? Ang Cutis Pestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay jud ang suga. Kunya kanang mag-drive ko o gabi, halos di jud na ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mao to, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze jud ko, epektibo jud siya. Bisag mag-long drive ko, di na jud sulaw. Nabag-o jud akong panan-aw. Relax na kayo. Salamat jud sa I Care Gold.
9: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
10: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
11: Testimonya.
12: Oh,
13: kasinatilan. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
14: Ug luto na ning kanon ug sud-an, ma.
13: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
14: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
13: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
14: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
13: Kape?
14: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
13: Kanindot good, Ana.
14: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun jud ko kaluya kun dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
13: Oy!
14: Iya magukas plaza.
13: Nag-walking ko dong, Roland.
14: Ha? Walking?
13: Oh, exercise ba? Naoo, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
14: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 24 o 25 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Adayon da sa to'y kaduhang hugna sa to'ng programang public opinion and point of view, mga kaigsonan. Mga ganina nga to, karoon nga ipanglantawan ang crisis sa deworming sa DepEd. Mahinitong kining gireport ang matod pa ang pagkamatay sa usa ka grade 4 nga estudyante sa mismong lugar sa Cavite tungod kana sa septic shock human kini giingon nga nakatumar og pampurga deworming medicine nga giimbestigahan na karon sa DepEd og sa Department of Health. Og dinhi mga kaigsoonan, ikaduhang hugna sa itong programa ato kaning hatagan o pagpalaom ang dugang pang detalye sa gingon na itong nahitabo nga impeachment trial kagahapon sa duha ka habig nga team. Mauna nga niya karon ang dugang detalyadong legal nga argumento og istratehiya gigamit sa duha ka habig ang House Prosecution Team og ang Duterte Defense Team. Mura pong basketball magkaigsoonan. Doon na po'y duha ka habig House Prosecution Team og ang Duterte Defense Team, mga kaigsaonan. Atol ka na sa ikaapat nga adlaw, day 4 sa impeachment trial kagahapong adlaw, Hulyo 13 ng kasamtangan nga tuig. Abos ka na sa Article 4, grief threats and inciting to sedition. Pero mga kaigsoonan, ang ato akaroon hatagan o pagtanaw kining gitawag na ito nga ang istratehiya o ang argumento sa prosecution team. Di-focus karon sa prosecution ang adlaw pinagi sa pagpresentar sa ila kung ikaduhang mabuha. Mabuha ha? Nga saksi nga si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Aron lagi nga pamatun-an ang kriminal nga intensyon sa BC presidente. Aw na karon nga gipasundot karon sa prosecution si Lutok sa pag-analisar sa mga pulong ni BP Sara sa iya kunong Zoom press conference. Gipasilida gini nila ang giingon na itong pito ka mga managlahing video clip din makita ang mismong vice presidente nga nagmura o nagbalik-balik kuno sa iyang hulga. Katuyuan nini ang mapatud-an kung saan itawag ane mapatud-an nga ang hulga dili lang one of out outburst o gitawag nga emosyonal nga reaksyon, mga kaigsoonan. Kundili, usa daw kini kaseryoso o planadong lakang. Pero, mga kaigsoonan, giduso ni Prosecution Counsel Armando Ligutan ang mismong argumento na sa wala pa gi-detain ang mismong Chief of Staff ni Sara Duterte nga si Juleika Lopez. Sa kamara, naging istorya na daan ang vice presidente sa giingong hitman. Base kini sa pamahayag mismo gud ni Sarah nga wag kang mag-alala. Ingon pa niya nga wag kang mag-alala, ma'am. May kinausap na ako. Mao na karon ang gihatagan o gibugaton sa prosecution panel. Ginipinsahan po na sa prosecution pinagi sa testimonya ni Lotok na ang pamahayag karon ni Sarah Duterte nakalapas kuno sa balaod. O dili mamahimong gamiton o nga giingon na tong freedom of speech. Igiisip taming kuno tungod kay ang pagpanghulga o pagpatay. Nagdala kini sa risgo sa nasudnong seguridad o mamahimo kining gamiton sa babang grupo. Aron kuno madala ang mismong anarkiya sa katawhan. Sumo kanon ang papel nila sa prosecution panel. Mao na nga misulay karon ang prosecution pinagi ni Iloilo Representative Lawrence Defensor nga pasandaton kuno ang sayo ni NBI Director Melvin Matibag apilon kuno pod sa paghimuong witness. Tungod kaya mularga man lagi kinisya sa Thailand alang sa FBI Regional Summit, mao na nga gipadali nga siya mamahimo pong witness si National Bureau Investigation Director Melvin Matibag. Apan gibalibaran kini sa korte o man nga ni protesta ang depensa o pipila ka mga senador niini nga dili pa apilon si Melvin Matibag. Mao kato ang mga habig sa pikas nga bahin makaisonan. Sa atong gikaingon kaganina nga kanana ang House Prosecution Team. O ginin na po ta sa PICAS, kining Duterte Defense Team. So sa ilahang depensa, ang ilahang House Prosecution prosecution Team, kaigsonan, nga si Duterte convicted yun. Kaingon nila ma-convicted yun. Klaro yun ang ebidensya. Matod pa sa ilahang witness nga NBI Director Jeremy Lotok. Napamatudan nga criminal na intention ni BC Sarah Duterte sa atong halangdong presidente o guban pa. Karon mga isonan, anita karon sa depensa. Unsa man karon dipinsa karon sa Duterte team? Unsa man karon dipinsa karon sa kaatbang nila mga kaigsoonan? Nagipangunahan karon ni Defense Counsel Mark Binloan ang mismo nga cross examination ano lagi gubaon ang kredibilidad sa maong imbestigasyon sa NBI o itanyag ang resgo o rason. Luyo ka na sa gihimo sa Vice Presidente. Karon, atol kini sa cross-examination, gisubay karon sa depensa, ang depensa team ni Duterte, ang limitasyon sa gahom sa NBI o ang kakuwang sa konkretong ebidensya. Bahin sa giingon, assassin. Ode klaro-klaro na mga igsonan. Atol kani sa pagpangutana ni Binloan ang mismong abogado gyud ni Duterte. Mato pa na pugos gyud si NBI Lotok sa pag-angkon nga ang NBI walay validated information. Walay pangalan o walay bisan unsang konkretong pagkatao sa giingong hitman. O giingon atong gisuhulan. Gipasiog na karoon sa defense kung wala kunay piho nga killer. Pasangin lang matupang nga giingon grip threats. Nagpabiling gyapon sa teorya lang o kulang sa ebidensya. So mo kanto ang pamahayag sa defense team ni BP Sara Duterte. Kung sa kuno, walay klarong ebidensya. Walay klarong pangalan kung kinsang hitman na mupatay sa ato ang langdon nga Presidente Bongbong Marcos o ang iyang First Lady o dating si Martin Romualdez. So klaro na ang pangutana unsa man ato karon public opinion. Unsa man karon ang ato karon nga point of view makaigsoonan og mga panglantaw baruganan unsa man ato mga pangunahuna nining mao nga duha ka team nga nagsangka. Ang papel ang grupo ni Duterte nag-ingon nagkanayon walay klarong ebidensya nga gilapag sa saksi nga giingon natong NBI. Karon ang depensa karon kay Sonan kanang giingon nato kaganina nga depensa sa Operation Romanov gikumpirma kana ni Binloan nga purma nila karon gipresentar isip kuno kabahin sa ila kunong pangunang ebidensya. Evidence in chief ang mga saksi alang sa Operation Romanov. Usa kana kagiingon nga sikretong plot o laraw sa administrasyon aron pamatyon o wagtangon ang pamilyang Duterte. So mao kana ron ang pamahayag karon sa legal team. Na dili ang pamilyang Duterte, dili ang pamilyang Marcos ang gibaharan patyon, kundi dili ang pamilyang Duterte. Sa giingon na itong Operation Romanov. So, gitawag po na siya nga gipasabot karon sa depensa ngadto kang Senator Rapi Tolpo nga ang hait kuno nga pulong ni BC Sara batok sa mga Marcos usa lamang ka unconventional. Dili sagad apan justified. But pasabot adunay rason nga reaksyon tungod kay tinuod kuno nga hulga sa kinabuhi sa iyang pamilya tungod sa maong Operation Romanov. So karon pagtigi na ron duha ang pikas ni ingon nga patyon gyud ang pamilyang Marcos. Karon ang kang Duterte patyon pod ang iyang pamilya. O itong gagahapon, itong gipanubay gahapon, kung siya mo'y patyon, patyon pa daw sila ang mga Marcos family. Kung siya mo'y patyon, wala mag-ingon nga siya ang mupatay. O itong kung imong tanahon, anilasaro mga isonan, mura na po o lamang na po ang depensa, ang defense team ni Vice President Sara Duterte. So ato na rong tanahon nun niya, o kisa gipildin lang doon, o kisa gidaog. Ang mismong technicality, lima ka day notice rule. Pusdanon biya karoon nga may protesta karoon ang depensa batok sa plano sa prosecution. Nga presentasyon, o sayo ko no si NBI Director Matibag, ipatawag ko no. Atod pa ni Bintolan o Binluan, abogado ni defense team, Sara. Ako kini nga kalapasan ang lima ka adlaw notice roll sa korte o makapawala gani sa patas nga katungod sa depensa. Labi na nga pangandaman pa nila karon ang cross examination. 40 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view, humalaman ining pipila ka mga painomdom.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
12: Health, health, health! Alert! Gauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
15: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc og gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
12: Health! Health! Health! Alert! Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
15: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pang patak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pa sabot, di na mao ang eye care drops nga partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops. Og labi na gyud, ang eye care drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye care gold ug eye care drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye care gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye care capsule ug eye care drops.
17: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nagantos ko aning right side nako nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay eye care nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa eye care.
16: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang eye care gold, ang eye care capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye care gold, mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tong gamay na lang minuto sa tong tulumanon nga public opinion and point of view. Karon mga igsoonan, ato kining hatagan og dugang pa unsay reaction karon sa duha ka habig sa maong nga paglitis mga igsoonan. Kagahapon adlawa og ato kining hatagan og pagpalawom pa ani. Mao na karon mga igsoonan ang duha ka habig pareho kining gideklara matod pa nga kadaugan wala matod para kuno wala kuno ipilde ang pikas og ang sakop sa team ni Duterte sa ila kunong istratehiya human natapos ang upat ka impeachment trial kaghapong adlaw Hulyo 13 alang kana sa kananaang nahisgutan. O gato na karon nga gipasibaw sa kanginan. Aniya karon mga kaigsoonan ang opisyal nga reaksyon karon sa House Prosecution o ang Duterte Defense Team. Kauban ang laom nga legal nga pag-analisar mga kaigsoonan sa ilang mga gipangbuhat. Wa gyapon masabting ang katawhan nagbayad sa ilang gihimong impeachment tungod kay budget sa gobyerno. Mao na nga ang kapokus karon sa ekonomiya na focus na sa impeachment trial. Aniya matod pa walay pildi nilang duha puro daog. Ang katawhan mo'y napilde. Kung sila'y pasturyahon, ang katawhan napilde. Dili maulaw. O na karoon, ato karoon panubayon may isunan ang reaction karoon o ang pagpalawom sa prosecution. Prosecution ha, mga kaisunan. Ilahana, ato karon hatagan igong gibugaton sa ato ang pipila na lang ka oras. Ang reaksyon karon matod pa sa House Prosecution nga si Jerbil Luistro, ang ilagyon nga counsel sa House Prosecutor o sa ilang panel, nagmatod pa, nagmalampuson sila sa pagladlad kuno sa pinaka ngilngig o ga pinakang kanang kilabot nga mga bahin. Ako yas ano, nakastorya pod ang pikas mga kaigsoonan. Ni BP Sara, kontento na sila matupa na nga napamatud-an pinago kuno sa ilang NBI. Nga ang pamahayag kuno ni Vice Sara Duterte nagpakita nga dunay sa og persistence o tinuod nga determinasyon nga ipapatay ang presidente og ang iyang mga kauban. Matod pa nila sila amidaog. Mato pag ining palawman mga igsunan tungod kay giangkon man gyud si NBI nga wala kunoy aktwal nga assassin o hitman nga nakuhaan kini og pangalan. Ikuha sa prosecution ang ilang kunong anggulo, ang ilang tumong karon mao ang pagpamatuod nga conduct and becoming of the public officials. Buat pasabot, gawi nga dili kuno angay sa usa ka opisyal. Inagay kuno sa pagpasalida kuno sa pito ka mga video clip. Diyan kuno na mura. Nagbalik-balik kuno si Sara. Klaro kuno na balik-balik kini og kulga. Gusto gyud sa prosecution nga ipakita gyud sa mga senador, judge o sa publiko. Sa pagkakataon ng basihan sa betrayal o public trust. Sama sa gingo nila sila ang midaog. Pildi ang defense team ni Inday Sara. Nagahapong adlawa, Hulyo 13. Matod pa nila. Karon, anhita karon sa reaction karon sa pagpalaom sa depensa, defense team sa Vice Presidente Sara Duterte. Karon ang reaction karon sa kasamtangan nga team karon ni Duterte, gatagan karon ni defense spokesperson nga si Attorney Michael Pua og napulo ka out of 10 nga score. Ang adagan karon sa usay alang kay ila kunong habig. Nalipay sila tungod kay sa ila ko nung pag-cross-examine, napugos ko nung ang NBI sa pag-angkot na ang grip treat gibasi lang sa video apan walay bisan unsang seryosong lakang o lihok sa yuta. Walay klarong hitman. Sa ito pa, lipay po ang defense team ni Inday Sara. Nalipay sila tungod kay sa ilang pag-cross-examine, walay klarong ebidensya ang NBI o kinsa hitman. Mao na karon ang lakang karon sa depensa ni Duterte karon mao ang pagbalhin sa isyu gikan kay sa hulga ni Sara ngadto sa hulga batok sa pamilyang Duterte. Nabaliktad. Matod pa si Duterte kuno ang naghulga sa kamatayon sa atuhang halangdon presidente apan matod pa so, unsaon naman karon? Pinagi kana sa pag-anunsyo sa Operation Romanov. Gusto sa depensa nga ipasabot nga si Sara dili usa ka kriminal. Kun dili usa ka biktima nga nanalipod lang sa iyang pamilya batok sa giingong sikreto sa plat sa gobyerno nga hutdog patay ang pamilya ng Duterte. Usa kini ka maalamon istratehiya karon sa politika aron makuha ang simpatiya sa publiko o pagpalubog sa legal nga aspeto. Kaso nga do sa usa ka lunsay nga political warfare. Ano na magagisonan ang nahitabo, matod pa ang defense team ni Inday Sara, nalipay silang kadaugan. Ya karon, ang atuwa karon, tabla po ta. Kay matod pa, ang pikas, daog mo na sila, nalamposon. Pero wa, kadaog, lampos lang. nya kay ang team ni Duterte nalipay man sa kadaugan. Mao na mag-eksonan ang matuod nga kusog sa usa ka nasod wala gidiya sa gahom sa pipila. Kung dili na karon sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, di na inyong tingog maugi maghari. Mao na karon ang programa ang Public Opinion ug ang Point of View mag-eksonan gidala nga dinyo sa pagkikalayon sa atong mga halangdong sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ayaw kalimot, ah, na di ang ligon nga nindot nga glass o aluminum works sa inyong mga balay o opisina. Kagapi Glass and Aluminum Services lang nga nakaroon himutang sa atong syudad sa Panabo. Na matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services, yung panagihan ni si Roderick Kagapi, makaigsonan. Ensan, mangita ba mo og barato apan di kalidad nga audio setup? Ayaw sa paglangan, bisan pagbahitin, bisan magpabitin ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila gikan sa produkto hantod nga serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Mga barato nga produkto. Tosundra unit, kanang Tosundra unit magaisunan para na sa nindot nga dashboard. Setup speakers and amplifiers para kasa para na sa kusog og tinaw nga tingog. Napos sila category 7 amplifiers, high quality performance. Sound accessories, kompleto nga mga wire og connectors. Napos na sila mga mixers para kana sa sakto timbre sa tingog magaisunan. Ya. A serbisyo alang sa ilang gitanyag car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Professional audio setup para kana sa mga tapok-tapok, labi na kung dunay mga event. Na sila house audio installation setup para sa inyong nindot nga sound system sa inyong panimalay. Asa sila makita? Na lamang sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Dola po na sa Mirinol na at bang na po si Hubas Witeses. Nagipanagiyahan ni Sir Jipri Tohoy. Namatawagan sa numero 0920-318-0809, makaigsonan. Oga, doon na po'y lamiang pagkaon nga barato. Libre sabaw pa, panihapon, pamahaw, paniudto, panihapon, makaigsonan. Makita lang ninyo dito, doon lagi na sa maong kananaang Cesar Ono Store, likod lang na ang mismong Lydia's and Tony Itere. O doon na po na sila ay Lydia Parlor Beauty Salon. Ayaw kalimot, atuwi rito, barato para pangmasa, lami nga pagkaon. Nagipanagiyahan ni Ma'am Lydia Orevia. O dugang pa mag-eksonan upang supuin ang lumalalang kaso karon sa illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Mao na nga inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Operation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website mag-eksonan. Maaari kining i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na rin na ina-update ang website na may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman ang CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palala pa ni Chairman Tinco na naging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites sa, na hindi magbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: sa pagtiklop sa to nga panid sa mga balita karong adlaw mga igsoonan, usa gani ka dako nga hagit ug ibilin kanato nga atong susiyon ang saktong kamatuoran. O diha natapos ang usa ka oras sa tupag panakuban sa ngalan sa kintibukang pwersa sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City. Nagipangunahan sa tong station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpang Engineer World Peorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kini ang inyong obo sa galas kanginan, ang inyong anchorman, George Leones Caigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion o ang panglantaw, mao kini magdala ka na to sa hustong dalan. Mga kaigsoonan, mayong hapon and God bless us all.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
4: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
9: we were so bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule. MOA Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. MOA Herbal Herbal Capsule with Malunggay and Duyang Dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule. MOA Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with Malunggay and Duyang Dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

Okay, tawag na sa mga kaibigan, alas 5.13 na. Okay, sa dalilang gihapon sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, bago po dali sa 90.9 Light FM. Kinighapon, ang inyong DJ karong hapon na, ang inyong lamion. Okay, so sa tanan-tanan mga naminaw karon mga pangaraso, once again, maing hapon sa tanan o barayaw na hapon no, sa mga kaigan natin sa mga naminaw karon. And also sa itong mga naminaw nandiyan sa Davao de Oro, Davao Oriental, and particular na sa itong mga naminaw karon mga kaibigan o diha no, sa tanan, sa mga kasakupan no, dari sa Davao del Norte, sa maayong hapon sa tanan-tanan itong mga sa mga dayuhard at itong mga tigpaminaw. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, once again, okay, sa tanan-tanan diha karon nagpahipi sa Dapri, nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, ang oba na ito karon mga pangato, mga tanan, mga estudyante. Okay, so siyempre na karong orasan, no, is ting out na good sa school, no? Careful lang sa tanan mga estudyante, ha? O sa itong mga naminaw po sa tanan mga teachers, sa mga nagkadayang school, no, dito sa Davao del Norte, kanyang tanan na sumayong hapon, eh? So, kumulo ko ang uban ka ng mga pangka nagbisi-bisihan, no? Sa mga buluhatun. Kaya, syempre, okay, preparation naman po para panihapon mga pangka. So, adlaw ka ron nga, Martes,

kaigan natin, no, sa mga nagsubaybay karon, no, sumayong hapon dahil sa tanan. Balo po ang ubay na na yung mga klasik-klasing mga problema nga niabot sa kinabuhi, pero laban Japan dragi hapon tano matag individual. Okay, dili ta maguno nag mga klasik-klasing problema, problema sa gugma, problema sa pamilya, o labi na gyud problema sa kwarta. Balutong oban nitong mga kaigisunan, no, naging mga problema, pero ato nang ipadapin nato na dili ato maguno na nang mga problema, dapat magmalipayon ta matag usa. Oy, mayong hapon dai no sa tong mga mega karon diha, no, nangaondog balot diha karon. Okay, that's si GP Mago, and of course tapon ni kang Mars Abila, o sa tong guwapang nga dili halata, no, ato ang utility, no, ilain si Madam Ilay. Okay, no, salamat dai sa mga naminaw karon na sa taga-Tuganay, and also tapon no kang Melba Ruha, salamat dai sa mga stop na ito, no, na kang Ami, kang Yuyong, na kang Chinchin. Okay, sa tanan na ito mga taga-Tuganay, no, maayong hapon, no, sa tanan. Labirigin sa ito ang kapitan na ustara itong mga kaubanan ng mga kagawad. And of course, no, sa tanan na itong mga functionaries, no, sa mga nagkadayang ano din sa mga tanan mga department, thank you so much sa itong mga functionaries. Sa itong mga barangay workers, mga barangay tanod, and also sa itong mga purok chairman, no? O yung maayong hapon dahil sa tanan, no, basta Tuganay, Kabaloko, no, one of the diehard na ito ni mga tigpaminaw, no, taga Tuganay. Okay, so sa tanan-tanan, no, sabun ko sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atong text number is 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagpanginaw ni Madam Ilay Lumokso, no? Okay, sa iyang lamian nga mani. Okay, so Madam Ilay, okay, i-reserve ko sa duha ka, ano ka, mani di, ha? Okay, na salamat tayo, no, kang Madam Ilay, ang atong guwapa. Ang dili matulog 24/7 nga dili matulog. Okay, so sa tanan-tanan yung mga naminaw, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na mo yung mga request. Okay, more of disco po tayo, ha, TikTok, Zumba, bawal mo na yung mga love song. Okay, so kailangan makagiling ta, makakimbo ta karong orasa. So kung na mo yung mga request, mga love song ka, ang Arian After sa akong programa yan, ha. Okay, sa tanan-tanan, ha, sa mga naminaw ko rin mga panggano sa inyong tanan, oy, maayong hapon, no? So welcome. Og hapuli, no, nag pagsikasikay na mo, no, para panihapon, no, balok ko ang uban. Okay, nada karon, no, uban wala pa nakaluto ang uban na nagluto na para mamaya, no, mukhaon na lang diretso. Alajud na, no, sa tong mga sa mga kaigan, no, sa mga naminaw karon. Okay, so sa tanan-tanan, no, balik lang ko mga pagka the next song para sa tanan, no, para pawala sa kalay. Og pawala sa stress, no. Okay, para sa inyo to mga panggano. So touch by touch, so tong oras mga panggano, atong oras is alas 5:19 na.

Okay, itong oras mga kaibigan, Spy 24 na sa kahapunoy. Ang gagiling oras mga pakatoy ka na sa Aqua Biblo Water Filling Station. And of course, diyan sa GR Kiap Consumer Goods Trading no niyo mahimutang no diyan sa Porocono, Barangay Tuganay. And also, diyan na kang Sir Tata Laurito. Oy, mayong paglanog-lanog diyan no, sa mga naminaw ko ron mga pangano diyan sa FF Maligaya no Carmen. Okay, salamat tayo sa inyong paglanog-lanog diha, no? Especially diha kang, ano no, sa toang, okay, guwapang, ano diha, okay, nga, soon, no? Mapit na ilang kasal. Okay, advance, happy wedding din, no? Kang Carmen Gadjani, no? Thank you so much. Okay, so mayong paglanog-lanog kanimo. And of course, no, sa... pasayang ano na siyang husband, okay, soon, eh? Okay, palapit na ang ilang kasal, okay, hopefully, sa tanan-tanan, no, sa tanan mga ninong, yung mga nakuha, no, sa mayong hapon, dahil sa tanan, no, sa mga naminaw karon, no, di ano, kang Carmen, no, okay, salamat, no, di kang Carmen, no, sa mga Gadjani family, no, okay, mayong hapon, no, sa tanan. And also, mayong hapon po dahil doon, mayong paglanog-lanog diha sa kang Ma'am Agnes Castro, depo no kang Princess Victoria Resplander, depo no kang Sir Richard Minor, o depo mang kang Cheryl Minor diha sa GRKF Consumer Goods Trading. No, salamat dahil sa mga taga GRKF Consumer Goods Trading. Okay, salamat no sa inyong tanan, no, o depo no sa... Aqua Biblo Water Refilling Station, no, located no, sa Poro 4, Barangay Tuganay. No? Salamat tayo sa tanan. And also, sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, mayang hapon, dahil mayang paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw. Okay, sa itong mga tigpaminaw daw diha sa Palinki. No? Salamat dahil sa Palinki ng Carmen. O diri po sa Panabo, no? Salamat dahil sa mga taga-Panabuhan sa itong mga vendors nato, no, salamat dahil sa inyong pagpaminaw mga pangga, no, kabalo ko ang ubayan, okay, nagpaminaw gid sila, thank you so much sa tanan. Again, atong tisan number 0912-175-1291, again 0912-175-1291. Okay, no, salamat dahil sa itong mga naminaw karondiha, no, okay, hopefully okay, nagapagsikay-sikay na mo para panihapon. And also, okay, kung sa may mga buluhatoin, dapat buhato na ninyo para unya. Okay, wala na kabisihan. Kaya di na mo busy kung gabiin na. Diba? Oy, mayong paglanog-lanog daw sa Meadowbrook Farm Plant, mga pangga. Okay, especially di ano, sa mga naminaw karon, di ano, kang Ma'am Lucilia ni Musnero, katong mga... Okay, nangita o baratong nga mga ano no, sa mga seedlings. At ito lang mo di ano, atong pakipakita lang mo di kang Ma'am Lucille sa number na 0909-748-3712. Sila nagbalik mga seed like avocado, durian, lansunis, rambutan o napay mga organic fertilizer. Aside po dyan, ano, nagbaligya po sila mga pangga. Okay, sa baratong nga mga tablia. Okay. Okay, sa mga mahilig o pure nga tablia. Okay, so ipiin mo lang ninyo si DJ. Kaya bisita lang mo dito sa itong himpilan.

Okay, so sa mga namin ako ron mga kaibigan, no, again, at ang text ang number 09121751291. Okay, mayang pangnanog-lanog dali ma'am Inday, no, atong wapa nga may-ari dyan, no, sa baba, no, atong wailaing guwapa na may tindahan sa baba. Okay, ito na itong mga establishment, no, dyan sa first floor, no, sa mga nagkadayang mga establishment niha. Uy, salamat tayo sa mga namino while waiting sa ilang mga importante nilang mga appointment, no, diha. Uy, salamat sa mga nakadungog din sa kuntingog sa gawas, no, mayong mayong hapon, no, mayong paglanog-lanog kaninyo. Okay, so the next song mga kaibigan, no, sa tanantana, no, katong mga hilig mag-ano para sa iyon to, Brother Louie Louie. So itong oras, okay, diriga po sa 96.1 and Penetra Radio, of course, panagupo din sa 90.9 Light FM. Itong oras, Mapanga, alas 5:29 na mga Panga.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon na! At ang kinis pa!
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko!
10: Uy! Ano yan? Patry naman! Baka maging kami din ang crush ko!
11: Cutis Mestiza lang yan!
10: Cutis Mestiza?
11: Oo! Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na!
12: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga panggano sa alas 5:50 na. Okay, so dali lang gyapon sa tawang programa ng Infinite Rock. Okay, dali sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, bago po dali sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpabit sa mga mensahe na may mga request, no, again, ang ato text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Huwag ka rin mga pagano sa itong mga naminaw ka rin, no, sa itong mga pick-up drivers, no, diri sa transport terminal ng Panabo. O isa tanang mga vendors na ito, ha? Tanang mga drivers. Uy, mayong hapon sa tanan. And also sa itong mga naminaw po karon, mga kaibindas sa barangay New Visayas. And also din, no, sa Kagangungan. And sa itong mga tigpaminaw, no, diya sa Salvation Panabo, no, salamat dahil sa itong mga kaigan natin sa mga nagtambay-tambayan karoon. Uy, salamat sa tanan. Okay, so uy, condolence pala, no, sa mga ano namin sa mga diya sa taga Poroxais. Okay, salamat dahil sa tanan-tanan, no, sa mga naminaw karon diha, no. Okay, so sa mga gaming family, condolence. Okay, especially the kang Genevieve Gaming, no? Condolence, no, sa imuang mother, no? Karong pag yun, no, nawad, anong ginabuhi, no? Taga Poroxais, Barangay Tuganay, no? Sa tanan-tanan, sa mga gaming family, no, condolence po. Okay, so sa mga naminaw ko ron, mga kaibigan, no, diha sa Lower Dos Tuganay, uy, salamat dahil diha, no, sa mga Villarubia family. And sa itong mga naminaw po karon, no, maayong paglanog-lanog sa Posadas family and Bardonido family. Di puno kang Algae Bar. Oy, salamat dayo kay kan Joey Bardonido og sa mga Posadas family, no. Ay, salamat. Og labo na sa tanan sa itong mga naminaw karon, no, sa Purok 7, di ano kang Sir Tata Laurito. Okay, naminaw karon si Sir Tata Laurito. And also, no, sa mga Troyo family and Silgas family. And of course, to sa mga naminapod karon, mga kaibigan, sa itong mga naglanog-lanog karon diha sa Poroxais, no, salamat. O diha sa Purok 3, no, sa mga Obota family and Bernetes family, no, salamat sa inyo ang tanan. Okay, so sa mga kaibigan natin, sa mga gusto mo pamit sa mga minsan na mo yung mga request, no, again, pwede na mo tawag mga pagano. Alam mo, kaulaw o tawag, no? Okay, dirita sa itong text line. Uy, salamat tayo sa itong text line. Sa texture 140. Okay, ano pa siya? Hi, guwapang idol, pag sure ba? Okay, so, ikaw, Jude, ha? Okay, mayang hapon, madam. Pachatout ko diri sa Purok 7, Salvation, labi na kang Pastel Di Oro, kang Ginger o kang G-Mark. Okay, naglanog-lanog, Jude mo diri. Uy, salamat ka ni mo, no, texture 4032. Okay, hopefully, no, maka, ano, nakadiya ka ng, nakapagsisikay na magpanayang hapon diha, no? Eh, texture 860, na pa siya, good PM po, pakiplease sa song, we, Knock on Wood, Vector Wood, gikan na sa Proc 3B, Santo Niño, Carmen, Dabao, sa mga Jimenez family, salamat sa mga Jimenez family. Ay, yeah! Sa mga Omega Compounder na computer, Omega, huwag ni kamang Madam Joby, salamat po. Ang kang Ryu Jan, no, sa mga Omega Compound, no, salamat sa inyo ang tanan diya sa paglanog-lanog. Og sa mga nag-birthday po dahil karoon ng adlaw, no, happy birthday dahil sa tanan. Okay, hopefully, good health always lang, no, para dilita ma-stress, no, dapat birthday sa mga birthday celebrant. Okay, magmalipa yun ta, dilita mag-ulaan, no. Okay, mura man ang importante, dapat dilita mag-uol, dapat magmalipa yun ta, kaya syempre, adlaw na tawa na to, karong adlaw. Okay, so texture 860. Uy, salamat to sa mga Jimenez family, no, naminaw daw sila karon diha. And also 933. Okay, digitek lang dito na ko ang chat out ko sa combine na nga si George Chances, request ko key at your time. Og emergency, salamat kanimo texture 933. Okay, so ganang gila siya key at you die. So mamaya, no, i-play lang natin mamaya yung request nimo. Okay, so sa mga namina karoon natong oras, mga kaibigan, is 5:55 na sa kahaponon. Og kini nga oras, mga panghatod ko na to sa Aqua Biblo Water Repelling Station. Okay, nimutang, no, dyan sa Purok 4 National Highway. Okay, managed by
Okay, Ma'am Agnes, no? Ma'am Agnes Castro, no? O sa tanan-tanan nga mga kaigan natin sa mga magparipil og tubig, no? So, diya sa Aqua Bee Blue Water Refilling, no? Barato na kay sila. Okay, kung magparipil mo og tubig, no? 10 pesos lang kung inyong container. Kung napulo ka book, no? Ang inyong iparipil dito, okay, na-i-delivery, no? I-contact lang ito number 0956-6787-643, no? Okay, pangitan lang niyo si Ma'am Agnes. And also, kining oras po mga kaibigan, hatod ka na ito, no, diha sa GRKF Consumer Goods Training. Okay, nahimutang, no, diha na in front of Tuganay Gymnasium. Okay, so managed by Sir Richard Minor and Cheryl Minor. Okay, salamat tayo sa mga Minor family. O, kining oras po mga kaibigan, hatod ka na ito ni Tata Laurito, no, diha sa Purok Shetty. Barangay Tuganay. Okay, so we have a caller. Balik ng tawag. Okay, sa ating caller, no, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagpapilaro ni Consiel Janet Takmitan ng Naminaw karon. Salamat ka ni Mokons. Okay, atong guwapa na itong atong konsal diri sa lungsod ng Panabo. Salamat ay once again sa mga Tanong Family. And also di po sa mga Naminaw karon sa tanan natong mga municipal officials, no? Diri sa lungsod ng Panabo. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, so itong oras mga kaibigan, no? Alas 5:57 na. Okay, na may napabati po dito, no? Na yung mga public service po. Okay, so sa tanan-tanan ng mga nakailakang Adel Villar Alcover, okay, 63 anyos din siya mga pangalalaki o ganakaroon sa kustodiya sa Kusujan Home for Aged Lower Kabantian. Okay, dahil sa Buhangin District Davao City, nga kamogi pangita sa inyong banay, bisita lang ninyo ang Kusujan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District Davao City. O di kaya i-text sa cellphone number na 0968207-8592, no? Again, 0968207-8592. And of course, okay, sa kining oras po mga kaibigan, natod ka na to sa to ang EXL Life Herbs, mga panga. Okay, so sa kalaman sa lahat sa mga katong mga nipalit sa tong produkto sa EXL, natay mga pa-premium sa EXL mga kaibigan. Okay, unsaon pag-join, kailangan unang-una. Okay, kailangan mo palit mo ikaduha, fill out your entry. Then ikatulog, kailangan i-drop your entry, no, sa drop box. Then step 4, your ina. Then kailangan po na ang mga importanteng mga reminders to sa tanan mga kaysa mga mo-join sa tuwang pa-premium. Kailangan jud mga pangganong i-complete jud ang inyong address o labi na jud ang inyong contact number o inyong pangalan, ha? Okay, so dili pwede nga kung dili kompleto. So kailangan kompletuhin ninyo para kung kamo matawagan o kamo makadaog sa tuwang pa-premium, so dali ra kayo pagtawag sa inyo mga pangga. So okay, bawat bili ninyo sa tuwang EX Life Unherbs mga pangga sa naamoy mabel, no, nga mga pa-premium mga pangga na unsa pa. Okay, kato mga gusto mo palit sa itong mga produkto, no, nga makahatag po niya siyang benepisyo nga ito sa iyong panglawas. Wala binagyan ko namin mga gipang mulo, no, so gamit mo sa ito ang EXL, no. Okay, bawat palit ninyo, okay, makabil mo sa ito ang pa-premium sa EXL mga pangga. Okay, kining oras po mga kaibigan, natin ka na ito sa ito ang inakubtan ka rin, no, ito ang kapinong makahatag o benepisyo kung kapilang man ang isgutan. Okay, so mag-legal coffee mix na itong mga pagano kay kini makahatag, labi na sa itong mga senior citizen. Kung ano na mo yung ipang bulo, no, kung pinaagi sa itong kapi,
nga makahatag og benepisyo ngadto sa inyo ang panglawas, di ba? Kaya kay kabalo ko no, uban natong mga kaigsoonan no, klase-klase na lang mga kape ang inyong gipainom sa inyong mga ginikanay na. Okay, kung mangita man gyud tag kape nga makahatag og benepisyo. Okay, so mag Clegel Coffee Mix na ta mga pangga. So available ka na ha. Okay, diri sa tong himpilan sa mga gusto mo palit sa to ang Clegel Coffee Mix. Og kining oras pud mga kaibigan, natod ka na to sa to ang ginakubtan karon kung gusto ninyo mo guwapa og muhamis inyong mga kutis to sunana ang ato ang sabon nga ginakubtan karon no, ang ato ang kutis misti sa nga sabon. Kay kini mga pangano makahatag ni siya og dagdag pampagwapa og pampakinis sa inyong mga kutis no. Okay, salamat dai sa mga nakatestimony sa mga nigamit na sa to ang sabon, sa to ang sa tong kutis misti sa nga sabon nga kinino makahatag og dagdag papagwapo og papagwaba labi sa mga mugamit ni ini. Sa 1 week pa lang ninyong apply, so makita na ang kahayag do sa inyong mga nawong og sa inyong mga kutis. Okay, magkutis misti sa nasabon na mga panggam. Okay, the next song pa na sa tanan itong oras mga kaibigan no, itong oras no, dali sa 96.1 and Penetrate Job Course no, sa 90.9 Light FM alas 6 ano na. Okay, bubalik lang ko ha, the next song para sa tanan. Okay, para sa inyo to mga panggam.

0: problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Sa Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasa makainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga, o lagi na, istingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din, nakaano na. Nakabawas na ko.
10: Mapalit sa inyong masuking butika.
11: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
12: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
11: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
12: Cutis Mestiza lang yan.
11: Cutis Mestiza?
12: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
13: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
14: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
15: Emolite Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolate Herbal Capsule.
15: Emolate Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

0: So, we are back mga kaibigan ng oras, mga pangkano, sa last size 23 na. Okay, no, salamat dahil sa tawang nag-request, no, sa tawang Atlantec, no. Okay, so thank you so much kanimo Tata Laurito, no, diya sa Barangay Tuganay, no, naminaw sila karoon. Salamat sa inyong tanan sa mga Laurito family. And of course, no, sa mga naminaw po karoon, diya mga pangkano, once again, mayong paglanog-lanog dahil, no, kang Igot, sa mga Igot family, and Deno kang Joby o kang Dudong and Giselle. And also de po no kang Ongong Namino karon si Ongong Igot. Thank you so much sa mga Igot family. Okay, so mayong paglanog-lanog kaninyong tenanti ha, no? Hopefully nakapagsikay-sikay na mo para pa ni hapon, no? Si Ma'am Giselle and sa tanan-tanan da kang Ma'am Joby o kang Dudong o kang Ongong. Salamat sa iyong tanan sa pamilyang Igot kay tapad rin sila panalamay panimalay no ni Sir Tata Laurito, syempre makadungog man jud. Okay, lain man po siguro nga magpano ka nung kusog kayo naglanog-lanog ang imo ang imong speaker then ang pika silingan dili igret, no? Okay, salamat dahil sa tanan-tanan especially na kang Tata Igot, no? Ato ang very active datong presidente nato sa to ang PTA, no, diya sa Tuganay Elementary School. Ay, yeah. Then, sa Kulibawan po din siya po. Po din siya to ang former ISKI chairman in the year of 1996 to 2002. No? Salamat, no, na po din siya yung mga nakaraan, no? Ato ang former ISKI person, no, diya sa Tuganay. No? Salamat once again kanimo Tata Laurito, sa mga pamilyang Laurito. Okay, sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog diha. And also, okay, mayong pagpaminapod no ni Sir Richard Minor. Okay, ang ato ang may-ari no diha sa ang atong pinakabaratong ano diha mga panggan no atong tindahan. Okay, diha sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nahimutang no diha in front of Tuganay Gymnasium. Okay, so sa tarantanan. Okay, sa mga mupalit no sa baratong gamit sa balay, mga bags, school supply and nagabaliya po sila no sa mga kitchenware supply. Okay, so nahimutang na doon sa Barangay Tuganay, no. So pakitaan lang ninyo si Sir Richard Minor ang atong buutan na tagiya. Salamat to diya sa GRKF Consumer Goods Trading. And also, salamat po mga kaibigan no diyan no kang Ma'am Agnes and also diyan po no kang Ma'am Princess Victoria Resplander. Okay, diya sa toang mga ano nang nagpa-refill no diya sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, nimutang no diyan sa Purok 4 National Highway at Tuganay Carmen, no. Sila nagabaligyag mga barato nga mga pag-refill no sa tubig, no. Imagine kung magpa-refill mo one container nga galon sa tubig. Okay, worth of 10 pesos ra na siya. Then, na-i-delivery. Pumabot og na pulo, no? So, na-i-delivery na siya mga pang. I-contact lang niyo si Ma'am Agnes sa number 0956-678-7643, no? Then, kung makapag-refill po mo 50 ka container, so, napumoy free nga isa ka container mga pang. Gano, asa na makita? Okay, diyan na sa Quabi Blue Water Refilling Station. Okay, no, diha sa Tuganay Purok 4, no? Okay, salamat dahil sa tuwang buutan na tong tag-iya diha na minaw si Ma'am Agnes. Sa mga Castro family, dagang nanay training and Tiyoy and Arman. Uy, salamat doon na po no kang Shell, no, kang Ma'am Arlene. Salamat sa inyong tanan, no, diha sa Compound Castro. Okay, texture 389. Okay, hi, Digitecla, palap. Okay, ano ba to? Ay, palap. Sure ba, ha? Okay, hi, Digitecla, palalab. Shout out na ko si Billy Cajes bago na rin naabot gikan sa trabaho. Okay, request ko music beat, Dayang Dayang. Okay, pag sure ba? Okay, dito sa itong mga viewers. So, once again, salamat din sa itong mga viewers, mga panggano. Diano kang Leo Labadan, good afternoon. Og dapuno kang Conrad Pascual, mga yung hapon, Digitecla, pa-shoutout ko sa Tanan Tagapanabo City. Okay, from Barangay Santo Niño, Purok kay Mito, watching. Uy, salamat ka nimo, ha? Og dapuno kang Hasper Condoli, anapas, si Condolino, shout out. Okay, story po ito about loves. Okay, ha? Gaw, Jud, ha? Okay, so ganun ka ni siya ganang muisigot og love kay Kahilig man siya ka ng gugma ba nga. Mura siya temporary lang nga paglabang. Okay, pagumaniyag pagano na iso sa katao, then via Andret. So, ikaw, Jud, ha, spray, ha? Kondali, ha? Okay, pag-usap na taong doon. Okay, salamat tayo sa mga Kandali family. Okay, dahil po na sa mama ni Asper. And of course, dahil po na sa talantanan na sa mga Omega family. Okay, naminaw karono dahil no, sa Purok Tribi, Santo Niño Carmen, the computer Omega. And also, dahil po na no, kang Ma'am Joby o kang Ryu dyan, naminaw sila. Salamat sa inyong tanay. Okay, man, nagpagbati po dito. Galing sa texter 140 Idol, mga yok. Ano ba siya? Hi, guwapo. Ay, ginaanro ko ninyo ba? Ginatik-atik rin ko ninyo ba? Okay, so, salamat no. Salamat sa tanan sa mga naminaw. Okay, so dito maglangan mga kaibigan. Dito na sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa mga kaibigan. Itong ang topic no, this evening. Okay, so sa mga kaiga natin, no, sa mga muhatag o mga komentaryo, pwede mo text or pwede mo mutawag. Okay, sa ito ang text and number again, 9121751291. Again, 9121751291. Okay, ito ang topic karon nga gabi yun ng mga pangga. Okay, para sa inyo mga kaibigan, what if ang inyong ex no makipagbalik sa inyo ha mga pangga? Okay ha? Okay, what if ang inyong ex makipagbalik sa inyo and then nanamoy present ngaya, balikan pa ba nimo ang imong ex? Okay, so text daw, tawag again sa itong text number 9121751291. Okay, if ever karon mga pangga, no? Halimbawa, nagbulag na mo si mong ex. O, at the same time, no? Nanakay present nga o yab, no? Siyempre, nagbulag na mo, di ba? Di siya ang dahilan sa tanan. And then, wani mo dam, ha? Then, nakipagbalik ang imong ex si mo, ha? Then, mautong dahilan nga matingala ka ba? Katong kamu pa, nga walay wala ka nagdahong bang makana kasi mong kaguling nga asa man ko nagkamali nga nag-decide man siya nga biyaan ko di ba ug ana ba no and then niabot ang mga pila ka bulan og nakakita ka sa imong imong present nga uyab karon no sira kay uyab og karon makipagbalik imo ang ex no balikan ba nimo imong ex? Okay, so text daw tawag again sa text number again 9121751291 again 9121751291. Okay, so listen po no siguro kung sa ako if ever may tubo man sa akong kinabuhi nga nakoy present di ba? Then nanakoy na uyab siguro wala pa po kay present kaya kayo bulag naman po me if ever kung mabalik ang ex sa kuang mura dili pagod ko totally good nga makipagbalik pagod ko siya di ba siyempre nasakitan na ka no siya ang nag siya ang dahilan nga nagbulag mo then gisayang ra niya ang imong pagmahal. Yatag ni mong tanan sa iya ang paglam. Then, decision na siyang magbulag ta. Then, naabot ang pinakabulan. Nga ni Bia sa Simuha. Then, siguro nagbulag po sila sa iyang ex. Or sa iyang bagong uyab. Then, ikaw, nakauyab kag bago. Then, wada mga nagkipagbalik ang imong ex si Muha. Balikan ba ni mo? Okay, text daw ito. Huwag again sa itong text number. Again, 9121751291. Again, 9121751291. Okay, so we have a caller. Tanda ko sa Picas Lidya. Yes, hello. Mayong gabi or may gabi kisa ni Palihon?
1: Mayong gabi. Ikla.
0: Yes, mayong gabi. Okay, so Fatima, guwets mong mga greetings, Fatima.
1: Then ako mga friends, si CJ, si Joy, si Vincent, si Dyson, si Loverboy, si Christine, og si Uncle JR, si Ate Brenda, og ilang anak, si Zeta, og si Auntie Gina Ponce, og si Uncle Joel, og
0: Salita ko ang someone pala love si Ate Christina Ponce. Okay, so pati ba nakalagugas sa itong topic, no, pati ma? Okay, so para si mo pati ba sa bangka, kung papiliyon ka mo, halimbawa mo ang ex karon ron, makipagbalik si mo din na naka-present niya o yab. Balikan ba ni mo ang imo ang ex?
1: Para na ako, dili na.
0: Okay, halimbawa, love pa ni mo siya.
1: Ang ako siya love.
0: Ay, hindi mo siya love.
1: Ganaman ang nag-i-voice sa mo ako.
0: Oh, ganun ba yun?
1: Ganaman ko sila eh.
0: O, bamugos siya si mo ako na balikan, balikan siya, nga mag-usap na siya.
1: Adili
0: ang takpon,
1: pinaanawan
0: siya si Christina nga ni Augusto kung sinahuli. Wow. Okay, so makaingong kita, baka sana all tas inyuha, no? Muna nga.
1: So, kayang keto ang kaagi sa una.
0: Hmm.
1: Nga karoon kay, yan ang mga hibuan. Yan
0: ang mga okay, so anak yun ano, is iya pong sala, no?
1: Sala po niya, anong
0: hibuya
1: sa
0: siya ko, ah. Okay, so.
1: Kayang tao ang saat ko.
0: Okay, so mo nang yung tagam niya. Okay, salamat sa pagtawag, Fatima.
1: Salamat.
0: Thank you so much sa tuwang caller, no? Kundi according sa iya, ha? Di na gano'n siya makipagbalik kasi syempre daw siya daw ang dahilan nga iwala, nawala yung pagsalit, no? Itong, mapunod ito ipareman si kinagayanan sa mga naminaw karon. If ever ka nang namoy mga gigug, mataro nga po ninyo, no? Kaya, huwag karoon ka mo makasala, no? Makasala mo, then makakita mo glain. Huwag sariyan ka ron. Abili mo sa amin yan, karma na magunod siya, kaya siyempre namoy ipasakita, nagtinarang mo sa katao sa inyo, ha? Then, niyabot sa puntong, nakasure, siyempre si muna una nga maayo ang imong relasyon kay simple ni sulod ka ng butang nga gibiyaan to nimo ang imong uyab. Then simple will hay bayan mo tuwa mo karma. O kay dili maging dili maging successful ang inyong relasyon if naamoy gipahilak no nga tao. O nga tao nga jud ninyo. Okay lang siguro kung nakipag-give week ka nga to sa imong relasyon kung naisala si mo. Pero kung wala, okay, mo jud na no, isa jud na no, nga ka nang mamurag makaramahan ta. Then mo abot sa punto, maingon din ka nga magpagbalik ka, kagibulagan kasi mo ang katong gipuli nga to niya, no? O sa riyang karong pagpuli niya, kaya na naman siya ibag-o, di yung saon man na, then mas the best patunog, ipanggapagid siya. Then, mo nang ingon naging, tarungan ninyo ha, kung nagtinlang ko sa katao, tarungan po ninyo paghatag o kanang pag-love. No? Okay, Jong Det, sana pa, hi DJ Guapa, greetan ako ang mga nangaon. O puding na pan, okay, okay ha, sila ni, ano sila ba ito, ha? Okay, so, lahat itong makadagkog, o, katong makadagkog ulo daw, sabay kapi. Okay, Detros Family Solid, listener ni sa, okay, Digitech La Pants Club. Salamat ka ni mo, no? Okay, sabi si Jong Dets, so, nakalimut na kuha ng Jong Dets, no? Okay, nakita na ba ta Jong Dets, no? Okay na po kayo mga pagyong destroyer pa kayo. Bakit na? Kanong yung pangalan di magyuni mo yung anong sa pangalan yung tinuod? Kanong na pa may mga jong deaths di ha? Okay, so again, nakatutik sa number 09121751291. Again, 09121751291. Okay, para sa inyo mga panggano, asaman mo ko. Halimbawa, karon gibiyaan mo sa inyo ang... okay, sa inyo ang... ano sa inyo ang ex baka pangga no then halimbawa karon na kay uyab then karon gibulagan ka no siyempre nakita siya glain o karon nakakita kag laing present nga uyab okay pagpapiliun ka no asa man ka sa ex or dito ka sa present ni mang uyab no siyempre kaning ex nimo siyempre gibulagan na siya then makipagbalik si mo ha ana ra na siya no ibalikan ba nimo siya ha? Okay, so text na o tawag no again sa itong text number 09121751291. Again, 09121751291. Okay, mayong paglanog-lanig doon sa itong mga naminaw karon di ano, di sa kagangungan na panabong. O, labirigin sa itong mga naminaw karon mga panggaro di sa itong mga tigpaminaw. Diya sa Tuganay, no lower dose to. Salamat tayo. Diya po nito manaminan sa Purok 5 sa mga Rusgal family, Kabanig family, and most especially no diya sa mga Lumokso family. Salamat sa yung tanan. O diya po nito sa mga naminaw karon diya mga kaibigan, sa itong mga tigpaminaw diya sa Purok 3. And purok ba otso budiga salamat sa inyo ang tanan. Also mayong pagpaminaw po mga kaibigan, dakang Ma'am Roslyn Hinayon Luayon og dapon kang Sir Wawang dia sa Luayon 10 Smith Shop. No, salamat dai sa mga taga-Tugaray Purok 7. Okay, sa kong gwapang agamiga no, nawailain si Ma'am Roslyn Hinayon Luayon. Salamat to sa mga Luayon family no, sa inyo ang pagpaminaw dia. Salamat og mayong gabi sa tanan. And of course to sa mga naminaw pod karon mga kaibigan, once again mayong hapo or mayong gabi na sa to mga naminaw. Daw diha karon no, naglanog-lanog ta di mga pangga dia sa Puro 4 no. Salamat dai sa Puro 4 Troyo family and Dominguez family, Bacalso family and Ordanil family no. Okay, salamat dai sa dia sa Puro 4 ikundiin na nag-start ng ilang basketball league no sa umaabot na kapistahan diyan sa Santa Monica. Okay, so super enjoy matag gabi kay open man ang ilang basketball. Okay, so palapit na ang kapistahan no diyan sa Santa Monica no ng Purok 4A no. Salamat dai sa mga taga Santa Monica Purok 4A sa mga katawahan nato diyan nga naminaw. Thank you so much inyo ang tanan. Okay, so sa mga naminaw no, mabalik lang kumakabit ang oras mga kaibigan, alas 6:39 na. Okay, the next song mga kaibigan sa tuwang nag-request. Okay, request you daw siya kanang baka ano daw maka makagiling dyan no, katuwang dayang-dayang. Okay, kay Musayaw daw sila. Okay, so kanang yung tanahan, dayang-dayang at ang oras mga kaibigan, alas 6:39 na.

Okay, ito oras mga kaibigan, alas 6:53 na, swimming time 7 minutes more. Hawak mo ang beat. Okay, so dali lang yapon na sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabang 96.1 and Penetrate Tube Course bago po dali sa 90.9 Light FM. Okay, so texter 730, ana pa siya, huh? Uy, okay, bakit naging Aryan ako, ha? Ana pa siya, hi, did you Aryan? Okay, so, grito niya ang mga dyan sa Arlene Gonzalez, dia sa Mawab, Davao de Oro. And May Corrido, Vicente ng Davao del Norte, og Soleba sa Dalag Arcan, Tulto, Poras, and og ang nag-greet daw si Renan Miranda. Uy, salamat ka ni mo, Renan Miranda. Okay, si Digitech Lapan nga, di pa rin si DJ Aryan. Okay, sa mga nabinaw karon mga kaibigan, sa mga naglanog-lanog karon labi sa itong mga viewers. Okay, thank you so much. And of course, to salamat pag-usap, no, diyan sa itong mga sponsors. Diyan kang Sir Tata, no, Laurito. And also, diyan kang Agnes Castro, diyan kang Sir Richard Minor. Thank you so much sa itong mga sponsors. Okay, so salamat sa inyo ang paglanog-lanog. And also, sa itong mga... sa mga viewers natin o sa mga nag-text po sa ating text and numbers at sa ano no, sa kanang okay, sa inyo ang request, hindi natin wala na itong ma-play, no, pasensya na po. Okay, ano pa si okay, ang texter 140 Idol Tagaikog Brand B kaninga number. Okay, 0935 0596 140. Okay, hanap po siya ng chat meet po or text meet, no. Again, 0935-059-6140. Okay, so, sa talantanan nga namin ako rin mga pag-alos 1 ay gito'y oras. Okay, magpaalam na ko, no. So, sa talantanan nga, nag-atabay sa dalawang oras, no. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Then, ugma po, hoy, na. Okay, same rin gapon nga oras mga pang-ano dilang gihapon sa toong programang Infinite Rock. Okay, kinagapo rin yung Lamion, Digitech lang mga kaibigan. Okay, sa talantanan, no, dagang salamat, ugma.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health, alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health, alert!
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase o superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw o matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health, health, health, alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Care Gold. Ang eye care capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
7: Nito lagi ko uniform para sa kong anak to. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
11: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
12: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening. And welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi isa tanan sa mga naka-tune in karon mga kaibigan. Maayong gabi isa tanan. Ayan, so sa mga listeners nato na nag-atang karong oras sa ato ang programa. So maayong gabi sa tanan. So banin ninyo si DJ Aryan sa ato ang programang Night Express sulod sa duha ka oras, 7 PM to 9 PM. Maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato all the way from Bukidnon, Kibawi, Bukidnon, kay connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, and some parts sa Bukidnon. So maayong gabi pod sa to mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. So maayong gabi diha kaninyo mga sir, and sa mga listeners pod nato all the way from Talaingon, Santo Tomas, Kapalong, and diri sa Panabo City, sa Tagum City, and sa Davao City. Ayan. So maayong gabi sa tanan, at kung asa man maabot ang tingog ni DJ Aryan, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan. May pang tingog ni DJ Aryan kay bisan asar na abot, pero si DJ Aryan kay nagtuyok-tuyok ra diri sa Panabo. Ayoy! Ayan, so maayong gabi sa tanan. Adlong Martes, July 14, 2026, and happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Sa may birthday karon kay ma-birthday si DJ Aryan. So sabihin naman ugma na lang kung
1: happy birthday!
0: Sa may birthday karon kay ma-birthday si DJ Aryan. So sabihin naman ugma na lang kung

time check, it's already 7:17 in the evening. Kining orasa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga acne, and kung naamoy mga whiteheads or dark spots, and kung sama mo ni DJ Arya na oily of face. So gamit mo sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Ginagamit ni DJ Arya is katong carrot papaya soap. So pwede kayo magamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na kutis mistisa. Sa mga gusto mo palit, available na diri sa tong istasyon and sa mga duol nato na butika. So wala pa nakatod sa tong istasyon, mga kaibigan. Located lang sa Bongkaw Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, sa A Square. Kilid lang sa PCIN. Kilid lang sa PCIN. Sa A Square building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makibigan para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang pambansang pahumot, sa tuang case fragrances, mga gusto mo palit sa tuang case fragrances, available diri sa tuang istasyon. And sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Kung available po dito ato ang sabon na kutis mistisa. Mupayat mong sabon na kutis mistisa dari sa istasyon sa Panabo City na mo'y free na 3 ml sa tuang case fragrances perfume. Kung sa tuang EXL Life and Herbs, sa mga gusto mo avail sa tuang papremyo sa EXL. So naatay promo mechanics, mga kaibigan. So step 1 ani is mo-purchase mo EXL products worth of 200 or more. So mapalit mo EXL products worth of 200. Isa na siya ka-entry. Kung 400 inyong i-purchase, mga kaibigan, duha na siya ka-entry. And kung 600 is 3 entries and so on. So next step, Ana, is fill out your entry. So ibutang ninyo sa envelope as proof of payment or resibo ba ninyo na ipalit mo EXL products worth of 200 or more. So isulat po ninyo sa or ibutang po ninyo sa envelope na inyong full name, complete address, and your contact number. And i-drop ninyo yung entry sa nearest Infinite Radio Station kung asa man mo nahimutang. Kung dari mo sa Panabo City, mga kaibigan, again, itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilit lang sa PCIN, sa A Square Building, saka lang mo sa second floor, turn left, and then amoy makitaan na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo sa sulod. So moto siya, no? Basta dapat complete lang inyuhang full name, inyuhang address, and your contact number. Time check, it's already 7:20. Sa mga gusto mo text, no? Kung naamoy mga song request, panawagan, mga greetings, birthday greetings, i-text lang na sa tong text line number 0912-175-1291. Sa tong pagbalik ko niya, mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text. And sa mga gusto mo tawag, so niya na po na sa pagbalik nato, dira pa tamo dawat o call. Naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page. Comment na mo sa tong comment section sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Time check, it's already 7:21 in the evening. Sa tong programang Night Express, kaoban ninyong DJ Aryan. And we will be playing the song Say You'll Never Go by Neo Colors. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog pud ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ang Mega C Plus dakong tabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang Sodium Ascorbate ug Zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga maka-recover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.
5: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
6: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 7:37 in the evening. O kining oras, hatod ka na ito sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so palit na mo sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So, available na sa ilang nursery, mga kaibigan. Sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, ug uban pa ng mga grafted seedlings. Ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Panabo City. Barangay Santo Niño, Carmen! Pasensya kay duha namagoy Barangay Santo Niño diri sa Panabo City, and then napoy Barangay Santo Niño sa Carmen. Ayan, so i-contact lang ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. And sa tong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado diha, no? Karon kay nag-ulan man sa gawas, perting kusuga sa ulan. May nagsyampurado karon niya, parisan o goodbye my head na bulan. So, available atong Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So, sa mga gusto mo bisita diri sa tong istasyon, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So, natay caller. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello po. Hello.
0: Yes, ma'am. Taga-asa ni and unsay pangalan na to?
1: Ako si Pepita, taga Carmen po, ma'am.
0: Claire. Claire? Ano sa'yo pangalan mo? Hello po?
1: Hello po, pwede na shout out po?
0: Yes, ma'am. Shout, go ahead sa mong mga shout out, ma'am.
1: Shout out ako kay Manila, Tagum, Davao, Panabo, o Carmen. Pwede po po, ma'am.
0: Okay, dagang salamat, ma'am. Ang sagarito yung pangalan ni mo, ma'am?
1: Sagawang ako, ma'am, kay Juan. Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. Okay, ang pangalan ni mo, ma'am?
1: Nobita po.
0: Nobita.
1: Po.
0: Okay, dagang salamat, ma'am. Nobita, nanamino ko ron all the way for all the way from Carmen, our first caller for tonight. Ayan, so maulan na gabi isa tanan, no? Kay kusog kayong ulan sa gawas. So basahon na to ni mga nag-text from 472. Hi, baby Aryan! Request kong song, Bigay Ka ng May Kapal. From Kian J. Perez, love you. I love you too. Muna ko panabo ganiha, wala ko katod sa inyong istasyon sa Infinite Radio. Kian J. ni Nang Busaon. So, dengan salamat kay Kian J. na namino karon all the way from Busaon. Okay, so ito ang istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makitaan na doorbell, second door. Ayan, so doorbell lang mo, makaibigan, para matagad mo sa sulod. So dagang salamat kay Jay Perez. Jay Perez or Kian J? Ah, Kian J Perez ng Busaon. So ato nang pangitaon sa tong playlist imuhang request na song, sir. And from 098. Good evening, ate. Pwede ba mangita kog ka textmate kanang babae lang, bahalag single mom, RJ di ini sa Damulog. Okay, so naay nangitag ka textmate, babae, bahalag single mom. Okay, so mo niyang number 0997513409809975134 0998. Sa mga nangitag ka text mic diha no? Available si RJ ng Damulog. Nangita siyag single mom. Another texter from 140. Ana siya hi guapa, idol tala. Ana siya hi guapa. Idol tagai ko friend kanina number. Song nako ikaw pa rin. Okay, daghan kay siyag song request. Ayan, so naay nangita og friend pud no. Sa may pangalan ani niya. Ah, si Dupita. Ay, mo siguro yung nanawag ganina, no? Si Ma'am Dupita ng Carmen. So, nakita siya o friend. Iyahang number is 0935-05-96140. 0935-05-96140. So, sa mga gusto mo tawag, no? Ayan, so call ended ang nagtawag. Sa mga gusto mo tawag, atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So naka-Facebook live ta karon sa tuwang Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so comment mo sa tuwang comment section. Kung namoy mga song request, love songs lang po, and namoy mga greetings, mga pa-shoutout. Okay, so natay another caller. Hello, maayong gabi eh. Hello? Hello? Hello, tag-asa ni and sa pangalan na to?
2: Ay, si RJ Dere sa May Damulog.
0: RJ! Ah, okay, si Sir RJ. Ayan, so daghang salamat sa pagtawag, sir. Unsa man ako ang ikalaga diha kanimo?
2: Wali mo, ano, wali mo, Fred?
3: Ah, okay, si Sir RJ.
0: Unsa, sir?
2: Kuri maka palimaya.
0: Ah, okay sir, go ahead sir.
2: Ay, great lang din ako akong mamaw. Akong sapa na ikaroon din eh. Nga nabinaw po. O nabinaw sa akong mga mga kasala mga friend sa kahanginan niya eh. O sa talaga nakasun din sa mong programa karoon din eh. O sa ganyan siya na istisyon din eh.
0: 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM.
2: Ah, layo na mo ko diba? Pero sa pamilawan niya po nga rin yung programa kaya maabot ako rin sa Bukid Dunlos.
0: Napunta dira sir sa 94.3 Light FM sa Kibawi, Bukid Nun.
4: A blessed day, the dark sacred night, and I think to myself.
0: There's a 94.3.
2: Ah, pwede mo plug ang number nito eh?
0: Yes sir, pwede kayo sir.
2: Ah, mangyari kung connect ka ng mga friend nung ah. So, mawala niya akong number nito eh, 0997.
4: Feel like much more.
0: Okay, dagang salamat Sir RJ ng Damulog. Ayan, so ito ang programa kay Suki na dyan sa mga nangitag ka text make diha, no? Sakti lang, makakita na mong uyab, no? Pinagi niya ito ang programa sa itong Night Express. Makakita mong ganing partner si Sir Loverboy ng Davao City. So, ayun lang mong kawalag paglaom, no? Kung wala pa'y nagparamdam sa inyo sa mga nangitag ka-textmate o ka-callmate niya. So, dirita sa itong texter 812. Hi, DJ Baby Aryan. Maayong gabi. Pwede ko mag-request ng song kanang sigaw ng kasing-kasing from Jep Rocks. Salamat kay Jep Rocks na naminaw karon, no? Ito ang pangitaon sa itong playlist ng request na song. Okay, so another texter from 140. Single mom. Single mom po. Okay, so nangita og ka... Masa ni siya? Nangita og ka textmate. Single mom iyahang gusto. Sa mga nangita og kanang single mom diha no? Sa mga single mom day nato diha.

single mom or single dad. Sa dinaasailahan, no?

Herbal Coffee na itong Mega Pure Herbal Capsule. And sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa itong istasyon and sa mga dool nato na butika. Huwag sa ito ang Nong Lading. Ayan, sa mga gusto mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, available na diri sa itong istasyon. Time checked, it's already 7:48. Okay, stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, madungog punta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song Sayang by Claire De La Fuente. And we will be right back. Stay tuned lang yapon sa 96.1 Infinite Radio, marunong punta sa 90.9 Light FM and sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila sa mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag nila ha, sa moto nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalitay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, gluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May pakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Gromate na!
3: Sa panahon karon ti money, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:11 in the evening. Bukining orasa hatod ka na to sa EXL Life and Herbs. Sa mga gusto mo avail sa tuang papremyo sa EXL, na siya'y promo mechanics, mga kaibigan. So first step is mag-purchase mo og EXL products worth of 200. And so 200 or more. So kung mag-purchase mo og 200 is equivalent to 1 entry na siya. So 400 is 2 entries, and 600 is 3 entries or more. So step 2 is fill out your entry. So sa envelope, mga kaibigan, ibutang ninyo ang proof of payment or resibo baron na nagpamatuod na ningpalit mo sa EXL na products worth of 200 or more. And then ibutang po ninyo sa envelope ang inyuhang complete full name and complete address and contact number. Kung ihulog ninyo sa dual ninyo na Infinite Radio Station, kung asa man mo nahimutang. So kung taga Panabo City mo, mga kaibigan, available at located atong istasyon, there is sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, gilid lang sa PC Inn, sa A Square Building, saka lang mo sa second floor turn left. So namoy makitaan na doorbell. Ayan, so doorbell lang mo, makibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. This promo is open to all EXL product users. Kung gusto mo updated mo, makibigan, tune in lang mo sa Infinite Radio, no? Sa itong istasyon sa 96.1 Infinite Radio. So sa mga gusto mo, tawag or text sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Ayun, so nagtawag pero wala na ito natubag. Ayun! So, gusto mo tawag, no? Mo to tong hotline number. So, nate another caller. Hello, maayong gabi, eh.
1: Hello, maayong gabi,
0: sir. Pwede pala kagamay sa radyo, sir, kay nag-feedback ta.
1: Nga na, kayo. Musak na po sa ato.
0: Okay, so hinay-hinay lang, sir. Amping sa pagsaka sa atop, sir. Kaya basing ma-slide.
1: Wala na, okay na.
0: Ah, okay na. Okay na, sir. Okay na, Jude. So, maayong gabi, taga-asa ni, and unsay pangalan na to?
1: Taga-Thailand.
0: Thailand!
1: Talaingon ba?
0: Talaingon! Ayoy! Unsay pangalan na to, sir?
1: Eh, shout out lang ko sa akong mga buta ng akong mga amigo ng mga driver dahil sa cruising katong doha kabo.
0: Ay, okay. Si Uncle Arnold Mandi ay ni.
1: Aminaw sila karon. Ako to silang ipanagaan ng mga number kay manawag dito sa imo.
0: Ah, sige. Panawag lang mo kay Koan. Mutubag man ta. Basta dili lang Koan. Dili lang, ma-timing lang jud og tawag no kay mutubag raman si DJ Aryan.
1: Okay. Og dili mo ka mutubag, digil mi mo bantay ito yung money dito.
0: Ayoy! Okay, so okay ra na oy. Naman bantay gihapon.
1: Ay, okay kayo mama.
0: Ayan, so nagulan ba ya karon ang call no?
1: Ha?
0: Nagulan ba ya karon?
1: Kusog ning ulan, igora ko na kauli.
0: Unsa man imo hang song request or nabakay mga greetings?
1: Dili na ko mo request og song kay gabi. Nakatop na lang, wag ni mo na play ana ko request.
0: Ay, wala din ako na play. Pasensya kayo, burog naan.
1: Wala oy.
0: Okay, so unsa man imong song request kay i-play jud nato na siya karon.
1: Na lang lagoy ko magkuan kay kaduha na gyud.
0: Oh, di lang gud tawang loon gud ang.
1: Aw, loo, doy!
0: Dili, ato na siyang i-play karon. Sige, yun sa manan na song.
1: Kwan, shout out ko atong duha. Ikaw nalang panghingalan na atong mga tuha na to, ha?
0: Mm-mm, si Uncle Roger and si Uncle Romy.
1: Aminaw, gito rong mga pakno ato.
0: Okay, so mura tay mo hang patimbaya.
1: Marami akong mga amigo diyan sa cruising.
0: Ah, okay, okay.
1: Ang imong mama, ug ang imong kwan. Namo sa kana ni cowboy. Manundog na ta Fatima ni.
0: Wala na nawag si Fatima karon, basi wa toy load.
1: Ay, problema din rin pala, wala may wifi.
0: Ah, sana all na ay wifi.
1: Wifi nyo ito, wifi nyo.
0: Okay, so wala d'yo kay song request?
1: Naman good, pero ako lang tisinga, no? Basig ma-play di ay.
0: Oh, sige, sige. Play na to na karon. So may title sa kanta.
1: Juan, katong abang ako'y nabubuhay.
0: Kinsa may nagkanta na, Col?
1: Di, sa ina mo siguro nagkanta ni?
0: Habang ako ay nabubuhay.
1: Yep.
0: Okay, so ato anang i-play on

0: by another caller. Hello, maayong gabi. Hello, maayong gabi, baby Julian. Yes, kasama na siya na song request.
1: Itatago na lang. Tapos greet ko.
0: Okay, go ahead sa mong mga greetings.
1: Mag-greet ko sa ako ate na nasa Davao sa Elena Tatso, si ate Presyo, si ate Mika, si ate Angel, si ate
0: Dagang salamat, baby Julian. Ayan, ito kaparintihan ang ipang shoutout ni baby Aryan. Okay, unsa pa man? Nabakay song request?
1: Ano si mama? Dira sa istasyon, pero ulan man.
0: Okay, saan kayong ulan? So, ba na lang siguro mo, Anto, dire.
1: Pagpalit daw may long lasting.
0: Long lasting? Ano tong case for Grances?
1: Yes. Og sabon.
0: Og sabon. Okay. Atong Aryan's best pure tablia. Palit pod mo, ha?
2: Ayoy!
0: Okay. Dagang salamat, baby Julian. Ayan. So, maayong gabi sa tanan sa Romano family na naminaw karon. So, ang very supportive ng mga parents ni baby Julian. So, ninglaag sila diri sa tuang istasyon one time. And ilaha yung supportan ilahang anak, no? Kaya gusto siya makakita sa iyang idol na DJ, si DJ Aryan. So, dengan salamat sa Romano family. Time check, it's already 8:24 in the evening. So, natay another caller. Hello, maayong gabi eh.
3: Maayong gabi eh, baby Aryan. I'm here na naman.
0: Always present yung ka, no? Wad yung kay absent, Fatima.
3: Always present mo kay Aryan ang load.
0: Sana all, only ang load. Si DJ Aryan kay panagsara mag-load.
2: Ayoy!
0: On-load per me. Ay, kapuyan ko, Ana. Wala na uso ang textmate karon. Messenger na lang.
3: Messenger ba? Ito na yung textmate na dati ka siya. Ano ba?
0: Okay, so, moto siya.
3: Si engineer. Siguro si engineer.
2: Ayoy!
0: Nawa po kay laking sana si engineer o basig nagpa-engineer lang siya.
3: Basig, nagpa-engineer lang.
0: O, nagpahipi ra dito sa Duplin. Okay, Fatima, ulan ba dira sa Mako?
3: Ay, ulan sa ayo di Aryan ay.
0: Very ulan. So, nag-ulan po diri sa Panabo City.
3: Basta po ng Panabo City ron.
0: Oo, so lami karon i kuan unsa man.
3: Gakos.
0: Oh, nya mamatay ka gakos ani. Unlan na lang.
3: Panabo. Sigwit pa man to mo uli.
0: Sana all.
2: Ayoy.
0: Okay, Fatima, unsa man imo ang song request or na ba kay mga greetings?
3: True faith. Awa ba? Ikaw, para to ta. Ako ang someone.
0: True faith. Okay, so ato na i-play mo hunger quest

0: na song Fatima?
1: Grip ako hindi ariyan kay kasi kusihon ko ni Uma dito sa grip.
0: Sige, go ahead si mo mga greetings.
1: Grip ako si PJ, si Joy, si Griffin, si Daishan, si Lover Boy, si Christine, si Uncle VR, si Greta, o kailan na ako si Greta, o kay Hey, Sir Arnold B.I. Ay, tawag niya. Hi, sir. Nana ka diri. Okay, so Edmond. Kay Andy Dina. O kay Uncle Joel Ponte. Okay. Ako ang palalag sa kong kinamuhi si Ate Christina Ponte. Ating lang siya. I miss you or love you.
2: Ayoy!
0: Grabe na dyan si Fatima ay. Ikaw na dyan ang gitak na. Na I love life.
1: Ano,
0: di ba?
1: Kaya yun
0: ay
1: love life. Kaya love life.
0: Okay, so.
1: Hindi ka rin ay love life.
0: Ay?
1: Dito mukmuk sa kwarto.
0: Oh, ganahan mo po ko na magmukmuk sa kwarto. Maglurat ang mata.
2: Ayoy!
0: Okay, so naminaw si Ate Christina karon. Ayan, sumayong gabi kay Christina Ponce. So, dagang salamat Fatima sa pagtawag. Okay, bye-bye. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 8:27 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song Ikaw Pa Rin by Christian Bautista. And we will be right back. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio sa itong programang Night Express with DJ Aryan.

0: That's 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan yun ng atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko gabaon aning Mega C Plus kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin niyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud maka pamatuod sa kaepektibo niini.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Love, diri na ko.
5: Sige, love, maligo sa ko, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
2: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og cuyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talagsaong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
6: Love, sabay tagligo, ha?
5: Sige, love.
2: Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. Mapalit sa mga butika.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Arya. Wala na tayo oras, mga kaibigan. It's already 8:53 in the evening. So, daghang salamat sa pagpaminaw. Pero before mag-signing off si DJ Arya, atuas ang basahon atong mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Okay, so kay Amogis Renario Edeline. Okay, so i-shout out daw si Auntie Inday. Ayan, so maayong gabi kay Auntie Inday na naminaw karon, no, dira sa Quezon City. And kay Jong Horos, hi DJ Aryan, isang maulan na gabi. Jong, ito ng Carmen Barangay Tubod. Pwede ba akong mag-request ng Meron Ba by Nikki Valdez? Salamat DJ. Ayan, so pasensya kayo kay di na nato ma-play karon kay tubod. Na short na ta sa tuang time. And kay Jonathan Suelto Tampos, hello, good eves Miss DJ Aryan. Ako i-greet akong mga kauban nga president sa Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Sila Secretaria Family, Mang Langit Family, Taglobos Family, Navarro Family, o Yong Family. Ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Thanks sa pagbasa. Ayan. So, dagan salamat kay Jonathan Suelto Tampos. Salamin ako roon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. Time check, it's already 8:54 in the evening. Ayan. So, dagan salamat sa pagpaminaw sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So, ugma na po sa gabi, mag-uban-uban na po ta. Same time, same station. Pasensya kayo sa mga nag-song request and then dili na to ma-play karon kay to na short na ta sa tuang oras. So before mag-signing off si DJ Aryan, salamatan na to ang management, no, kay Attorney Ulysses sa Labaw, kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picas Lawa karon, si Sir Kevin, at sa mga kaubanan na to ng mga co-DJs, mga news anchor. Ayan. So maayong gabi sa tanan, daghang salamat, have a good night, and God bless us all.

0: kabarato na kaayo ni siya nga pamaagi. Ang ako lang yun inihigala, no, para makatabang kaninyo. Kanimo, no, para matabangan yub ka. Kay kabalo ko higala nga naakadiha sa kahimtang nga lisod. Kay pag naakay gibati, naakay sakit, mapiktuhan imong trabaho. Apiktuhan imong panginabuhi. Sige ka gasto, palitong tambal mo ni mauna. Mauna higala nga gidesign na to ang kaayuhan sa kinabuhi para matabangan ka, bisan ug lisod ang imong kahimtang. Kumbaga higala kining atong programa sa kayon sa kinabuhi, matawag nato ning humanitarian, no? Bisan tuod og paliton nimo ang 200 pesos pero barato na kaayo na siya higala. Muna ang ato ang gihimo nga humanitarian approach, no? Kay ngano man pag ma-discover nimo ning a secret higala, dako kay kag matipid, no, sa mga hospital bills, no? Pero wala na to gi-encourage higala, no, nga dili na mo moadto hospital. Pero kung needed na gyud gani moadto hospital, adto mo hospital. Kining atong kaayuhan sa kinabuhi, option lang ni, no, option ni nga imuhang pilion nga gipili ka nga wala ka gipugos, kinasing-kasing. So mo na higala, no, more water. Mag-control ta sa atong pagkaon o ang atong pag-ampo sa makagagahom, ato na siyang imintinar, no? Exercise po di gala, no? Di ta malimot. Di kahit ang mga pagkaon nga mga mantikaon, more on vegetable ta, no? Sabaw-sabaw, labi na sa imong kahimtang karon. No, na higala, kanunay nga tune in, no? O karong Sabado na ang atong CMD caregiver. After ani nga program, ang program sa atong CMD caregiver, paminawi ang iyang programa. Kung naamoy mga pangutana, wa mo katuod asa ang lokasyon sa atong stasyon, i-text ang iyang numero, tawagi ang ato ang CMD caregiver. So, para klaro ninyo mga higala, pwede mo mangutana sa iya, ha, no? Og mo lang na akong matambag diha kanimo higala, no? Kaning kamot kay dili pa ulahi ang tanan. So kanang imong gihuna-huna karon nga imposible maabot ang panahon nga kana masolusyonan. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinian sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako lang hinaot nga unta, no? Karoon kamutanan nga naminaw ni ining atong programa ng hinaot ko nga naamutan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: Isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, kana, palit ko. Asama ko makapalit, ana? Kana si MD. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pteridium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Ano ni mong problema sa lawas? Makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase o superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw o matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health. Alert.
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili nako kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas o nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule o Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, okay, 73 anyos, nagpuyo sa Pungolbasag, Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod o dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasing o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
5: Ang Megapure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Electric Avenue.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Ani ana, sedak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
3: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Hi!
6: Hello!
5: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
6: Og pirming ligon ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
5: Power 10 Pro Bio Capsule!
6: Power 10 Pro Bio Capsule!
5: Tinood ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ug dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan, ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So layinin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus dakuntabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang Sodium Ascorbate ug Zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa yumon.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. O usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ako nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement good, na ako problema niya. Ako sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa naka-try ni ini, ina nang i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, adtuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
6: Indang de Pedro, agaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
7: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
12: Wish mo bang magkaroon ng cutis artista? Magandang pantay mula ulo hanggang paa. Gumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
13: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
14: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
13: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabon na akong gagamit o nindot igay siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
0: iCare Gold Capsule.
2: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. Ania na ang labing gipaminaw nga radio station. Ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas masakan.
4: Doon kay lagkapi na kulading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon.
3: Ha? Unsa ng kapitay?
4: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow! Kanindot sa kugipati na ipahing nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
4: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
3: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
4: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
5: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, isulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. Tatlo pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo niya na inigawas nga plema karon naulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
8: and we were so high. You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.
9: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: cataract,
1: eye care gold,
0: pterygium,
1: eye care gold,
0: astigmatism,
1: eye care gold,
0: glaucoma,
1: mag eye care gold ka,
0: eye care gold.
1: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo,
0: yung kapsula para sa mata,
1: at dunay superior antioxidant
0: para sa mata,
1: sama sa lutein,
0: vitamin A,
1: vitamin E,
0: vitamin C,
1: zinc,
0: ug maski pa kusog sa pilberry,
1: berry extract,
0: eye care gold.
1: Ang kapsula,
0: nga gihimo ug tuyo, ug maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata,
0: mapalit sa mga butika,
1: para sa epektibong nga kombinasyon,
0: inom ug eye care gold.
1: Ug patuloy
0: ang mga mata sa Japan made
1: FDA approved
0: nga eye care drops.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
4: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
1: Sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
4: Mega Pure Herbal Capsule.
3: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
4: Mega Pure Herbal Capsule.
3: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika. Di na paila-ila ang pinakabagong kape.
4: Pinakabagong kape.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
3: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og maoka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa.